tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy o a sheba gore na peace e shebile gore o gangata batho ba ba creste ka streke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloa ka three fitlhela ka four.

0: kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena kganya pafitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re ba se ke ne ba botsa gore na motho yerwa kwa o kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane.

ka mono ka kwadinga ha so di ke botleng a tla sale balala le tlatsa stadium wena o tlebise ka hore ke kwading Highlanders stadium hantle tla sa thaba le pantsula thaba ye se pono mping ho tenga ke bushanga vhalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshoshwe ke wa sudi sudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso tlasa lihlo le ntshotsho le bo itile pele ba mogana taelo matsuso ha ile morena gwabane teko ena ke morena wa thaba motho tlailitsiela boraro ke le bofela gona basotho ka wona kgotso Nala ke la bobedi bekeng la bobedi ke la pedi kgodinga ya rona ya botshelela selemo nga sa ke tse pedi mashime a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse hantle di mamatsatsi a legolo mashime a mahlano ka metso e meraro 153 ke bopaki ba go itshaletse fela matsatsi yane a magolo a mabedi le shume le nang le metso e mmedi atinyane beke yona ke ya mashume a mabedi ka metso e mene ke bopaki ba go itshaletse fela dibeke tsane tse mashume a mabedi ka metso e rubedi pele selemo sena se ka sa kodumela ga se feletsa o se isa mo ne ntse re isa bo 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Oteuwa. Atinyane thuto yona ke ya sekete. Magolo a robonga mashome a mane ka metso e supileng 1947 e

0: We had several go tapelo ke le lomolo ka go le nane o le na metso tsunyana ena e rubedi re furaletsa monnate go reng ya gona ya borraro ra re vita metso tsunyane ele show me ga tsosolo se mino ma ga tsosolo se moya wa rona ka mino o monnate mino wa difela anna le lemela ka la batla le rarahana banna e se morara ka batla le rarahana e se morarane au batla le tella e se bolele la batla le ngopa e se di horo ga re fitla metso tsenyane mashumi a mararo tsebeletso ke go ba ha o morena o rima PCFM o renya rona ya bone thapelo ke ya mohau metso tseng e meraro ka morao hore ra gona bone a ya bitso a mabitso a ba halaledi mokgatlhelo wa pele le wa bobedi mankgang sekotšheng a ditsebiso tse akaretsang a tsa moifo a re tswera mamonnate o renga ya rona ya bona e fetile ka metso tse mashome a mararo ke la bobedi letsatsing lena jete motseng a re tsoga mamonnate go renga ya rona ya bone ga e re shebile jalo go rengayane ya rona ya bohlano e setse jala ka metsotso e leshome le metso e mehlano pele gore ya bohlano e wotla ke la bobedi mgozi re a kgeselese re just tsamtho let's talk o monate
1: ebile go a thabisa
0: o monate
1: ke thabo fela ngwaneso
0: ya sa thabang yena
1: mae wa loe
0: ya sa thabang yena
1: nice loya
0: a re tse thapelo nneso
1: a ka gapele
0: a re tse thapelo nna
1: lebitso le le le batho ba le neilweng tlasa kgwedi le letsatsi ke lebitso la Jesu ntate modimo re a leboga lesong e modimo wa rona ya halalelang re tswa re ntse go rata re rata go sebeletsa mpho e kgolo eo re fileng yona modimo wa rona ke ka lebaka fela o na le morego pakeng sa ngwana gao e mong le e mong ka gona re a leboga ntate re leboga ka lenaneo lena la selemela lenaneo le rotlang gore re be banna le basadi ba boleng ba tse tshware ya modimo wa ka ya halalelang modimo wa ka ya maatla otlhe lenaneo le re thusang go ikgopola gore na re bo mang re tswa kae ntate re a leboga go itseba gore re ba gao morena moya o halalelang ka leboga ka ntate Thapelo Bulane yo ntse o mo bolokile o mo tshireleditse o tla fitlha ka gare go PCFM modimo wa ka ya halalelang mo boloke ka metlha o mo tshireletse o mo baballe modimo wa ka o mo lwanele dintwa tsa lefatshe lena gobane wena o maatla a rona ntate ya lokileng iponagatse bakeng sa ngwana kgwale e mo le e mong ga mo le disamarini tsa rona modimo wa ka ya halalelang tswela pele ge modimo wa ka go ikwetlisa ka gago lenaneo lena e tsae mo le e mong gantle ya seng a fadimeile nakong ena le bantle ba gwebetse ntate o tlo ba tsitsinye borokong ka mogau wa gago ka leboga moya o halalelang re rata fela go tsamaisa ke wena gobane wena ga o le teng tsotlhe di lokile inkele taolo bakeng sa e mong le e mong ntate ya lokileng yana le maatla otlhe ga o ntse o gauhela batho o gauhela moifo wa bana ba kgwale ga mmo le disamarini e tsaye mo le e mong gantle ka baka la morena wa rona Jesu Kriste ya re gatetse lefu a re seela bophelo bo sa feleng amen ne a lese magoma motlongki mo na leng kotong
0: amen e tlouphoofolo ka mono ka leng kotong a mokana modimo wa matsediso la kganya le kgotso a o etsetse ka ore le ka gore o botlhokwa mo le mongwe wa moifa bana ba kgwale ka tsitana le ba sothu ka kakareng
1: mogau wa modimo o be le wena ga mmo lelapa la gago ga mmo le moifo otlhe wa bana ba kgwale ga mmo le disamarini tsa rona kgotso ga e ateate le basotho
0: amen alleluja
1: alleluja
0: a re kgotso e ate e atele basotho ke tlouphoofolo ka mono ka leng kotong nomoro tsa rona tsa mohala kwano PC ya Farmer 62 a e kgona Bulane plus 266 599 56 le 2121 9956 +26659956 le 212 9956 re futsela ka letsoho re jaka lebese dima PCFM o tsebe ja re tima batho puo ja re tima batho puo a ke tshwalo ho monate video ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke tabo fela ya sa thabanyena o no tsiba fela go ha bo papa ke party e ba mayena is a lawyer ka nnete ke monate mmele mona ka nnete ga ona le mo opang teng ke monate mmele mpelong le moyeng kore go mnate ebile o ya thabisa o mnate ke thabo fela
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: Amen.
1: Amen. Amen, ma retire.
0: Amen.
2: Amen. Vous tenez à quoi dire?

ya ka nka tswa ka tsamaya ya ka nka tswa ka tsamaya ka go yentse mosebetsi wa ka letsatsing lena re mona re tlisitswe mona ke mohau mohau wa modimo e ka re kwetsa bibele ya ka e re mohau wa modimo e ka re kwetsa gore ha e sa lo mphihlela gore ke maketse fela ke tonne mahlo ke ntse tshe re mona re tlisitswe ke mohau gore e be re mona re tlile mona metsotso nyana e mashome a mararo ka morao hora ya rona ya boraro gore e be re ntse re phefimeloa gore e be lentswe le ntse le tswa ka hare ho melomo ya rona ke ka mohau a se lobane re re bohlale ena sefela kapa ena temana ke tsa tse ding tse ratwang ke Morena Masisi ha o ka batla go bona thabile o tlo mo bapalle pina eno kapa sefela seno e re re kene ka go mona ka go tshebeletswe monate tshebeletswe bitsitsweng re ba ha o morena mo teng re atamelanga Morena Modimo wa rona ka ditemana ka dipesaleme ka mantswe ya thapelo e ka sitana le ka mmina thoko ho tswa fela hore na Morena Modimo o itse o tlo mo atamele jwang o itse o tlo mo rorise jwang mesonga ena ya letsatsi ka nako yena ke nako yeo manyoloi a kgutlisang dikarabo ho ya ka hae ka mmuso hoba hora e nngwe ya ho rapela ke yane ya botshelela mane jala ha o ka hlolwa ke yena yeo manyoloi a kgutlisang dikarabo ho di isa ka hae ka mmuso ha eba ha o tsebe hore na re rapela ka nako yena hobaneng ke nako yeo manyoloi a kgutlisang dikarabo ho di isa ka hae ka mmuso horenyana ya botshelela bjale re qela tsa letsatsi re qela tsa letsatsi leno hore re tswele pele ka tsona tshebeletso e bitsitswe re ba ha o morena skebe wa bapalla ka pela moifu wa bana ba kgwale a re bapale a re ntse re re ba ha o morena a re bapale a re ba ha o morena nomoro tsa mohala +26 599 56 212 199 56 Facebook page mane PCFM Lesotho lenano le bitsitswe selemela athinyane WhatsApp number ya rona kwano PCFM 62009956 62009956 tshebeletso ke re ba

0: homre
1: magic
0: o homdi o ka sekela thapelo ya ka tsebe o ska fela thapedi sotsa ka o kutwe mme o nkagala ba homre
1: re ba homre na magicja
0: ane na ka dolak
1: mora na muri wa matiriso la khanya la khotso a o ba balele ba ntlene nne
0: ka tsana sala lwana mokwe
1: amen nna
0: ane na ka dolak.

0: Re ba ha morena.
1: Ne Alice.
0: Morena ke o tshepile le fika la ka mehla. Ke ne Alice mahuma motlong le nkotong.
1: Amen. O fall fall.
0: Amen in this.
2: Fatile mollo ke tsena empa nku ya sehlabelo e kae mme mama kolwane mo fa mmere a le kwala wa batla
1: e ba ha o morena
3: ba ha o morena mo tlhanka mo ke
1: se a batla
3: le go di se di nke tsa ba bidoni ra le mo iso o bana ba kgwa re di tsireme ke ta Ami na kutoshi, hila, hila potisiwe, hinda na ida jawa sa mudi mo katili, kabaha umre na mshanga mre,
1: kabaha umre na siabata anta timu lo poso,
3: ame na mshanga mre,
1: amen in Jesus.

0: ne mafako khunwanyane a le Nazareth. E ba ha o morena.
1: E ba ha o morena.
0: Morena Masisi.
1: Morena nna ke tshepile wena ke go modimo wa ka. Go bane di tsutsa ka di majona ha. Nna mo le di tsutsa ka re tsang tsogisa. O tlhomphulosa ka mahago a hao. O ka di tlhobosana nya ka mehla. E ba ha o morena.
0: E ba ha o morena morena Masisi.
1: Ka pontsongwa nne.
0: Amen in this. O le hlohonolo ba hlorisetswang ho loka ho ba batla bona mmuso wa Jehova re ba ha o morena metsidi a le hanta te molopita re ba ha o morena
1: se ba ha o morena
0: me maretsidi
1: ke a tsa jwalo e le ngwana hao ya tla o rata ka mehla se ba ha o morena me maretsidi
0: amen me wa
1: Amen.
0: O entse le hodimo le lefatshe le dinthotsohle o di hlahisitse e boholo ba hao bo ananelwe mme mathabo gauti a letseka ntate molo masimone

0: ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: rena tlo yo go o
1: di ri bo bo tata ba o ka ina ha ke ne ga mana go ye tsei ba ha o morena
0: ba ha o morena morena tlo yo go
1: a ke bo tsela ba tata ba
0: le go amen in ne so.

0: bahao morena
1: se bahao morena
0: a butira modisana
1: ba tsagele ntate go bane ha ba tsebe se ba fietsane se bahao morena
0: bahao morena a butira modisana mmokosi
1: se tsigeng ha ma go ya nna ke
0: kangi neso
1: amen swabe
0: o tlo ba palle ka pela bana ba kgwane o tla hlaku empa ntheke ga tanya moifa bana ba kgwale ha o re fitse

0: ba ha o mogena
1: ya matuhele
0: o di mo wa ha o di mo di mo o tshepe ha o bo lo ka mo ha ka se le ka nne mo ka u ba ha o mogena
1: ka ba ha o morena me matukelo mo suhle
0: amen ntate
1: morena mo di mo matiritswa le khanyala go tswa ba ballele ba ntlo ya ho mmewa
0: wena ka
1: amen e hlenne so

0: bona ka mahlo re ba ha o morena ntate ntsebeng wa mosia a le ha ntate molo matala re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ngwaneso
0: kwa nka bu
1: nka etsa tsohle ka Kriste ya mphammatse re ba ha o morena ngwaneso
0: re ba ha o morena kwa nka bu
1: amene kholo le ka o ta
0: amene le ka

0: re ba ha o morena
1: ba ha mo gana ngwane e
0: masale
1: di dile e re ha ba nka ne pa se mo rapela e ba ndi tsimpo ba ha o morena
0: to ba ha o morena masale
1: amen o ka tsala
0: morena mo rima matiri tsole kha nyala go tswa ba balele ba

0: rena le modisa nke ke ka hloka letho re ba ha o morena mo haisane wa mme wa ngwana na le moshanyana a le mamenwane re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: anis
1: ke fa se ke la Jehova le so se tulo re ba ha o morena
0: ba ha o morena mme maka mo ile o magile
1: amen ntate
0: e mene le kaota re ba ha o morena takatso tsempi o seke wa diboloka le wena mehopolo e hlabisang a dihlong le yona mehopolo ke kopa o ipheta hantle takatso tsempi o seke wa diboloka le yona mehopolo e hlabisang a dihlong a o se nthabeleng a phohlo a le se ka maneng re ba ha o morena morena matshep
1: yaba ya ka fatile na so ke ga tlile mm ke tlile sa ba se tabore go la mo ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena morena matshep
1: ba ma se go di male

0: ba ha o morena ntate ke be ya mo ya wa ka matsung a ha o mmematisi tso maputsi ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: mmema ka mwe ha
1: le nale ba ntla ka ka dilo re se re tsa jo fa da lefa ba ha o morena
0: ba ha o morena mmema ka mwe no mo ha ba
1: le kholo ntate
0: amen in nesu ba ha o morena Jesu are ho bona ke nna le sedila le fatshe ya ntatelang a keke a tsamaya le fifing morena mma mo ipone mo eketsi a le phumolong ba ha o morena
2: a ha o mogana wa bolebole
0: morena masita
2: oja o ya ga thatwa ga ga le jira se lo a tsena se mpota ga ke go empa thatwa ha o seta le a ta ke bo le bo le na kwa se a bona na kwa ja ja go fa tla ba ha o mogana
0: ba o morena morena masi
2: mena wa di
0: amen in ni
3: anke ke ka so ka
0: Jehova ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho mme mama peswane a le mahobong a le ri

0: ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: sa khum
1: ya ntsepela Jehova o jolo ka tabasion e ke ke nya sisinwa ke letho e ba ha o morena
0: e ba ha o morena sa khum mo kiriti
1: ka mma se thodi ngwane so
0: amen nne so
1: amen le ho
2: morena ke mutisa wa ka wa
0: etelunga bana beso tianga morenenga le matleng a hae a sa sitwinga ke letho re ba ha o morena memagang ndebele a le ha molomo wa mme a ikhora ke stadium area re ba ha o morena
3: re ba ha o morena ntate
0: mempo
3: ka mekha thabang ka ho ba ho morena mosa wa lona o ke o tsebe ke batho bohle ba ha morena ntate
0: ba ha morena mempo magema
3: amen ntate
0: joko ya hao e bobebe enkgatholanga dira ona dikhalane ke hloletswe ke wena a o isimale fumo lapo a lena hathothe re ba ha morena re ba ha morena
4: Ba ha morena ke tswe ke moloki wa ka ke morata ba wa ntlhata o ne le bophelo ba ya ke tsene o ke re ka le tsisi
0: he bi na ke se tloa le vivi mono o ka mpa go poteletse wa u ka mahala ya Jackson
4: ba ya Jackson ha ma tsogu ke le ka le tsisi
0: a e a e tloela le fifi o ka mpa go poteletse Mahali.
4: Mabuyi.
0: Kwela li fifi mono kampa go poteletse.
4: Ke mori ya bona, ya la ke fuma ke tsela moya. Ke tla sela.
0: Eh ya o kampa go poteletse sin li fifi.
4: A cha ke u tla ntse ja ke.
0: Ha ha ha ha ha. Kwali fifi mono.

0: ya lokileng empa tse labalabelwang ke emobe wa dihlakola memmarorisang mokatse a le nahathuthe
1: se ba hao morena
2: ba hao morena
1: ngwane mopheme
2: pelo ya ka ya o batla ka letsotso ka gatela o ntshe madi ka tsatsi la phukulo se ba hao morena
1: se ba hao morena o tlhatsitsitsweng tsa ona ka sesu
2: ka kgona o fe
1: amen nnete
0: re ba ha o morena di prophobia 2514 ya ithorisanga ka go fana halishan o jwalo ka maru le moya of o kanga pula elesiyo re ba ha o morena a o buti thabanga marake a le marselis haswood banna yo ke seng ke motseba e ba ha o morena ba tla o lwantsha empa ba ke ke ba o tlola ho rialo Jehova ya o ha o yetseng metsidi a le hantate molopi ta Reba hao morena.
3: Reba hao morena mohaisane.
0: Mohaisane.
3: Ke hong bona lona ba khatetseng ba ingotseng ke tla le imolla ho ri ya lo morena, reba hao morena.
0: Reba hao morena mohaisane.
3: Ka mana nane ngwane.
0: Morena mo di mo matsiriso la khanya la khotswa ba ballele ba ntwe ya ha.
3: Lwana o dejo lo mohlanga wa morena amen.
0: Amen nne. Ba itsepela nga morena ba bona matla a matsha nkhono tshiu. Ale anda temolo le kene.
3: Ke
0: ba ha o morena.
3: Ke ba ha morena nda di tsapela mo shanga je ho. Lo ne ba ra tang ho phela mo shapeng wa Jesu. O pula ntsietsi ya tsela. Ke mila o mo sesane o ha ka mawatla. Ke ho ho e patisane ke kenang ka matla. Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena morena tlo yo ho.
3: Mogana
0: tibello nesu mogana tibello
4: Maya foshonde le fifi bani
0: Empa o tla no ba le ya ke itse mogana tibello mogana tlo
4: Fika pa bo si o bani ona
0: e ba ha o morena ya nga ka le fatselo hle le phatlalatse di bupua molaetsa wa hae ditabatse molemo a o tsile a le khubetswa

0: ba ha o morena masapo a kopane Israele e khutlela hae ke hloka Ezekiel pilong a baka wa profetwa le masapo a hodima thaba ba ha o morena ntate thato ma lefane a le khubitswana re ba ha o morena o mo hau wa modimo ke kwetsa e kakanga ha esale o mphitlela ke mmaketse fela mme mmana le di ramabitsa a le hathamae re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ane
1: se le mmane sa masaka ka ditshabe la
0: ka tsa ka tsa ka
1: tsa ka tsa ka tsa ka tsa ka tsa ka tsa ka tsa ka tsa ka

Kibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Kibitsa ba nna ba ntlumya le fifi mti. Eri prompita yena haella le go tibo. Ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo. Ma tshuana le ha fetse wa mtimo wa fetse le polo tsa banna le basadi. O tla go tumisa wa ka fela mtimo. Ma profita le dinga ka le botle ba tsebe wena mtimo. Ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntutu.

ga ke batlana le kgaitsedi ya ka mo e leng ngwana teng. Ke tla iphumana ke ikentse jana. Ke batlana le kgaitsedi ya ka mo e leng ona teng, Morena Masisi.

0: Malibongwe igama lakho.
1: Lela o re some kgatsina ha tshele tsingitsane mo tsena kwa dinai. A buti thaba maga ke magsele se ha sodi ka lentsingitsane go ne show ha tsele mogana Francis ke lelo tsiketse ke sele re bile tla re tsa botse. Le mamotse go maga thama. Ntate thato malofane go tswana motseng le me mana le ga mabitsa ka matsingitsane. Gona maeba a maga go pala ba. Ke ba re ntla tsapela mo ha o ke nna le sima go ba motlhomo go tlo. Ke bile na sima na sona me tshe mmedi. Ba ya o hala ngwa ke tsetsa. Ba na tsaba ma sume. Ana hlanga ne jo go bedi. Neso.
2: Neso.
1: Mamzo o e tsike out in spot. La ha ke mo ba. La ha ke na la ifile mo go ba la ntse ntsang.
2: Ya lo wa bona o kana le ribena le nketsa.
1: Lo isa kurish. Ntse nice this smart. Ntse he. Na a ke nza mo kana matshe go ntse go number 27 and 20. Sa ke nza mo kana matshe le mama ka mo go bo. Ha ona motho dipake.
2: A ke nza mme sa mo kana matshe.
1: Mo kana matshe go ntse.
2: Mema.
1: Le mama ka mo. Ha ona mama ha ona motho dipake
2: mo. Mema tise tso mo ha. Monde ma tise tso ka maputi.
1: Oho, mema tise ke nna ke. Ka no go ne le u ke. Oh. O se hona tsa khala tsa ga mo ha se se nna ke ntse ke re ke ke na le le ke bona nna ke na ba ke re di fa se ka o fela wa modiba la mo di la le fela la le se se ke na ntse ka ka u ka me di se se ke re le ka ga pha ka nga o ne ke ke na ba le se la fela ke re tla ke
2: a na ke ke ne ke maketsa ke mmona matsikejane ke re ke a tsaya se motho le matsikejane ka nnete ga ngata
1: a o nna ke e ne se ka je kwa fuiwa ba itiela
2: phepi nneso tlhe phepi le
1: sona empa ga o jele maji
2: nake
1: ntse masapo a mo opela ke ga a tloelele ka monone ke nako a se ka nna a tshwe mono sejanama ka sefoone ke
2: e banna o gola banna ga bona mathata bana o lokile
1: Amen nna ke a ke go hantle ke a utlwa la o bua tsela o
2: rani. A ke hantle.
1: Eh, mo tsaisa ka tsela la ma 35 se sona go tsuka go tlela le kwantanya le ya hao. Elkeda.
2: A mona tiwa.
1: Na ke.
2: Ke hantle. Empa ke nne ke etse tlhokomediso. Ditaba tse ngolwang a Facebook mono. Ke hlekeetse tlhokomediso. Taba tse ntseng dingolwa le boteng la ka mono Facebook a se tsaka. Ke hlekele tlhokomediso. Ha o ka bona ho so thwe Bulane ke yenu o kadima tjhelete ka pa Bulane ke yenu ke ngaka banna o tsebe maobane ho itswe ke ngaka. Ngo wa mafahla ona qabuile ha mpe tsa tsini la maobane ha ke mo ha u kwa taba tsena re o solo doctor. Ke bona ke nne no tu ke ya hutlwa ho nna mme wa ka ho thu ha isa le ke lebellwa hle mme wa ka na hana fela ke se ke leng aka empa he ke ditaba di sedietsa etse a se nna bana beso di mpesa di eco cash di email di ntho tsohle ka ofela tsa banka a ihle di kwetitse mo kwetidi yenu ya itseng ho ntsa le teng ke a tseba ho ntsa le teng ke ngotse maobane mona le boteng lona leno laka o e hlakotse a ke re ke la gone le yena ke ngotse le boteng laka maobane mona leno le ke reng ke laka ditaba tseo ke neng ke le bontsha ena aba di hlakola ha ke tao di hlakola o hlahangwa la tseno tsa di ngotsenya kanna empa he re ntwe nkwa empa ena ya fokola ena ya fokola maganta o hle ka ofela go hlolang e se ga nka ga bopa bopa ge a lahlela o mogana modimo ya le mogana modimo yena a sebetse ka maganta ona o hle ka ofela ye nngwe ha ke feta hape hape ke ne ile ka bua maoba mona ka ge a utira modisana mmokose u bitsitswe mogeneng ka mane ka sifikeng ka mane wila ya utira modisana mmokose mogeneng mono empa he ya boetse ya tshetshiswa hape hape nyewe yenu ya reng o swa ka yona ke setshaba ha mmoho le mogene e tshechi sitse e tla kena jwalo letsatsing la hosane gore ha uno ka etsa hala gore ntho di mpa di hana fela ene ga batla ke go tlala le gotle mmoho gore ke re tlale le gotle mmoho empa he ri itsetsena tsohle ka ofela di etswa ke mokana modimo go ema le ngwanenu wa bogona ge ke go utlwa hantle go na bothata go thwe ke bofeng na bothata na ke bofeng ha bo le teng na banna na ke ka botqoba ka tsela le mogwa mofuta ofeng ke ditaba tsentseng di etsahala kamane ka go a botira modisana mmoko se kamane ka sifikeng ha maboya ge ke di fete ditaba tseo tsohle ka ofela ka kgwedi ena etla a e seng kgwedi ena etla mbe ke ka pelo ena etlang ge ke shebe dikgaikitsaka di supile jwalo go kgwedi ena etlang e le ka mogolileng la mpolella ka teng la leshome le metso e mene di 14 tsa yona kopano ya moifo wa bana ba kgwale ebile ya dikolo di ile o kwalo kopano ya moifo wa bana ba kgwale ebile ya dikolo di ile o kwalwa mme e mong le e mong wa ngwana kgwale o lebeletswe letsatsing leno ka sitanalo wa boithatelo bo botle ya ntseng a batla go bona moifo wa bana ba kgwale o lebeletswe St James Primary School re qala gantle goreng ya leshome go leba goreng tsane tsa bo bone ga e fetile jalo ka metsotso e mashome a mararo ke mariana jale ge tsebe go fitlhang magae ge santsane ge bolokeile ke tsona ditsebiso tse dinge ka pele go mahlwaka ka mo ka pele go mahlwaka tsena tsa ka le ditaba tsena a re tla nne re kotke ka tsona re ntse re ya kwana ne mpa ke se e le tsebiso fela gore ditaba tsohle ka ofela tso tla bona dintse di hlaha o seke wa ntshebedisetsa dimpesa o seke wa sebedisa di eco cash o seke be wa sebedisa eng yaka mohlomongwe ka re butle bulane ko fetiring kike o so go itshela mpeseng a o tsebe o e fa motho ya o so go bulane butle nka ntshelete ke ena o e fitisetse kae kae o nthuse mono o tsebe tshelete eno o tla etshela equation mono o tsebe o e file motho yane pele nka katla katla le vetsa gore a ntho tsohle di nepaetse jwale ha jwale o kweme hanyane ha o bua le nna o batla re bue Facebook mane ha re sa bua ho hangone le wena ha re sa bua ho hangone le wena o tsebe o ntse o bua le nna le motho yane mme o tla o agabela motho eno ke na le mapaki ao e motho eno a zimbatho ke na le mapaki ao motho eno a agabetseng

potso ya ka ke yena. Ha ile molao. Ele me hwanto. Tse potlakisanga tshebetso ke eng? Ha ile mo hwanto. Ele molao. O potlakisanga tshebetso wo bone ka ke eng? Ha ile molao ele mo hwanto buipilae wo bone ka wo sebedi o ho potlakisanga tshebetso wo bone ka ke eng ho baneng pa ke nya tsa molao le mo hwanto ke eng e potlakisanga tshebetso o bone ka e potlakisa tshebetso go baneng ke botsa tjena go ba letsatsing la maobane setšhaba sa ka mona ka semphetenyane se ile sa tsoga se jele mabifi ka morago gore ba tshepiswe gore tsela yeo ya ka moo ka semphetenyane e tla lokiswa mme ka nako ena ba ne ba lebeletse gore kapa go ne go itswe e tlabe e fedile empa ya ba ga e fele ba bona go sena letho le o kareng ya le ye ntswe fela ga o bua go se go thwe tsela yeno e qetiwe mme bana ba tsoga ba jele mabifi tsatsing la maobane ba jele masoko ba etsa mokoloko mme o tsa utlwaetseng ka mora gore bakgethwa ka ofela ba ikarabelelang ba fitlhe ka mono le sepole sa se fitlhe go utlwaetse gore go tlotshelwa kwari gaufinyane tsela yeno e lokiso pakeng ya tsa molao le mohwanto tse o bonang dipotlakisa tshebetso o bona e ka ke eng

0: Yo ata visa des.
1: O monna tena.
0: Ke tawa fa.
1: Wanis.
0: Ah ho potlagisang. Pele se se go ona mo hantle ntate.
1: Ho baneng.
0: Ho baneng. Ba tswa lo ho ja ba ska ba etsa jwalo ka mo ga sempitinyana ka mo. Ne ba ke ke ba se le le tsaka botlo tsa ba ne di keng ka ta u kwala. Se se ba sentse sa ho bonno ho tshwagwe ba bang. E sile ba ile ha ntle ba se la tumela ba tswa le motsolo kwa ha bo bona. Ne nga mo ga o teng ke ba tla se le le tswa ntate.
1: Mori a go khothaletse o re ditlolo tsa molao di beteng empa mo mohanto ke ntwe dumeletseng a ka molao ka go na ha ke.
0: Ho hanga ke ntwe dumeletseng da de ya go khothaletse o ha ngwana molao wa ka. Tela e se molao wa ma go go go tsebe se beteng. Go re shile go etse mo go lo go huitse kwe.
1: Ke a le bo. Ke ntate mangwe kae? Ke ntate mangwe kae?
0: Ke
1: mosago wa nguka wa
0: tsaja
1: ka mo. Ke a le bua ntate. Ha ke molao. Empa molao wona e tla dula le molao. Empa pa ke nya tsa molao le mohanto. Ho bane ka go molao ka mono. Ditemana ditenga tse buang ka mehwanto. Ha ile mo hantwe le molao wo bone ka ye potlakisanga tshebetso ke eng

0: letsatsing la maobane ka mona ka semphetinyane. Hey, tsilinge ye mphi bonnete. Ke ne ke le ka mono letsatsing la moqivelo, o tlo hopola gore ke laka re ke laka fihla ka mono ka semphetinyane tsatsing la moqivelo. Ke qetile letsheya re lena ke ditse ka ona ka mono. Bana tsilinge ye mphi bonnete. Bonnete yona ye mphi. Jwale ba aiba ka mono ba ge mokontraka ha isala fihla. A fata diforo a go tlolikisa tsela kana kwa yane yo di che ditsela di neng di lukiswa ka teng o tla hopola kana kwa yane o dingwe tswa le phehlo phehlo e bo ka mona ka motimposo bo kwadinge di bakeng a tsedinge tsengata mo ho neng ho lukiswa ditsela le yona yeno ya semphetenyane la kenella mo kontraka di ka fata fela jolo ka mane ka kwading ka mane jolo ka mane ka mona ka tshenola ka mona maile nga di ka fata fela ga ke ta o fata ha loketse o gebe wa qetela ya ba hasaleyo impa ha o hlauana bjale ho thetsela yenu e etiwe ya ba setshaba sa ka mona ka semphetinyane ba ba mba bona ka golo yenwe e ja masuku ya ba etsa dithibella ka go meida yetsa mekoloko ba ikarabella mba ile ba fitla ka nnete ka sitela le sepolesa e le bona ba afananga ka namo ka tshireletso ne di etsa etse tsatsing la maobane ka mono potso ya ka kena ka moga o ge e ba ikarabella mba ga kwa ri ya tla ka mogana go e sa fedisinge pelo ho tloa hana jwale le tlabele le hantle se potlakisang ha ile molao ile boitseko se potlakisang a ditshebetso u bona eka ke e ho bane o mana
1: lo wa tabisa ndare
0: o mana
1: e tawo fela
0: manis
1: gate se potlakisang ka nnete molekitse ena yena e tlhoka gore re seka baga gare re kgothaletsa dintho tse mpe fela etlhile basotho ba tlanna o itseka ke se ke tsamaya sego mono ntate ke tsamaya ene ya tshenola go adikela ka letereng ka moleng ntate ga ke so bone koditse kalo tsela e fatue pula tsaya ditse di gogola fela e tsela tseng dimpe tsamaya sego ntate al ne di mpetsa se tlo batho ba di tsama ya ntate ke re ga e re ne betsa bo hona mo na o tshwara ka mo no ka ba bitleng ka mo no ge ya ka mo ga di nalo ka mo yo
0: ntate
1: in tse la tsenda ma se go ntate mba ya ba le bo ba so to ba ga go itse go bona ba bo
0: ke ya le bo ntate ke di tsela hao
1: ke mo sa go a nguka ba tsase ka bona ntate
0: thank you ntate ke ka mogwa di beang ka tenya empa re ntse re di tshebeletso sechabeng ditshebeletso sechabeng batho ba ske ba etsa ba qeteletse bila ba entse mehwanto ke sona seo re se gothaletsanya ge le PCFM ka lenane o lena la selemela hore ditshebeletso sechabeng batho ba ske ba qeteletse bila ba entse mehwanto e sebena kwa ha hoena pa etseng anta metsotso ke yane emedi ka mora hora ya rona ke ya bokae hora ke ya bohlano ntumelle ke potelele mona fela ha o ntumella ke tshware masego ka letsoho gore ke iphopholetse fela ha ke re ke isimpa ke iphopholetsa fela e le hore ke etse je ke atla

0: Selemela Sports Updates.
1: A ke tshebe fela hore na getsi ya Selemela o senga o bona dinanong a lena. La Selemela ka ha go di papadi na tinga na ho etsalang.

0: aka di seba ga to se bana le tsena tsa ditlhopha tsena tsa gone tse go ke la bobedi e ga to se bana ba le tsena tsa ditlhopha tsa gone tse golo tsana ha bonnete di tla bapala a u fimo metsona ha di bapala hey we ntse ghetho ha holo a ga sheba bua lo se tlopensane sa me haladi twe motenga se tla ngo bapala bua lo tournament e bitsitseng ka Four Nations e lukisitsweng jwalo kapa e tlhophisitsweng jwalo ke bana ba federation yane ya papadi ya bolo ya maoto na henyane ya Zambia ka la tshelela e leng a moqebelo wona wa beke ena e tlang moqebelo wa beke yona ene e leng ho yona e seng wa beke e tlang moqebelo wa beke ena e leng ho yona kamane ka livi monawaza kamane ka livi monawaza stadium ke motenga e ho renya le shemele metso e mmedi naha ya gona ya Lesotho ka mehala ditwe e tla benye kopane jwalo le naha yeno ya ya Zimbabwe me a re sheba fela hore na se tlhopha sa gona sa mehala ditwe na se bopilwe jwang di thibathibane mane ke di thibathibane tse tharo di nao fanyane o hlaha setlhopheng sa FC Stoko athenyane motsheare mmamotsheare moketa ena o hlaha setlhopheng sane sa dijabatho ladies FC hanthabisenga hlao le yena a hlaha setlhopheng sene sa dijabatho ladies FC ke tsona dithibathibane tse tharo athenyane bo mmapala morao bona ke mpho molefe go tla ka go setlhopha sa Kick for Life Women FC e ka sitana le mahadi spirit le yena o tla ka go setlhopha sa Kick for Life Women ha mmoho le matshidiso mosala ka go setlhopha sene sa Kick for Life a thinyane ka hare ho beria ladies ke dimpho nthako ha mmoho le ditebogo tsobe bona ba hlaka go setlhopha sa Berea ladies athenyane setlhopheng sa LDF ladies ke bokanga ntsane ke bona bo mmapala morao ba kgethilweng setlhopheng seno sa mehala ditwe bo mmapala mpeng ba reretsweng go ba yetse bonolo mpeng ya lebala mo ha ke kala ka setlhopheng sane sa LDF ntshapelea setlhopheng sa LDF nthabeleng a putsane setlhopheng seno sa LDF ke bona ba teng athinyane ka setlhopheng sane sa dijabatho rapelang a magetha le utenga ha mmoho le tibello le kote le yena utenga ha mmoho le moseme gashane le yena ho hlaha setlhopheng seno sa dijabatho ladies athenyane go hlaha ka mane ka bokamoso college ladies ke motshedisi motšheso beria ladies lerato shwaepane lmps ladies mampona lekenyane ke bona ba kgethilweng setlhopheng seno sa mehala ditwe e le bo mmapalampeng a re shebe ba reretsweng go di tlotlela morekisi ya phathagane setlhopheng sa LDF ladies mmakgotso moalosi university UWC FC ditshewane molo maloro University of Words. Yeah, I get it. Fela ke ditshewana maloro. The real ladies ke Phumzile Molefe. Athinyane kamane ka Villa ladies ke re lebohile jane. Ke ka mogho se tlhopa sena sa gone sa mehala ditwe se bopilweng ka tenya. Sena se tlangollwana ntwa ya sedila matswapong. Motsevelo ona ona wa beke yona ena yo re tlanga re lebile. Ya ga se be fela hore na se tlhopa sa gona sa dikwena final squad e tlanga ho shebana bjalo le na hayane ya Kenya e tlanga ho bapala bjalo le na hayane ya Kenya na sibupilo bjang rena le tleke ka mona ke itse ka tsela le mokgwa mofuta o ikanga ona ona o tsena e le gore dintho tsa ka di tsebe go ntsamaela hantle sheba hantle nako ya ga yone paetseng metsotso ke yane e leshome ka moragora ya rona ya bohlano godima PC FM ya lekgotla la kgaso la gantatae go thewa hantle Avane Lesotho Hotel and Casino a ga di sheba fela o re na ba imejwana ba hlankana bana ba rona bana ha ne ke ba tla tla ka mona go le ha enganela o re fela yo khutlele mane ke yetse ka tsela le mokgwa mofuta ona ona o tsena le duma mofoka tholang kuleile sekgwane moerane defender ga mohlomi magetha Thabo Mafatle Thabo Makgele Kelebuile Mokokwa ba thabile Mokokwane Matlabe Goyane Koyane Mapula Itumeleng a Falene Mofukeng a re ya mane di midfieldareng re na le Monyane re na le Tshepotolwane re na le Rapuleng re na le Moloi re na le Garajane re na le Tumelo Maga re na le Lehlono lo Fothwane ebe mane ne bane ba di forose re na le Letsema re na le Neo Mogatshane re na le Tele re na le Tholang Makuru re na le Ntubane le Moang Dintsha Motebanga Sera e ka sitana le Mohlomi mamma Mabokwane Mohlominyana Mabokwane mamma empa he ke eno wa Mabokwane ke ka mokgwa setlhopha sena sa rona se bopilweng ka teng sena sa naga se tlanga go lwana jalo le naga yane ya rona kapa naga yane ya Kenya se tlanga go lwana le naga yane ya Kenya mme ga o ntse o di sheba tsentseng a di etsagala ka go dipapadi ka mona ke gore moqevelo wa veke ena e tlang momamedi e mogolo mogatlhelong ona ona wa dipapadi Tshepo ga ke sa gopola gore na le le nna ke le fe kapa wa re ke Shadrack empa ke Tshepo Lesia ya tlwaeleileng ka lebitso la Tšatšiwane wa letlama o tlabe a boloka motswadi wa gae mafelo a veke yona e tla ba boloka mme motswadi mafelo a veke yona e ke tsa tsedinge tsa ditaba tsentsenya di hlaella ha go buanga dipapading ya mona re se ka ratana mfela ha re ntse re bua empa le mathateng a tenga re nne re ratane ke tsa tsedinge tsentsenya di hlaella ditaba tse tlang o etsala mafelo a veke yona e e re ke se ke ba ka o phagella haholo ho sane re tle re qoke ka tsena tsedinya tsentseng a di etsahala tsentseng a ho le bua kwana ho le bua kwana ho le bua kwana ho le bua kwana wa bona go di tlhopha di a itukisa e tla go ke phapha o tla re phapha ba se ba nkile ba hlangana bo e ka nna ba batjena wa bona bo e ka nna ba batjena e tla go ke phapha o tla re phapha ba se ba nkile tlhopha tse ding di se ding kile ba ne bona na go ka nna ba batjena tlhopha di a itukisa ka ntle ka mona di a ikgaga empa letsatsing lena e ka setlhogong letsatsing lena setlhopha sa matlama setlhopha sa matlama ka mona ka lebaleng la dipitso letsatsing lena gorennyane ya leshome le metso e mmedi ke mo teng setlhopha sena sa matlama se epileng bo raditaba le bo mmaditaba go ya ba teng pitsong e teng ka mona ka lebaleng lena la pitso ground mo teng matlama e tla ngwe hlakisa jalo ditaba tsa bona ga mmogo le Masego City Council matlama e tla hlakisa ditaba tsa yona kgatlhanong a le Masego City Council yo Masego City Council go bona etseng gore ba tshetse mobu ba tshetse mobu ka mono ga ba tshetse mobu ka mono ka go lebala e ba bua le setlhopha sa matlama se setswa jalo go etsa boitukiso kapa go kwetla ka go lebala le jalo mme o tla gopola go lebala le jalo o tla gopola gore go thukela mmasepala go thukela Masego City Council lebala leno la pitso ground kapa mabala a na a dipitso ge tse ba bua le gore ke ya Masego City Council kapa bo di DA mane diterekeng mane a ikarabelela di DA mane diterekeng mane ha o ntse o utlwa wa utlwa gore lebala lena la matlama kae kae mona mo e leng setopo sa dibese ka mona ka manonyane e kae ka ga lebala la matlama e ka re le ne le le hona mono mehleng ya teng nako ntsane tsa peletsane lebala la matlama le ne le le hona mono jale gore le tlebe wa o fitlha ka mane ne ka nkane ka mona ka mo Masego City Council e renye ke ka hona ka mo e leng ha bona e le matlama e keteletse ba paletse ka mo re tla di utlwa dikateng tsa teng letsatsing lena goreng ya leshome le metso e mmedi re tla be re bokane ka le ba phatlalatsi gona ka mona ka pitso ground letsatsing lena go tla utlwa gore na gatelopele tshebedisano mmogo na ke efeng pakeng ya tsa setlhopha sa matlama ga mmogo le setlhopha seno kapa Masego City Council nomoro tsa mohala +266 599 56 212 1995 6 ke ka mokgo ditaba tse di leng ka teng ke tlo iphumela ke ikentse jang go ba bonnete nna ke itsamaela le di-champ ke tla iphumela ke ikentse ba ba bonnete nna ke itsamaela le di-champ gore ke itsamaela le di-champ ke itsamaela le di-champ ba ga ha o se seja batho ba go se kata empa ha ba o seja batho nne mmetse ba go sebetira ba re halo mahala halo happiness o monate
1: Ntuta ke tshwanelo wena.
0: Men Ntuta ke tshwanelo wena.
1: di sedan di bulan erat menjadi soho kerwali katiba tau nare sule se sope sepatina kama kama kan cinta bayeda sebe buwe mchi joko naka nahi amu apu mnaka ukhoto bo sebe apu mwese moya bo sebe apu mnaka ukhoto wa iti mnaka mugara lebonde bulani tekhe tete tingi tona kani tebu soko ya lebole bulani kito sopo nsena sa dikwena ande dikwena tene bulani sobe weka dikwena se sopo nga sol ike sopa se nsi mbuwe kawo se dikwo mbuwe ka botlhe jo botlhe batashana ba tla tla le tsholo le budane re tla tsaka thata gore re go na ke go tlwa mogatlhong ye ka pele re tlhole go tsa mona le ya go tswa tsholo tsa dikalong ha ke tsenga ka thata dikwela le wa mahadi ke ha ke tsenga thata ke go pontse flagana a le tsholo le budane ya le bona budane re tla bua taba tsa di premier tsi o tsane
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

0: Me o tla mo hopola seboba ke yane a neng a letsa torompeta haholo ka mane ka dinareng ka mane ke yane a neng a letsa torompeta haholo ka dinareng ka mane ke enwa o eletsa ka mona ka makgwagane ka morija makgwagane o tla hopola tlolok bolele ke buile le yena letsatsing la maobane ke yane a neng a rwala ditloloko ka go setlhopha sane sa matlama ai o la ipolela ke yane o rwala ditloloko tsena ka mane ka moria ka makgwagane ke tla ipumela ke ikentse jang ke ile o bona dija batho ke ile o bona dija batho ke ile o bona dija batho ere ke mathe ke lebe ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi re ile o sheba fela gore na tenga ba di lepile jwang bana ba boemo ba legodimo gagolo jwang go utlwile go bonnete mafelo a veke ena ba nna ka mane ka thabeng ka mane le ka nna la kgethia ka mane ka thabeng ka mane go utlwile gore le ka nna la kgethia ka malotinga ka mono ere mathe go utlwa fela gore na tenga na ba di lepile jwang bakeng a sa letsheare lena le entsweng a jalo ke morena godimo ya PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatai go theoa gantle avane Lesotho Hotel and Casino lenaneo le bitsitswe fela selemela number one tsotsi bolebole
1: Selemela weather forecast.
0: Aga di se ba fela go na di lipilwe jang ba kenya sa le tsiare le na le entsweng a ke modimo. Le hodimo le tla kwa hela ka o kgetha dibaka. Go be mahareng empa go pole go isa go bata dibakeng a tsedinga ka maloting. Moya o ka lebelelo foka o le bobebe go hlaha borwa bophirima. Aga se ba fela di temperature ga go na tsona di ka ema jang a di ka ema parking a tsa tsele shume. Le mashume a mabedi Oxbow ke yone tla dula ka tlasetlaseka 10 degrees Celsius a thinyana maseru a botsempunga maseru a bo matlama maseru a bo kwading Highlanders e ka sitana le moshosho 1 International Airport di tla tsora malabjalo ka 20 degrees Celsius ke ka mogobo emo ba le godimo bolipilweng ka teng bakeng sa letsheare le entsweng a jalo ke morena e shebe nako ya gone paetseng gantle metsotso ke yane mashome a mabedi ka metso e mehlano le sekoto re qeta one ya mokokotlo goreng ya rona ya bohlano ntumelele ke potele le mona fela ga ke kgutla ke tlabe ke tshwere jalo loti la gona gore na lona le tsoa le eme jwang papisong le tšhelete tsa mafatshe a mang
2: A precious koroko. Precious koroko. Precious koroko. Precious koroko. Precious koroko. Precious koroko.
1: Selemela financial indicators.
0: Agale se ba fela lutila gona go na lona letswa le emegwang a papisonga. E tšhelete tsa mafatshe a manga le nka ga le bapisa jalo le dollar ya America le shume le metso e tsheletseng la maloti ka disente tse mashume a mararo lona le theohile jalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go amofelwane hlano la dipercent papisong le ponto ya Britane mashume a mabedi a motso o monga a maloti ka disente tse mashume a robonga metso e tsheletseng lona le theohile jalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go amofelwane tshelela la dipercent papisong le euro le shume le metso e robedi la maloti disente di mashume a robong a metso e robedi lona le theohile jalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go amofelwane thago la dipercent a go boela ke le nke ga le bapisa jalo le Australian dollar le shume le motso le monna maloti ka disente tse mashume a tsheletseng a metso e robedi le theohile jalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go amofelwane pedi papisong le Japan yen le shume la disente lona le theohile jalo ka ha o le thoka tlase ntlha ya go amofelwane tharo la dipercent ke ka mogwa ya financial indicators e tswanga e eme ka teng bakeng a sa letsheare lena le entsweng a jalo ke morena godimo ya PCFM ya le khotlala gasola hantatai go thewa hantle a vane lesotho hotel and casino mmetsentse nga di hlaella dintse di tshupa fela gore ho sane ge ka nna ga iphumana jwalo parafini e theuile ho sane ga ka nna ga iphumana jwalo parafini e theuile petrol e nyuluile jwalo e boetse e nyuluile hape hape diesel le yona e batla e thetheuile hanyane ke tsa tsedinye tsentseng a di hlaella mona le mane mme o ketla ho fa tsona ho sane ha di se di hlaile hantle ntho di tse pa empa ha ntse ke kenya nko ya ka fatshe ke ya utlwa gore parafini e ka re tla theoa letsatsing la ho sane e ka re petrole e tla nyoloa ke bua jwalo ka 95 le 93 diesel 40 e ka re tla theo diesel 50 e ka re tla theoa ka mokgwa diteba tsena di leng ya ka teng ke tlo iphumana ke ikentse jwang obane ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona yes I got to show you love. I got to show you love. Robin S. Pina yena ile ya ratwa selemong a sa sekete mangolo a robonga mashome a robonga ka metso e meraro monyolo sa le uthu a ke tsebe na uno le mokae kana kotse ke tsema hantlo ka selemo sena ene le ha ine ke etsa foromo ya pili Kamono kama siyano kenga high school aluta continue. Ake tsebe na wena o nole mokae. Ha o no ka yutwa e watlana ka ha go tekesi yene nyi biswa o white horse. Ya ntate hlalele ka mono ka ha leqe ka nelese. White horse.

sarangwana ka mo wa bona na mo tshwaga kae sarangwana ka mo e monna tsena di batla bo botibana ba tsebanga ho meta e tsena di batla bo botibana ba tsebanga ho meta o mo mete mo wa bona na mo mete kae mona wena ao bana motho a o tlotsitse ka maka mathefela ha motho a o tlotsitse ka mathefela ha le tini e shebena kwa na patseng ga ntla metso tse ke yana le shumele metso e mehlano

0: o mpolelle mona fela gore na go a boetsalang ha o tla fumana go thu wena o ye phumolong o le mong fela ke tsa mohlala ka go feme e ba go thu wena o ye phumolong o le mong fela e o kwe short timing o le mong ye bele ha o etsalang o monnate
1: ebile wa thabile
0: o monnate a butineo
1: ke thabo fela o se bile
0: a ke re ke sheba batho ba ba go le pepe
1: ee ke lehlogo eno e ke a gabela le potso ya ke lehlogo
0: o taba ena ipakelwa ke lehloyo fela
1: ee ipakelwa ke lehlogo
0: go lekile
1: abutuwa
0: abutu waka
1: ngwaneso
0: a go kopane ka mane a ke go a tseba he
1: wa jalo jalo ngwaneso
0: aosa letsatsing la maobane o lanletsetsa botineo raka ga dikomela ga batle letho kanne mme le nna ke itse ke tla wa mo oeleng a botineo kogo wa boetsalang ga o thu wena o phomole o le mong ka ga go feme go na le taba ye nngwe ntseng e tsala ka mono ka ga thetsane ka moo mme taba ena re tla e batla re tla e fumana hao go bo seo thu ena a le mong fela a ye short timing ye go e tsala e teng e taba ena e teng ka mono ka ga thetsane ene e etsala jalo di-supervisoreng ke ipotsa fela gore na bena banna na e lejalang a basebetsing a mmogo le lona lejala eng basebetsi mmogo le lona e teng e a e tsala ka mono ka ga thetsane banna lehloyo bana o baneng a o tloya ngwaneno ka tsela le moo banna bo qeteletse bile gore a o bolawa ke tlala o tlo fumanang a sa bolauwe ke tlala e o tlo fumanang a sa bolauwe ke tlala ka nako nngwe ka nna ba fela go itsekelwa fela a tseba batho ba bomme ai batho ba bomme a o sa kwetse seeta se se tlo feta saka a o sa tebo sa apere mosi o motla o feta waka a o ditho o feta nna goba batho ba bomme ba na le go tseka le ditho a o ditho o feta nna ye bana

bona le sibini se senga sa mmino wona wa borramanyetse ke the legend Bob Marley wona le bua puo ye monate a re stiff naked fools you think you are cool ha o ka mo sheba motho eno ya etsa njalo hey o rata o ithlatswa ka batho e ha hlella ka pela o bemba hai ena hla ya ntsa le motle nakwena ka ofela a ithlatswa ka bana ba batho hey stiff naked fools you think you are cool ke tla iphumana ke ikentsewa o bana ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentselona ho di ma PCFM ya le go tlala gasola ha ntatae.

maobane ke ile kaya ka mona ka sepoleseng mme sepolesa sa mpolelela ga a ehlile ngwaneno o ntabotse a o ntabotse o ntabotse mme re a o leboela ka tshebetso eno ya gago bebele yaka e re dikgopiso di tla ba teng empa go madimabe eo dikgopiso di tla ngaka ena e re ke e phete gape bebele yaka e re tseba dikgopiso di tla ba teng empa go madimabe eo dikgopiso di tla ngaka ena ke ile ka ngola gona mono Facebook letsatsing la maobane ke le jwetsa ka ena ke le jwetsa ka di-ID tseno ke le jwetsa ka taba tseno tsotlhe kao fela ka moga metsotsonyana e se mekae o e hlakotse o e hlakotse ga a tloa o ingwalela tsa gae tse e ratwang a ke ena ka nna e o bolela ka mokgwa he he he bulane he he he bana taba tse ngata banna tse tlotlontshang ditsebe mme ke santsane ke tswela pele ke re ga o ka bona ditaba tse e seng monate ka lebitso laka Facebook me ono lebitso laka le username yaka ke Mqwasa's Finest bulibuli mme Mqwasa's Finest bulibuli ga o ka bona e se bua ditaba tse o sa di tsebeng o tsebe ga se nna o tsebe ke motho eno go fitlhetse ke entse tsebiso ye nngwe gape-gape yale ntho e nkabolang maobane e itsaya ke tswaka mono ka sepoleseng he ntho metlholo ke dinowa mesenene ke bathotlhe batho ba modimo maobane a ke tswa ona ka mono ka sepoleseng ga ntla ke reketa o tswa keiting banna ke tsamatsamaya kaekae tlasa sepetlele sena sa maseru mona ga ke bula fonofono yaka ke fumana gore molaetsa ko ona o ke eno go thwe hello doc ke kamane ka mapoleseng a ka mo o tswang ka teng ga e sa le go o lebelela ge go tlele batho bane wa utlwana molaetsa goreng o re hello doc ga e sa le go o lebelela ke kamane ka mapoleseng ka mo o tswang ka teng ga e sa le re re o tlele batho bane ke molaetsa o tlang go nna o bo sa ipotsa gore na ke ngaka nna nna ke ngaka motho yo o tsebeleletse ka gore ke tswa ka mapoleseng empa ke itse ke santsane ke tsamaya le wena pela ka mona ke beile mogana modimo wa ka ke itse ke ntse ke tsamaya le wena pela ka mona ke beile mogana modimo wa ka ke tswile ke tsamaile motšhesi wa mme mmamogale ya mosetlana kwete ntate wa ausi nthabiseng a ausi molebeng la botegele boile tsotsi by nature Mqwasa's number one's finest ke a tswa ke a gantla mogana thoriso matsoso ga sodi ke motleng ga bo matswalo la tlase a thaba le pantsola mo teng ke busang a bjale ke mogana thoriso ena ke wa mošwešwe mošwešwe ke wa seodi seodi ke sa tefelo tefelo yena ke wa matsoso ka sa leitlho le ntšhotsho le boetelele pele ba mogena taelo matsoso ga e le mogana kgwabane thekwa ke mogana wa thaba motlotleditsiela bogago ke le bofela rona basotho ba bae ke tswile ke tsamaile hlalefo wa ham dutz up next odima pc fm ya lekgotla la kgaso la gantatae go theowa gantle avane lesotho hotel and casino.

0: Mamedi re ha ho le tjena re tla le Bishop Mlapo a re bulele ka thapelo. Ntate Mruti.
1: A ke o dumedise ngwane so ho seng hona ho hotle. Ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate Morena a le ruise molemo o sa feleng. Go seng gona ke kgatlhilwe gore re ye testamenteng e ntšha epistoleng ya Paulosi go ba Roma kgaolo ke ya 14 go tloga ka temana ya 19. Re bala testamenteng e ntšha epistoleng ya Paulosi go ba Roma kgaolo ke ya 14 go tloga ka temana ya 19. A re ke re batleng ke gona ditaba tse hlahisang kgotso le tseo re ka hahisanang ga mmogo ka tsona. Morena, lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona. A re batleng ke gona ditaba tse hlahisang kgotso goba Jesu Kriste o ile a re ke lesea la kgotso mme kgotso yaka, mme ka kgona gore motho a phele ka kgotso. Re batle dintho tse tlisang kgotso, boiketlo, kgaisano le tsotlhe tse tsamayang le tsona. E sere ga o tsoa wa tsoela go batlana le dikarogano, wa batla le ditaba tse ka bampatsi mollong, tse ka qetellang di senya dipelo tsa batho, tse qetellang di senya dikamano. Empa re batle ke gona ditaba tse hlahisang kgotso le tseo di ka tlisang kgaisano pakeng tsa batho. Ngwaneso, phelela ke gona go tsamaya ka kgotso, mme le lentswe la Modimo le a bolela gore dirisana ka kgotso le batho botlhe, gobane kgotso ke motheo, kgotso ke motheo wa tsotlhe. Ngwaneso, jwale phelela tle, phelela ka mehla le matsatsi le hoseng hona. Phela go phela ka kgotso le ka kgaisano le batho ba bang. Kgotso e tlisa boiketlo, kgotso e mema jwalo le tlotlo, kgotso e mema katlego, kgotso e etsa gore batho ba phele ka nala. Fele ngwaneso, e ba e mong wa ba jagang kgotso go e tlisa gotlhe mo o leng gona teng. Sebe ya dikgathatso go ba bang, sebe ya tlisang go duka kgotso ka mehla le matsatsi. Jale ngwaneso, a re ikopele go Jehova Modimo wa rona gore a jale kgotso dipelong tsa rona. A re rapele ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o galalela, Ntate ya maatla otlhe, Mora wa gago Jesu Kriste, o re sietse kgotso, mme e seng kgotso ya batho yeo beng ba yona ba ka e latang kapa ba lebelela, Ntate ya maatla otlhe, o e rekisetsa ba bang. Empa kgotso, Jehova Modimo, yeo o re neileng yona ke kgotso ya nnete, ke kgotso ya moshelela, ke kgotso e tlisang kopano, e tlisang katlego, e tlisang tsotlhe, Ntate. Oho, e jale dipelong tsa rona, tlosa dipelong tsa rona pelo, tlosa pelong tsa rona, Jehova, merero e seng, Ntate, ya mosa ya mohau, merero yotlhe e sa amaneng le kgotso. Ntate ya mosa, re a leboga o re dumeletse go kena ka gare go letsatsi lena. Mme Ntate, re a kopa gore o seke le rona, o phukeletse le rona, o tsamaye le rona, ge tataiswe ke wena dinthong tsotlhe molemong wa katlego ya dintho tseo re sebetsanang le tsona. Jehova Modimo, re beha kereke ka lefatshe lotlhe, tlhonolofatsa, boloka, sireletsa, Ntate ya mosa ya mohau, le rona bahlanka re ikopela matla bohlale, kelello le ditlhomo tsotlhe, Jehova Modimo. modimo wa rona hore ge etelle mohlape wa ho pele ge ba motlo tei hloho yana ha ya le so tlo mo tlhono lo fatse mo boloke mo sireletse ka mehla le matsatsi yena le lelapa la hae le lelapa la borena bo boholo le borena bo hlekare na ha ya lesotho ntate ya matla o hleka ba bohle ba pota 40 le motlo tse itsebetsong se go fa modimo ba hlono lo fatse o ba boloke o ba simeletse ka mehla le matsatsi re ba bo kamedi ba sena se ya le moya mo mamedi le bohle ba tsene manane o nga bona le bao e leng hona ba tlangu tsena ba hlono lo fatse o ba boloke o ba simeletse ntate ya matla o hle ke ka lebala jwang ka temtuti mo hlono lo fatse mo boloke go sa ha hore na o mo fe khotso ka lebitso la ntatele la mora le la moya o halalelang amen
0: amen tate mruti re a leboa
1: re a leboa hlonolo fatswa ke se go fangwaneso
0: re lebile ha holo mamedi re tsela pele jwa

0: امیدی کاجنو خویدیه نا یا پوبجانی اینا لیما تاتی اما بیدی سلمو سوناکی ساریکی تیتی پیدی لیما شومی اما بیدی امیسو ای سیلی تین لینانه اولی که نانگاجو الهیم و امیدی لیبی تو افلا تا همی سولی تا خوینا من تا حویسا لابو سانو حاو را وطلی ابو تیلی لاغیا خوری نیابروبون لوینا لیبی جو لکا که سالی فومو دوزی کم سوادی کم شنگو شبا لالا کنا لی تابلان داو ke yena mongwamedi a tla bantse a re balela ditaba tsa metsotso e masome a mararo ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e lesome le metso e metlhano ka morago ra ya bosupa re tla thetha le yena goreng ya borobong ka gore fa ditlhogo tsa ditaba ke le boathapelo bulane mongwamedi ya tlileng pele go nna mmogo le bishop molapo ya qetang gore bulela ka thapelo e maatla mongwamedi ge ga go le tsena he tlhetlhege wele kgabong ya ditaba tsa rona tseo ge o tshwaretseng tsona go seng go nang mamedi ga re ke re shebe fela go tse ka setlhogong maobane mongwamedi go bile le ketsagalo ya moo go bileng le boipelaetso ba setšhaba sa semphetenyane se qeteletseng se etsa gore ba bangwe ba be ba qetelele ba le matsogong a sepolesa mme mongwamedi tabagolo godima ditaba tsena ke tlhokagalo ya tsela sebakeng sena sa semphetenyane moo baagi ba tlhileng ba tletlebang ka taba ya tsela e sa ba kgotsofatseng mme mongwamedi pejana bekeng e fetileng mo paramente wa dikotsi itumeleng rantsho o ile a ema ka ntlha ya tsamaiso go supa ka moo a sa kgotsofaleng le setšhaba sa gagabo ka teng ka ditaba tse amanang le tsela ena ya semphetenyane gobane he moabedi tsela ena tlhaloso ke ya go ile a kenenyeletswa ka gago dikgakanyo tsa ditšhelete empa phethagatso ya yona ya gore e qetelele e sebeditswe e bonagala e sa etsagale mme ke mona mo he moamedi maobane go getsoileng jwale ge segetso wa baagi baatlhile ba ipelaetsa ka moo go leng ka teng jalo ka ke tlhalositse gore ba bangwe ba qeteletse ba bile ba le matsogong a sepolesa ka lebaka la bona boipelaetso boo le ga o le jalo he moamedi tlhaloso e re e fumaneng ke ya gore ba fetse ba ba ba lokololwa le ga e le gore he moamedi se ba tla tobana le taba tsa magotla go tloa gona jale tsena bao e bangwe jale ba ne ba le matsogong a sepolesa ga a sepolesa se phethetse ka dipatlisiso tsa teng empa he moamedi re ge ke re o gopotsa ditaba tsena jale ge ke re dinyakurele ka botebo gore na gantle bothata-thata ke bofe mabapi le ditaba tse tsa semphetenyane le ditaba tse dingwe he moamedi tsa baagi ba tlileng ba tletlebang ka ditsela tse fapakaneng ka gare go naga ya lesotho ka mona ga re ke re utlwe moparamente wa dikotsi itumeleng gantsho gore na o bua ditaba tsena a di bega ka sebopeo se feng
1: e sebe a thetseng gagolo motlhompeng e le ntlha ya tsamaiso e ke emang ka yona maikutlo a ka lepelo ya ka di sebe a thetse gagolo motlhompeng ka la 26 November 2024 ke ile ka etsa potso go letona le gabane la local government e ne santsane le local government chieftainship home affairs and police then ke botsa ka go ka taba ya tsela ya semphetenyane thokofianana mme tsela e jwalo ke la ka fuwa karabo ka mona ke ena e matsong a ka motlhomphei mo go ileng wa bontshwa gore ka o bane potso e ne butsiwe ka November 2024 potso e karabo e la fanwa ke yago e la ba gore selemong se tlhatlhamang seo sa ditšhelete re tla bona tsela e jwalo e abelwa tšhele e abelwa ditsiane gore e tle etswe motlhompheng empa ka la maobane fela tlaleong ya Maseru City Council leboteng la bona la tshebetso go ile gwa bonagala tsela ena e tlhaga e se e entswe ebile e bontshwa go thwe e phethetswe jwale ka ema ke make le go makala motlhomphei gore na ke sebetsa ka mona ka mo go a buang ditšhelete mme ke tseba gore ee tsela e jalo ile abelwa tšhelete empa le gona tsena motlhomphei ga re ka rwala dieta mona le batlhomphei ga ya tseleng ya semphetenyane e tlhagang le tseleng e kgolo ya kofianane ga gona letho le kileng la tshwarwa mono le tsela eno ga o tsamayg go yona motlhomphei nka e beya e le tsela e mpe ka go fetisisa ka gara ditsela tsa ka gara toropo ya Masego motlhomphei empa mona mo keteng ga ke tsebe gore na e be re ka thusa jwang motlhomphei ke kile ka lla ka taba ena gona ka gara ntlo eno ke bontsha gore go itswe tsela ena e tla abelwa tšhelete nakong ya it abelwa tshekong ya king selemong se hlahlamang sa ditshelete, that would be 25-26 e fitile tsela e jwalo e sa lokiswa ge ka ga 26-27 ha ke bone maputulo a letho na ho ho bolela gore letona le nehlile le ha ke no rothetsa mohlomphei empa ke tla re jwale o na sa fane ka taba tse nepaetseng ho setšhaba seo sa semphethenyane na ke kopa thuso mohlomphei ka nnete mohlomphei bane bale ha eba mcc e etsa tlaleo ya gore tsela ya semphethenyane kofi ya nane e entswe it has been completed and signed off fela nna ke tseba ka ga paramente le moo mo ke dulang teng ka ga le batowa ke bone gore tsela ga e so etsiwe ka nnete ke utlwa setšhaba seno sa semphethenyane se tlhokelwa toka jwale mohlomphe ke re kopompo re thuse through the honorable minister gore tabang tsaba ena ke kile ka bua ka yona le ka moga ka ga boena ke la nna ka bua ka yona ntse ke eme gona mone tsela ena ya le dipedi ke tlo gutla ka engwe mohlomphe tsela tsena tsela ena ya
2: semphethenyane
1: e ya mohlomphei go na le tsela mona e tloa sedikwadikweng se bitswang sa semphethenyane mme ga e tloa sedikwadikweng seno ya lelemela e ya tsamaya e lo tlatsileng yane e kgolo e rereng ke kofi ya nane jwale tsela eo ga e tsamaya ka mono e feta metse e mengata e tla feta ga pita e fete motse o thweng ke mamenwaneng e fete bo masoe one e re
2: lotlaga utlwa ke yona ena e tsala a re ke lenthuseletle ke batla go utlwa taba ena gantle tsela pele
1: jale mohlomphei e tsela ena e tloa sedikadikweng se bitswang semphethenyane circle ga e tloa moo semphethenyane circle e a tsamaya e feta ka ga motse one re tla re ke wa hapita e theowe e lo tlhaga ka tlase ka kwana motseng o e fete le ga seleso e fete e ye motseng o re tla re ke mamenwaneng

Ke le ba mututsi mo mamedi wa PC ke o dumedisa. Ba hi ba simphetingane maseru ba ileng ba tshwarwa ke sepolesa boitsekong bo mo bapi le ho lokisetswa tsela. Ba lokollotswe maobane ka pehelo ya gore ba itlalehe lekgotleng gosane. Sena se latela phatlalatso ya majoro wa maseru re lebohile sechache. Ya marandrang e neng e supa ha tsela e lokisitswe ebile e phethetswe sebakeng seo. Puisanong le bophatlalatsi sechaba sa semphetengani se supile ha esale se sala lekala la puso ya dibaka morao mmogo le botlhe ba ikarabelang tukisong ya tsela empa se sa fumane thuso ho fihlela ha jwale. Moahi e mong wa semphetengani Monghadi Modupe Potsane o boletse ha tsela e senyehile ho e senyele haufi ho se sebedisehe. A supa ha hanana le phatlalatso ya hore tsela e lokisitswe ka ha entse le dikotsi ti ho bile ho sa bona hale tshebetso ya letho ka ho leleng moqhubi wa kolo ya baetisi bakeng sa o monghadi Thabo Mohapi yena o itse baqhubi le bona ba tshungehile haholo ke maemo a tsela ena ka ha makolo ya bona a senyeha ka mehla mme a re o tshehetsa mogwanto oo. Ka ho leleng basebetsi ba bang ba tlohang sebakeng sena ba boletse hore le hoja ba tshehetsa mogwanto oo ba ile ba lokela ho tsamaya maeto a malelele ho fihla moo makoloi a leng teng. Banna ba babedi ba dilemo tse dipakeng tsa 26 le a mararo a metso e mene ba malea le ya mafeteng ba tshwerwe ka pelaelo ya monna ya dilemo di 30 a metso e mene wa matedile ka moqebelo bosiu. Superintendent Thato Ramarikgwana o hlalositse gore ba belaelwa le mofu ba ne ba ntse ba enwa mothamagane mmogo hoteleng ya malea le ya metlalao e re mofu ile a tsamaya ga morago bosiung boo mme setopo sa gae sa fumanwa letsatsing le e tlatlhamang tseleng e yang ga gae se na le maqeba tlhogong a sebetsa se bohale. Superintendent Ramarikgwana o itse ba belaelwa ba tshwerwe ka Sontaga ka morago gore baagi ba tlalegele sepolesa. O theoleditse setšhaba ka tshebedisano eo a ba ipiletsa gore ba qobe go tsamaya bosiu go qoba dikotsi tsa mofuta ona. O boetse a kopa dikomiti tsa magokela go rala mekgwa e maatla ya go thibela botlokotsebe e seng go bolwantsha ga bo se boetsaetse. Babelaelo ba lebeletse o tlhaya ka pela lekgotla la maseterata wa mafeteng gona bekeng ena ka qoso ya polao. Go tseding lekala la tikologo le meru le bile le kopano le baagi ba Berea go rala ditlhophiso tsa segopotso sa selemo sa matšhaba sa magolo le badisa se tlang go ketekwa ka la 17 kgweding ena. Mogokaganyi wa setereke Monghadi Tankiso Letshopa o itse mokete ona o reretswe go tla tholetsa bophelo ba badisana tlasa mokotaba o reng magolo tlhokomela hlompha mme o tsosolose mo go tlang go ketekwa ka dijo le diaparo tsa Basotho. E mongwe wa baagi o lebogile matsapa otlhe a ntseng a nkuwa a pabalo ya tikologo a re tsosoloso ya mobu e atleile go phedisa masimo a neng a se a letse ebile le tšhai e ntlafetse. Mokete ona o tla fana ka monyetla wa gore bagwebi ba bapatse ditlhagiswa tsa bona mmogo le fumatso tsa mahala tse agang ditlhatlhobo.

Mamedi ha re boya sekwele he re khutlele bathong. Ke ke re tla e dabentona tena tsa sempetenyane hape hape hemo. Mamedi mona mo gwele heba a hi ba ipiletsang ka taba ya ntlafatso ya tsela. Ke se ke supile hemo Mamedi o latela dipatlisiso tsa rona. Ha se ba a hi ba sempetenyane fela ba hlileng ba tletlebang ka ditsela. E ka ba ka haga ditogopotsana hanya le sothong. Mohole ka ntle me mo mamedi ha ga ba bamba o re ka supang tletlebo ye o re fumane nya bona ke ka mona ka tsenola ho ya tselenyana ye yang ha tshosana ho tloa sehlabeng sa 2 ya

tlase ne ha e fumana e lokile e tla e tempa e fete empa ha e fumana e sa nepahala e tla e hlomathisa hore e tsebe hore e kene tseleng. Jale ha Basotho le nna ke le tjena ke ile ka ya ka senateng ba bona ho ena le bothata. Jale ba ya ho senate hela senate oko batho ke bana ba lobile thifa mona oko sonono fa oko etse amend koko o hlomathise. Jale o busetse maikutlo ane a setšhaba ao ba ntshitseng gobane mona re bua ka molao wa motheo ka maswabi a tshabeyang jatse senate se entse mosebetsi se a nne o etse mosebetsi o dihlomathiso jala tseo ba di entseng a ke dihlomathiso a tse senang taba ntate wa utlwae tse senang taba ja o bona dintho tseno tsa komiti eno tse di entseng ntho tsa gore fela e be NSS e ne bisitse nisi e be batho bana ba security ka jene ba sa ba entse hlanaphetho ho yena re ba itse ba batla gore e be di-agencies ka jene ba sa ba batla go ba di-institutions kore ke tse senang taba wa utlwa e maikutlo a holo a setšhaba a tlilo gagana ena re ga o theolwe maatla a theolelwe tlase mona e le gore le gona ka ga metse le metsanana ena le sethe go tlo ntlafala ga ba etsa nto e jale nto e makaditse nna jale e nngwe gape ke ya gore go na le ntho tsena tseo theng ke di-institution kore ntho tse re reng ke ditsea tsa puso taba tsa tsa ditsea tsa puso ntate go dula a tlhokomela setšhaba sego ae demokrasi ya rona e gana o tia gobane ditsea tsa puso di a fokola di a re week tsale ka lebaka lena re batla gore di matlafatswe wa tseba paramente eo ya be e fitlha e di senya e fitlha di kenya mono wa utlwa kore e ditlhodisa fela e tla bua ere re bua ka di-CEO ga o rena mosebetsi wa di-CEO poofeng ga ba engola ba re aa re tla engola matlhaka ka tang re le maparamente fela re batla e kena ka mona ka constitutioneng ke batho bana ba ombudsman wa utlwa ga o saba gore ba re ba nyaketsa fela ka mono ke ndo ke komisiari ya ena ya mepuso yo o nlwang ka mepuso ya metlha ena nako ena ka o fela ba itshireletsa utlwa batla ba re ae se re theile komiti ya mepuso go entse line tse pedi fela ka komisi eno ya mepuso ga ena tlhogo ga ena mesebetsi utlwa tsala re hela senate tlhomathisa ntho tsena gobane NRA e sedie ntse jale nka ditaba tsane tse ka lekgotleno la tlhophobotsha o tlo di kenya ka mona go tse batho senate ga se a di etsa ntho tse kore ke taba ya go faola tse ding ke taba ya go faola mesebetsi a tseo ba dumetseng le gore ba di kene kale senate ndate ga se a etsa mosebetsi o e le gore se tswile tlase molao wa motheo kore they have abdicated their mandate kapo responsibility ba o sile tlase koko ba sile tlase molao ona wa motheo ga ba etsa letho ntate wa ka jale ke yona bothata bo rereng ae komiti ena ya senate e feitse Basotho jale nna o mmakaditseng wa yo ka report-o yana ka moo go na le ntho tse ba di bitsang dikgothaletso ga batama o etsa dikgomathiso ba etsa dikgothaletso mosebetsi wa bona se o etsa dikgothaletso ko etsa dikgomathiso mosebetsi wa senate ko etsa dikgomathiso e seng dikgothaletso tsona ntho tsena tsa bopuisa di baka ba etsa dikgothaletso o ma ee le komiti ba tlatloa ba re ba etsa dikgothaletso ntlong aa ntlo e lebeleletse gore ba etse dikgothaletso tse bageng temana e itseng le e itseng ga e tlhomathisitse ka gore temana e itseng le itseng ba e tlhomathisitse ka gore jale ntho e nngwe gapen date eo nna e mmakaditseng ya batho ba senate ko sotha
Vita.

0: nan mo nin zedi ditse o go di tagabela tona go e be na ri etsa nga point ya le zamdo de go na go pa ntse bo ma o tsanda ha o tata o ke a le ha ba tame o ba tibelwe e be tona go ya ka ba tibela o tsa ba tu ba tshireletso ya bona e o kae go boela tsa mtsala fela ka taba ene e kholo ka mokgotsa we o tsa so hai ha ga ga tifa taba ho ga ga matlafa tse di ditsena ke di tsebe ho go thusa ho tshireletsa demokrasi
1: ho na le ka ha ga ditaba tsena tsa tlhopho
0: o ho ho fana e go ile ena ka tamba o go o go ntsa tlo di se ena mo di o go ke le ile ho ge ha ona phapang e tlo ba di o go ho latela mola ona wa motheo o teng o ja le ntemwe e go le go ka le le ha ba tshele beteng ha le na mosebetsi maparamente a go bona ba tlo iketsetsa mosebetsi wa tsana ntho ya mosebetsi yo thweng e tlo etswa ke maparamente ntate wa tsana tata e etswa ke paramente ya le shumele metso mmedi e sinye o ntse ho bane ho bane ho etsa molao ho tlokala melao e mengata enabling legislation tsengata mme ho etsa molao o le mo vela ho nka re kgwedi tse tsheletseng o ntse e le gore paramente ya leshomele metse mmedi mohlomong re tabe go kena go ya leshomele metse merago ga e ba re seletsa ka tselae fela nna ka nnete ke rapelela gore a tenthe ne yo tlhalwa eno go tlalwa fatshe e le gore ditaba e tse di tsamaya ka tselae ne paetseng mme ka nnete magotla a tlampa o re tataisa baa le supreme ke molao wa motheo ba re boitsa ka tla ba bakisa e re re tlo kenya di-function re se ka ba ka kenya di-function mona banna e ga re ka ba ka kenya di-function mo molao ona wa motheo o tla bo feletse ge tse o se ka ba felela e tsebe gona batata ba okeke jale magotsana etse go utlwa gore a ta nna ge ntho ena e supreme empa e leng gore di-function di entse ke gore kore ke ntwa e tekninga eo batho ba tlameya gore ba e tlhokomele gore ha sentwa a bofufu ke ntwa e entsweng ka bomo
1: bone o ile wa thwe dikgothaletso tsena di a tlama go tloa ha go sa le go bojelelwa maikutlo a go setšhaba go tloa fitlha o yena reng ona ebile go thwe di tsheditswe ka molawana wa paramente a ko go thuse gore re tle re utlwisise gore na di ne di tlama boemong bofeng di ne di sa tlame boemong bofe
0: e ka ga molao wa paramente wa NRA ntate number 4 ya e number 4 ya 2019 ke gola ke temana ya matlhomi a tsheletseng temananyana ya bohlano ya yona e re mekga yotlhe ya dipolotiki e gomeletseng baemedi ka ga lekgotla la tlhophobotsa mekgatlho yotlhe e ikemetseng e kentseng e na le boemedi ka mo e ka sela le ona mmuso ntate go ne na le mmuso o ne emetswe ke letona o emetswe ke ramolao e mogolo wa utlwa o emetswe ke andantse e ne le batona a mabedi e ne le letona la molao e le letona la matšhabeng kale e le enwa wa agente ya molao mmo batho bana ga ba emele mmuso wa nako eno ba emetse mmuso e le gore kemedi ya bone e ntse tlama le mmuso o ne o teng oka jale taba tseo go nothe bano tswang kapa tswang diketo tsa lekgotla la tlhopho botšhadi ya ba tlama oka empa ke mona bona bana bana ba emetse ona ka mana party tsa bona ne di eme ka moo a ba sa ikama ka tsona bolo ba dipatise tse ka paramenteng data e ne ke emetswe ka lekgotleng la tlhophobotsa tshwana jale ba gana go phethatsa molao
1: e leng re kare ba tlotse molao
0: ka nepo e ne re tlameya gore re ba tlotse molao empa jale motho a ka tseba go ka toloke gore go tlotse molao ga ke re jale ke magotla ga ditaba se di le ka magotleng re tla utlwa gona magotla a tlage ka taba e utlwa a ne a setšhaba jale ke nna ntho e ke iputsitseng yona empile e ba fela gore na Javena, a common chief, it be the whole. Okay. Go a central guy, Bible and fair. Hogane, that work. Happy Abu, who not a fellow who will put so in the Granada Motorabis on Paramount Chief. That delivery, never Paramount Chief. Jale, ever about Sotovara, about the Paramount Chief, about Maganemo, who got a man, yes, a man. Eating, king. Okay. Jale, ever. Posterior Paramount Chief. Ya pahamiswa ebe ya wabuye mumba botlokei okay e se mogana e mo ho jale me ha o ka bala di hansa ke tsana go eno sa ha re ya boipiso jale ho bua ka di tsama tsona tse o tla utlwisisa hanka ona boemo ke bofeng ho di mataba yena ya taba ena jale ke mo ya di tsaba tseo go na ka go tsela la re ne re itse a tshola tela botimo ba yo ke tla bulela maikutlo okay itlo kokwa ka mogoti bile e re ke etsa di khothaletse ho ya parlamenteng di be e le bobebe jale ke sokometse hore maganaka le batho bana ba senate ba tsaba e tsentse le yo yo jale ba ntaba ngwana melala ka yona wala ha ke go sokometse ntse ba tsaba ke di recommendation ke ntse ba tsaba ntse ba ngwana melala le mmuso le tona kgolo le go tala bagetho ntate senate mona se ga sitelwa di tara tsa sechaba ha o ngwa ya ne melala ho se yetswa ka molao molao wa motheo e jale yena ya go ngwana melala jalo ka ditonki Untotes, Babina, Divina Pinemo, Saramanis, or Saramanis. I can it, I see all. Kiss a comment of Kiana, no? Kiss a Latin at anything, Tolata would tell Lamata Sabat, Abata Mea Hokoba so much is why. Bagan the Latin at the Hoga, what about the Mea Hore? By Similao. Kakutulu, Baskabata Sasu, Escaban to have a Sasu Impa, even to Eta, Sienita, say it Kalemala Fati. Le tsena tse ding tsa gore e ke itse yena o eketsa se ke ya kabile ntate kore keketso ya mofuta ofe kapa ofe e keke ya atleya ga e ba fela e ka ya tlosa senate boemong ba gore ke lekgotla le thehetswe marena kitse keketso ya mofuta ofe kapa ofe ke ke ya tle ha ke ke ya boloka di tsiya tseno tsa go le go tla lena ke la maga go latela ka
2: mamedi ke ka bo futshwanyane ka pa ka bolelele ba ditaba ka mo ke re o feeling tsona ka ting hemo mamedi tsale re tla tabeng hemo mamedi ho di ma ditaba tsena hantle ho di ma hlohora ke ya brobedi me ka mga thekiso mona fela hemo mamedi ke tlo batla gore ke re buisane le wena jwale re tle maikutlong ge shebile ditaba tsona tsena tse amanang le taba tsa dintlafatso ka gare o naga ya Lesotho tse kenyeletsang tsela ena e o buang ka yona ya baagi ba semphetenyana
3: gangata re a tshwenyega ke dipelaelo le mathata gagolo ga gatelelo ya go tlhoka tšhelete e re imela senyagame letshego le teng go tshegetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoga ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetse ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao. Ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng. Letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo ka jeno. Kapa letsetsa 2 2 0 3 1 0 1 7 ho fumana thuso. Re baadimi ba tšhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. hona le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
2: Mamedi ditaba tsena ke o file tsona jwale ga di loko di saka tatelano ya tsona gore na maikutlo dipatlisiso di supang gore ma ditaba tsena ka o fela ga tsona na se so sa sataba se gore ma taba ya gore ba ahi ba ha ba semphetenyane ba bile boitsekong ka pa se so sa ke taba ya dintlafatso tseo se tshaba sellang ka tsona hantle botlhatwa ke bofedi tabentsi. Tsale mo mamedi re tla tabenyane eo ke reng ke kotsitse gore gothwe pele batho ba etsa boipelaetso ba lokela go etsa kopo gantle sepoleseng ka ga go naga ya Lesotho ka mona. Empa nageng ya Aforika Borwa taba eno ga e etsagala gothwe le ka e etsa fela o tla gopola ga re ne re buisana ke lo fela le ga diphatlhalatso kapa ya buelelang sepolesa sa Aforika Borwa gagolo tikologong ena ya Free State bekeng e fetileng o tlhalositse gore batho ba ba etsa boipelaetso ba ka boetsa fela fela sepolesa se tlang ka dikgato tsa gore se bona gore se a ba sireletsa le ga ba sa etsa kopo efe kapa efe fela se tla sireletsa batho bao se be se sireletse le batho ba ka thoko ba sa kenelang ditaba tseo tsa boipelaetso ba ba sireletsa gantle ntle le go ba tlhokofatsa gore ba phethagatse boipelaetso bono wa bona ba fetise molaetsa wa bona. Ke ka mo mola wa Afrika Borwa ona o hlalosang ditaba tsena ka teng empa naheng ya Lesotho thutho kopo e lokela gore etswe go kopuwe go sepolesa. Jwale mo mamedi ke batla o tatabeng tsena tseo re buileng ka ditaba tsena tsa theolelo ya matla setšhabeng mo bothata ke baahi ba semphetenyane ka gore ba ipelaetse ka tokelo ya bone kapa bothata ke dintlafatso tse lokela gore di tle go bona ka moo ba ka supang ka teng ba bontsha boipelaetso ba bona ka teng gore ga ba kgotsofalela ditaba ka teng hemo mamedi kapa bothata bogo kae godima ditaba tse tlhagisa maikutlo hemo mamedi o ipapisitse le taba tsa advocate Sellontepe mo a buang ka taba ena ya gore bothata bo bogolo ke taba ya economic development yeo motho yo mongwe le mongwe a batlang gore a be le maatla motho yo mongwe le mongwe a batle gore a je gobane jale e tlile bothata bo le teng ba matleng ga ba batle gore ba theolele maatla setšhabeng maatla a naye go batho gobane jale a utlwisisa gore jale a ke kebe a ba a tlalaola batho bana ga ba na le maatla a feleletseng. Taba ya theolelo ya maatla setšhabeng eo moranapele le letswela a buang ka yona ke eo a reng tiiso ya gore tsela e fela e phethagetse yeo moparamente a reng o bone go MCC gore go thwe tsela e phethetswe fela e sa phethelwa ebile e saenetswe. Tiso ya taba tseo e ne e lokela gore e be go moparamente kapa theolelo ya matla setšhabeng e ne e tla tseba gore e disa ditaba tse gantle ga setšhaba sona e le sona sa itisetsang tsela gore mokonteraka ga a hirwa go tloa ga a batlwa e be setšhaba ke sona se tlileng se alosang ditaba tse kapa chemo. Mamedi ge ke utlwe maikutlo a gago godima ditaba tsena tsotlhe kao fela tseo ge o kotseditseng tsona tseo moranapelele a reng paramente yona maparamente e le gore le ga ka ba a bua ditaba di ganao fela ke bona ba entseng taba ena ya gore theolelo ya matla e se ka ba ya go baagi e se ka ba ya go setšhaba gore dintlafatso di tle di be bobebe go setšhaba. Ke bona ba entseng taba ena gore ka matlo a mabedi go kenyeletsa le senate ba fositse setšhaba ke ditaba tsa moranapele le tswela tsena tseo tse tlhagelelang ka ditabeng tsa tlhophabotšha ore ba fositse setšhaba maparamente le ga ka ba ema a reng fela ditabeng tse amanang le ntlafatso ke bona ba fositseng setšhaba gobane ba tlile ba ntshitse ditaba tse ding ke o kotseditse moo Dr Tshitse Matlanyane a neng a bua ka taba tsona tseno tsa go hulwa gwa ditaba tsena tse amanang le ditaba tsa theolelo ya matla setšhabeng 212199956 kapa plus 2665995956 mo mamedi ke tsone dinomoro tse o ka kenang ka tsona tsena PC dumela ntate Basumana
4: data go mamele le taba tsa sephetenya go mamele di incompetence ya masosi ke tsamaisa ba le khone thamona go gele gona ke le ba sothoga le sechaba ha re si ma go ka ga exit pressure go ma go bo batho ba gona ba parliamenteng go ba push mandate go ba fite ngwana ka ga di parliament taba ke tena di bua ke ntate ntate di a kwala go aba di pena di bua ke ntate le tsela le tsona nna ja dutla but ke re muso o mogolo o la o teng o sitisa keng ke taba corruption muso o mogolo ha ba le ba qala o tlisa ba se go city council e fitla go go la masego ka taba ya ntlafatso ba se go city council e ne le pilot project ke ne e sa le kena e se sebedisa sepolitiki mme ba politiki ba na le matla o di ma yana o feta tshaba se tshaba le sona mola se hana o go se bitse batho bana ba ba fetleng ba ba fileng mandate mane mo bateng go ka batho bana ba go pusha ba go lwetsa go ba pusha ka bana ya bona
2: vele e re ke tla eta benyanda department ona go bobebe ho le ho kae ho le nda department ho go uitse ke o bontse boipelaetso ba hao gahlanong le bao mme o dumelwe o ska wa hanela yo lo ka ha ke kotsi tsi taba tsa international
4: ha ho bona ho bana democracy ya hone tsa maisha di ba politiki bana ba shebile mmeng ya tla bona ho benefit e bona ho feta tshaba nna de way ke bona ka teng
2: mhm
4: ye ka mohlala batho ba sentipinyane ke bana ba la tsela bona empi ane ke bo bona ba phela mo bana ba tsana ba ba ipusa ba fuwe mmeng ya tla ono ke puse go le thole tsa matlo wa ba le le tshadi maponisa bona ho tshego bona wa tshoga batho bana ba intsela sa mokana e ka vidi mfeleli siyo batho bao ba approvileng tsela eo ba qetelletse ba e approva gobane tšhelete e tlotsa day after tšhelete eo ya kae definitely ya go batho ba bang who are these people ga e ka re bona ba hlae go nkuwa batho ba bane ba ipelaetsa e ba tšhisitse dithaege but is that an offense e ba ka e nkuwang go feta ba la bankileng tšhelete nna ke di bone ka gare wa central government ga ngata ke yone e nang le mathata a gore e lokisetse setšhaba tse se phele le rona re le setšhaba mona di constituency ga hana o accepta pressure o batho ba le ba fileng mandate ya ba ya parliament ga ba sa gotela ka mona ka gama batho ke nana ba lo ntse ka tsanga na go etela
2: fela e pele o tsamaya ke batla o tlata benyane ye na ye o reng se tshaba sona se be pressure go ba ba gethileng le ha ba ka ba be ya pressure go bona ba gethwa ga holo ba ka parliament na di taba tsa bona di tla phetha hala go bana le parliament e yona ka bo yona ho latela mongana pele le letswela o re ba hlile ba e hana taba ena ya thulelo ya matla setšhabeng go bobebele ga o ka wa lla go motho eo ke mona mo a advocate ntepe a reng go tshwana le go kosa thokolosi o moloi na e yanate
4: ke a utlwa o kana ke a fapata
2: e yanate
4: ke re batho bana ba fuye mandate ya setšhaba constituency batho bana ba phela constituency batho bana ba ikakabelela go komiti ya constituency ebile ke di-member ka komiti eno mone ke di-number 5 tse di tsang ex officio ke re go wena ntate ga o ka tsenngwa pressure o maparlamente ana ka o fela ka di-constituency definitely ba tla utlwa ga ona motho a ka ba ganang tlhosele setšhaba se buang ka yona selo se ngata o ba feta never ke tsena tse dintle di feta bona batho ba banyenyana bana ba saenetsentsela e sa fela tšhelete e jile definitely ba bona bona ba itsetsitse gore ba phela rona metse mo re reng felela fela hello
2: a holo ke le ntate ke le bula ga golo ntate
4: o ntate mpa ile go nna go haio fela taba ya ka dingata ke le bona
2: a ntate o tla gutla ntse le teng ntate ke tla o fana di personal PC dumela o bo so fetola ha ina yo gaola fela o tsena ka plus 2665995656 PC dumela
5: ke le se ta dem beach
2: e yana
5: o biara wana wantho tsena ka ofela ntate ke ntho tsa public sector reforms ore o dikelwe tse paramente e ka ya bona go bohlanka bona bo pension e bolo bo ntsha mbono go ba bo tshele ntjeng ke molao gore ha bo ntse bo approve di tsela tse sa serang ha ntse bo go khelo sa di tshelete wa ntse na ntate ya go hlanka bo itsipetseng procurement manager re mona go go ke bona di tender panel le mona ntho tse batho bano ba phametse ba politiki go le bana ba bile ba dula ba ya fresh across ntle le go di reform tsena di forest ka re ke go batho bano melao ye ne ba itshagale ditseng ka yona ga ka ba le di kontraka ka jwa ka gore ba politiki ke go bana ba tsang ka se tshaba sella ba tsebe gore ba mono ka di kontraka ka o fela gore jolo ka maparamente jolo ka babusi ntle le mono ae re ntse re bapala ga gona ntho e tloloka lesotho mola ntato batho ba re ba basanka ba soka fela go fanyele molao wa motheo apa go reforme ntle le mono a ba iketsetsa rata ka bokgodi di bonang
2: olo kile nnate ke le bule gagolo ke maikutlo a gago nnate le bese ka mo wena o di bonang ka teng 2121995656 PC dumela
6: Moran work.
2: Hey, Yana.
6: You are going to know Constantine sent at them duties. What do I go with them duties? Now, I know the situation is in you. You're going to get it. It's in you, and I came in that there are one drug you would want. I give a drug Tabayana ya ritsela ntate ke ke bohlaso bo etswang ka bo mo ke ba hlanga o ntwana je re ke ma tiyori ka le nna la maspara mo ruka tsela ene bo go gwane mona ka mo ga go dione mo ne ene fitang 100 ga le bitswa mana ido tswala bo go sena poso ja ba ne mane ke ne ene le ngope ha di mona ntate sentse ke le China la le ke ne le tsa fight ya ne hlame turu ka gera mo di ona ke no sinya tsela tlo sa ma yana na ka di tsela ena e kwa ga yena u lo ela sa o tsepile sa batika sa batia le jo hola ke meji le ile sa batile no na yo fight ya ne Ninga panika na punyea ina mituru kwa nitelele se suje se tuye no kamu kijadu wa msinda maspala kata ba yame hawe yene muna buko kwane kwele batu wano wa hame hawe muna buko kwana sila kamu kwa wakam kane ba seba sangama maspala kamu hawe muna batu wano wa ichala pili sala ne hawe na kata isheba mu ili ili
2: fela wele kiba tla utatabi nyena ndati hakamu wane kai
6: Dade
2: ke tlatabeng yena yo kereng jalo ka ha wena o le mogethi o le ntate ka ine o dula mono theolelo ya matla setshabeng yena e buile ka taba ya gore wena e be wena ya di shanti taba tseo jale e sa etsa hale na taba yeo re ka e be ya go bahlanka ha holoholo ka pa e ho maparlament ona hana taba ya theolelo ya matla
6: ndare mdutse
2: e ya tlo
6: tlo matla setshabeng bahlanka ntse re bona ba ntse ba etsa mosebetsi maparlament ya lona ha ana thuso ke batho ba buang fela ka mono kwanto babo tsama tona moro gona ke mohlaneneng ke mohlaneneng mo se botsi ndo tswa ke bahlanka mo ke bona ba kenyang nye ba mega ba etsa megalo ke bona ba kenyang di sebetse tshebetsong go bona ho a sebetsong tsana ga bona bona mo maspara mo se ka preserve ke bona ba ga tshelete teng tsela ene e jo rigish fela until now tsela ene e so rigish ntate ba re inde batho ba ntse ba e kwala o go ba ha ka ga yo ke re ho re tshwa ba setse kwa sa ba gele ba khedi ke ya me ka mo tuwe re itwanela gahlano le ba hlanga gahlano le ma councilor gahlano le ma parliament gahlano le ma temagela nka le mona ke ba na ha ile ke ba luka ja le gweta e tla buswa ke mefuta e sene ha ba tla go gona mona tswa fona ke indian zili mona ke china zili mo ka bo hlaso go ba tipela to tipena ta bona se tswang ka mabengile nga bona ka ga gatsela mona ke khafutso fela mona hona bua le ntate khatla ba go gola ditopo ge gata ge sa gata Aya tsama ho etsa lana ye buisang pele ntate. Ka ba tsasa se mpete ya nna ja se lebuwa. Se sebedite ka thata. Ka nji ntate.
2: Lo ikile a ngwane ka ine ke maikutlo a how aw mo mamedi. Metso tsile shume le metso e mene re fraletse ho ra ya borobedi. 2121 9956 ka ba plus 2665995956 ke tsona di nomoro tse o ka wa kenang ka tsona go hlahisa maikutlo a how ho di maditaba tsena tse o gentseng ge bua ka tsona. Re nge ke tle ka melaitseng ka mona ho ba hlaisa maikutlo tabenya melaitsa ke le tshwara ka kwaleng ke mametse moedi wa rona maikutlo motho dumela o sa qea qea hore puso efe kapa efe ya Lesotho e lokela ho ipapisa le mekgwa ya tlwaelo e tsejwang le ho utlwisiswa ke mosotho ya tlase motseng wa lebatowa gore e be puso ga e sa le e ntse potapota le go tapatapanxa e le nngwe ke ka baka la tsamaiso ya puso le paramente tse thehilweng godima meetlo le ditlwaelo tsa baditšhaba ke maikutlo a ntate letshwara ana momamedi ge ke rekise ga re gutla ge ntse re le godima yona taba ena
7: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
8: Artificial intelligence.
7: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
9: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
7: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
9: Visit us on 4th floor Post Office Building Maseru or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
10: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
2: Mamedi ha ke utlwe maikutlo a ha hore na ke afe hore ma ditaba tsena tseo gentse re bua ka tsona mona 2121-9956 ka pa plus 266-599-56 PC dumela
11: Dela nda dimpi nda dimpa ya
2: Ho tsona din dai
11: E ke le jenga nda di ha mmela ke dumela ne le nda tilcha hore go soka go tlisa so ke ntlete ha o sa go tsena se le tswa ha ha o se lo ho re o ka tswa ho ye ha ba ba ke bana ba 22 ba go thalisa ke nna le yena ho re ba go thalisa ho mang go bana bona o tika bona ba ba swae ba ba di tsena tsena pa ke ne ka tsela e ba ke ba tlo o thata ba go na bo hona me ho na ba tswana ba re ne se ka sena tee e setala le ka matlong ena e ka tlase na ba utlwisisa gobane ga o ka ba mamela le bana ba ka tlase ga ba bua bakeng sa gore ba lokise dintho di sute basotho ba re ee rona ke pere tsama ka Westminster e re kena Westminster e na le tsela ya tee ona mona go di-local government MCC ena ka e jalo ka ha motho a bolela gore yona e ne le sample fela le kantse di MCC di teng di tlhake mona e iso jale ha ka la ba jalo sentse o tlhoke ka sample eno kapa ka pilot project eno mme re tabala bothata le ba ka tshwarela matla re sna go di ka tla nne go duba mme batho ba sentse dinyane ha ile mona balla balla ba ne go na le le la le lo kunya hale bona le me hale le me nyibua ka hore ya ka pa pre-kinji ya mala le ntse engineer e tlameha ho tswa ka mane ka works e don't have the difficulty pele motho ena ka pa le batho ba ba ya ka ba tsika ka 94 ha ba elo ke tsena ba ntse ka mala ho o no bulela pre-da we hore ha hona motho fika pa ka pa talang ka ntle le hore
2: e be fela go le itse la ha iso ga ietswa
11: ke ke ke ke ga bana ta bana ne ntse ke hore ke le la mata tsabi ha isa le di ke fela go le ba mpa ma suspense operation pg ke le ke ba o pure ba suspense di ha ba fa o tin tshine go ndi ana ya 50 e strong project o fika po fe ha ka tin tshine di tshele ka se lo sa kina o ba ne ha ke re ha o iso tsela ke ding ke tla ya ne ke kholo e le tsere ma China ya ka sa kwa ha ba ga ne mo China eno a ka claim ho se na certificate ya ba o a pata ni ka ba ta ba ene ho tshelete di tsane di tsama di diwa ho sa tsote le hona ho tsholetse di tshelete tseno se tsabe o ka ta ka lo ka ma khansela ga na ke ka ne bo sa tsa bo tsana ne ga tane ho tsena di etse se se ke mela yo ne tsore ke empe ke o fomatisa ke senate le lo ka ha ja dire tsela ke e fomo mara ke tlo tsela se matse ka mega tsela ene pedi e se ho ene mo kana le mo ke di bana ba ba 21 ke ke bo e ya mo kana tsela le tale na ka bo ka go di go ra mo ke sonke ha ona mo ke anti ntate ka ba di ho ra mo mo sala nyana mo nyana go ti go ka go ntsa mo re magena ha ha e ka tsela ene pedi ona ha e sumo o re ka le ntse e bo tsatsa mo magazang masimo mane motho ha tsaka ba mo le shot mo na tsaka rona mo tla le mo futuela a le tsa am ka tsuna ba tlo ba mo tso mo ba bua ba ile tlhatsela motseng ga office le ba ntheno ha ibu dilo ha wa thelela matsatsa ke go kana tshireletso ya magena le office ka o kakaretso na yo go ma what is it at the principal city the principal chief ye tsandi le dia se ba ho hona le maponesa a tshedi le office ha hona le ba yeng ba potla ba ke ba bata ka nna ho tshwana ntini e se gali ibita ba yenye ho tshwara ba tswa sempitinya na ba re a tshi gali ho le ka tsela ga ona di diku di di tshira di tshira nna ke tswa ho tshwara ke le lo ka pa no tshule ntle ho melao e hlake nna ke tamme ona mo ga ntse ke a le bo
2: ho lo ke le ndate ke le bula ha ho lo ke maikutlo a ha o ao ndate le supi bua nnete kana ha e rekiswa jolo ka makwenya ke nare le ho jaka sa u khona u bua ka ka eng mona fela e reketla ka mona PC dinga
12: pardon the team kit
2: ha tsona
12: e yanda den na ke pasa ka nda
2: nda re pasa
12: e yanda di hi di 100 taba tsa hone e hlinda di le sotho mona ona ntse tsamang hantle mme nna a tshe boya ka ka pono ya ka ntho di gane pa halala ka ka setula system ena representative ke gere re tswa ke le direct go mohlomong ha ga go selemong go tlangwe ke molao gore se tshaba se ke se ntse ma ikutlomela o nyiti jolo ka bo Switzerland te mane ka bo jolo ka system ya ne a go ne a pele ya hore re dule mona ga go botletaba ditheto di etse ke se tshaba hona le hore re nkele ditheto ke di batho ba di pakana ba ba ba ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding le melao ena ya one ena ya NRA e ka lakatsang hore e fetwe melao dikgothaletso tsena tsa one tse ntseng re di etsa ka mono ga di na etsala ntate moputi kore ntho tseno hore di etsale ke gana ga ena e ka kena fela into mashallah cause batho ba mashallah ha se batho ba divoti ke yona fela ntle ka e etsa ntle ntle le mono mo politiki ntate ya ke ke a ba etsa ntle mathata a gona a tlile ka dipolitiki a ke ke a tloswa ke wa politiki never ke ke ba batle nna ke ga tsena yo ke bona ntate ke ke re ke tsepa mise ma ikutlo go duma gago ya mogu o feta ntse tsena ka tsena ke dilo go duma economic development ke ke ba ga ba le freedom mo ke sna letho go re ha iyo ntse ntse ana re qale pele ke a he mo pele re re tsa eng ka pa ke tlwele ntse tsena ka tsena tsa bo dula sala ntate a khomo ya bo go ha e re tsana re qala pele ga ha e khono a he ngwe le ngwe se tsimpe ile a qala pele ka economy development go bana ba etse ka colonization go bana ba etse ka e fela ke tsa tsamisa maikutlo go re na ha mo go
2: jalo o bua ka taba ena ya direct direct mo mo bua ka tengwe mo ska ba ha ba le kemedi o nyane go kobele na go e o thwenge direct ke manya tlabe a leader ditaba tse gore e re ha fana ka directive gore ha o etswa tsela kapa ha o nyollwe moruo tsena le ntse le o la ha ile utlwa hala le ska la utlwa hala le sekame kapa hona le batho ba le hanyetsang
12: ke se tshaba ka kotlo ke hona di committee mo se tshaba mo nna tla ya se le teng mo somo batho ba babedi kapa ba ba kae re tlabe ba goma e le dintho tse fainetsweng hona mono mahlong a bona le se tshaba le teng
2: e yanati
12: ka tsela yeo nna ke bona ntate cause ena ya o dula ge nkela diketo ke batho bana ba paramenti mbontho tsa go ne tsa mafa o bone ga se re tlo laela ga tsa maiso ka dintho tsa batho ba bang a e kona ntate motho tsi ile tsana ha se na mbuli ile tsana ha se na fetsa ona jena le ha ka ba ga ga re ke lukisa di institution tsena ga re di etse di be strong di hold hold that democracy democracy ntate ka hloka le go ne re le setšhaba se discipline ya go re se tsaba se tiwe mo tuma discipline e le ho ga mo sebetsi ha o fu u tsise ho na o kena ka ga yena mela o la ga ba ba metle ntate ho le le se tsaba fela se na le tiwe e metle ha ona ntle e bo re ha di tsanela la ga ba ka tloswa mona ga le ba sutu ha di tsana e nya Singapore ho lo e senya na ha e no ba ka bo ho ne re se tsaba se se na metle e metle ntate di mputi
2: ke le bula ha ho lona le pa seka ka maikutlo a ha ke le bula ho lona te ka maikutlo ao e re re ke re tle ka nkina PC dumela
6: Salim Juti
2: ha tsona
6: he ke le bua nna de passe ka ha ho le le bese maso pa tsana go buile
2: re tla tabenyane ya gore na ke manya a loketseng gore a ietse maparamente e le bona ba etsang molao ba hanana le yona taba eo
6: bothata ke bona bono bane bale batho bana ke bona ba reetsetsang bona ba re ba ka paramente go fitlhela ba kaba ba itswetsa gore ka nnete go lekane ke molato wa gona ke molato wa gona ga ena go loka switzerland te mane bane ba amoele batho bana ba ge ba nico democracy ena ya go nyama western is all rubbish a ge e latlhe nthwe ero bana ba tshele ba utlwile bosoko le dintwa fela mono gona ke switzerland e go ile go mona teng tate oke dimetse bo mola mo bare basadi ba dula metse bo mane lebese ba le processa ntho e nngwe le nngwe tšhise enye e nngwe le nngwe e tswang ka lebese e tloa moti bo mono e se ya mmarakeng masimong a na di koo mane ntho e nngwe le nngwe e tloa mono e se ya mmarakeng bo bogobe bo eng kao fela tse e tswang ka koko ero bana ba teneile ke democracy ena mofuta ona e ntse le kgethile batho ba dutse ka mono ba gana go le sebeletsa letebebie re tlameya go etsa toitoi ba sena mosebetsi le lona ba itjalela ditšhelete ka mono tanki ntate
2: ke lebole gagolo ntate ka maikutlo wa gago ke ga ngwane ka ine moamedi metsotso e 28 ya metso e robedi re faraletse go raya ja borobedi ntate lesilo o ka gamatala o re taba ya ditsela e utlwisa botlhoko gobane go a bonagala ga ona di-inspection go hang go mmasepala contractors ba sega sekontiri ba se lokisa e be ba se tlogelela se le jalo se le dikoti ke taba e tlwaelegileng go me kontraka tseleng e yang ga leqele go jalo setopong se segolo o re 200 meters go tloa setopong se segolo mokontraka o e siile gape dikgweditse ka bang tse tlhano jale ke lengope ka baka la dipula tse fetileng o tsebe go feta maparamente le letona mono ke a ipotsana paramenteng ba reng ka taba tsena o ba ipuela ka le gotsa ke sa utlwe mona fela na taba eo a neng a re ba ipuela fela na o ne a leka goreng he empa he taba ya gae ke ya gore ditaba tsena e tlhile ke taba tse tlwaelegileng tse e tsagalang metseng le metsaneng eo setšhaba se phelang go yona momamedi o ntse o kena no morong ena ya 2121-9956 kapa +26659956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona re kotsitse ditaba tsena he momamedi go tloa mane moo ke bileng ka o kotsetsa gorena advocate ntepe na o ne a reng ga iketela go ba CEO ya NRA mo a neng a supa gona bothata ba lesotho na bo go kae ga o tlotsetsa ga maparamente jale a ne a gobotla taba ena Dr. Tshisitswe Matlanyane mo a neng a bua ka tsona ditaba tsena tsena tse amanang le tholelo ya matla setšhabeng mme mo mamedi tse dingwe ke tla nne ke phete gore o tlo di utlwisise gore na di ne di buega jwa go ne go thweng godima ditaba tsena re pele re rekisa mo mamedi kere
13: tsomatiso se neng se le tlasa 106A moo re neng re bua ka finances of local government gore go kopa gore go dumelwe go hula setlhomatiso seo mme re tle re se lokise gore se kenye fela taba ya recognition of local government mme se be se bontshe gore ditaba tsa local government di tla sebetsa ka an act of parliament ka tsela e tshwanang mona moo go buang ka di-budget tsa local government taba tsena tsa budgeting di teng ka hara financial Public Financial Management Act. Mme re bontshitse hore ka hara Public Financial Management Act e ntjha le debt management bill e ntseng e lokiswa, ditaba tsa local government di kenyeleditswe ka mono, mme e ntse recognize hore le yona authority eno ya local government e tletse mo go etsa budget ya yona. So re na re utlwa 116 e batla e le operationally ebile e le covered melaong e meng. Ka gona re kopa ka tlhompho gore fiscal devolution e leng 116.
14: Attention to all Butu University graduates who completed in December 2025. Butu University, Lesotho Campus, wishes to inform all graduates who completed their studies in December 2025 that their official certificates and transcripts are now available for collection. Please visit the campus to collect your documents in accordance with the previously communicated schedule by the Assessments and Registry Department. To ensure a smooth collection process, remember to bring either your student ID card or a valid national identification document. Don't delay your next big step. For further clarification or inquiries, please contact the Assessments and Registry Department directly at +266 222 47 500. That's +266 222 47 500.
15: Ana mogha wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tse etlang. Na mogha wa ho o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

0: mola ho tlobofete o etswa kona maparlament go ka ba bobebe go di mataba yeo ba hananang le yona ba fele ba phetha ha tsetaba yona e e buang ka yona ndate ba seka go lokela go sebetswe go sebediswe ona wo direct ba ke ke hona mane mo ke botsa mphotso ya ani yo go he mamedi jwale ke manya lokise mo re anke gato ditabentse ga ngwane ka ine go re pressure e lokela gore e ke e bile e bua ke ndate e pass human gore pressure e lokela gore e bu e bewe hodima ona maparlament yana ke sechaba maparlament a bewe hodima pressure ke sechaba how their pressure here hodima taba ye o tlotla o ietsa jwa ngore lentswe la ha o letlele utlwa hale ha se wana molemo o hemo wa medi o tlatlola molao jwalo ka ha ba a iba sempete yana ba ile ba besa di thaere ka hagatsela go bontsha kapa hona o hlahisa maikutlo a bona ditabeng tsona tse moganapele le letswala taba eo a buang ka yona ke ya gore mona matlo a mabedi ke yona a fapantseng diatla ga ba lokela go fa setšhaba ditaba tse nepagetseng aba ga ba fane ka se e nepagetseng re gotlela go advocate ntepe moareng godima ditaba tsona tse bothata bo bogolo ke go tseka ditaba tsa moruo PC dumela
1: Patan. Udima mwana mo re na ke manga ka e ka. Re kopa. Re ne se sa. Re ya ho motho se motho ka ya ni ke ma. Ye na ka ka tshele ka mpene tu.
2: E yam.
1: E ya ka ho se. I live near bona ke ba re pa le ga.
2: Hulukile mme ke le buile haholo
0: mme. Ke ye maikutlo a hae. Momamedi jwale ke hona dikenang jwale. Hona jwale tjena ke bona ya tsela ya mahlatsa. Baahi ba phelang tikolohong yane ya Berea le bona ba lla ka tsela ya mahlatsa ka mohe o leng ka teng. Yeo ba reng ha e sa le ba lla ho ntse ba tshepiswa dilemolemo. Dikgakanyo tsa ditjhelete di ntse di feta. Jwale le bona ba tshepiswa tsela. Empa ho fihlella le na le hodimo. Hauso be nko go tswa leminya. Ditabentsona tsena tsa huetswa hwa ditsela. Ho ba a hi bana hemo wa medi ba reng ba se ba ilkile ba ipelaetsa ka hore ba emise dikolo ibe ha ditsamaetse le nya mahlatsa le yona ho thwe ha itsamae. PC dumela.
3: Ka tonda de mpitsi tsira ba.
0: Ka mo ha unda de wena.
3: Ke ntate. Di ditsela ka ni Jackson.
0: E yana.
3: Ntate wa tseba go bua nnete molao wa Lesotho o re tlameletse maoto le matsogo go latela ka mokgwa boemo bo leng ka teng ka nnete e kare go ka ba le mokgwa wa molao o ka tšhintšha ebe motlotlei jwalo ka kgotsi ya rona jwalo ka ga Basotho ebe o nka maatla a Lesotho mona ebe maatla a ba boikarabelong ba gae ba politiki ka nnete ba bapalela go rona re le setšhaba sa Basotho ee ya ntate ke a gola tšala tsaka ne di gakala jele re batla go ukwa gore na molao o na motlotlei o na le molao o le o ka kgona gore sireletsa re le setšhaba sa gae kgatlhanong le bapolotiki
0: a o sireletse kgatlhanong le bapolotiki gobane ore bapolotiki ba nka taolo godima ditokelo tsa gago
3: bapolotiki ba bapetse ka Basotho nako telele ba re tshepisa dihana ditsele
0: o ntate
3: ee ya ntate
0: ke lebule gagolo ntate ka maikutlo ao a gago
3: ke a leboa ntate mothusi
0: ke lebule gagolo ka maikutlo ao a gago fela kele e ntse tla tabeng yona yane eo ke ntse ke tla botsa potso ya gore na ke mang ya loketseng gore jwale a nke dikgato gobane ke re le moo setšhaba se ne se se se buile ditabeng tsena tsa tlhopho botšha ba ntse ba dinkile ba di latlhela kwana ba tlhalosa gore molao o etswa ke parlament e le gore ditaba tse dingwe gore di tle di phethale di tla phethagatswa ga fela go na le act of parliament molawana wa paramente ke yona o tla etsa ditaba tsena mme maparamente a dumelana ka ditaba tsena gobane ke re le ga e ba go ka ba le a le mongwe a dumelang a gananang le taba fela ga e le fela majority a re re dumelana le taba e yena yo moranapele le letswela a reng taba tsena ga o ntse o thwe di etswa ka molawana wa paramente go nka dikgwedi tse tsheletseng gore taba e jalo e tle phethagala PC dumela
4: ee lantate mo PC dumela ntate
0: kgotsa ntate
4: e o tswa Rwanda te
0: ka mo ha ntate wena
4: ke te ke te ke mo la goma
0: e ya
4: re kopa le lo ka ha parliament e santse phomotsi che ke ha ya tswa ke tlo go di mongaka
0: e ya
4: re kopa le lo ka ha parliament e santse phomotsi tsena mongaka o go ba tlaela go na hantle ke inye ba semba yente a mana le taba tsa setšhaba taba bo bidi go rena hantle na ntjoba ka ba e supang yo ba ka ba reng a ke ena e hlile go molao o buang taba tsa ditselang tse mohlalang le ntho ke neng tse ding rona ke dife mo gomong tse ba ka ba di supang le go rena ko go fopiletse go na le re mona mo ba ila sempetinyana ba seng ba itsetsina mmuso go ikagabeletse ka le ereng eng mohlomong a o ikagabelela taba borago ke taba ya gore na le haeba ba ikagabelela gona ba ga ba tlo e tsang ka tsela e nngwe moo go feta gore e ba tshwere batho ba leng ba ipelaetsa o ekile ba ba tshwere ke potso ko gona jele tsela eo yona go tlo e tsala eng ka yona ntate modise kompo go fopiletse taba tsa mofuta o ngwe ntate ka le
0: tlhaloso e ntse le ya gore fela e tlo tla e lokisiwa tsela e jwang jwale ke yona mane mo potso e ka ba gore na ka mora nako e kae ga e le moo jwale go ne o se o tlhaile taba ya gore a tsela ke ena e tekenetswe e fedile
4: ago go pao go fopiletse lengolo le leng le tekenneng go tloga banna lona moye mona ntate modise mohlomongwe tla ke ga ba lenthate ke neletseng gona how do you teach this in it again ke manka ga tata se pio se fi
0: holo ke
4: ding bona ona ke kile la ding ke manya ke mo ha bona o ho fitse le ke ding dit ya ke tsaba ntho e leng mong a ka ke se ke tla dikera nako ha iyo ke tsaba ntho e leng ntho e nang teng e tsala mona ba a ibara ba yeng teng ke papa tso ke go lele ya tlo tsa papa tso mo e mo ke papa tso fela ke direla ho ralo go go go ipara ke go lele
0: hobaneng o belaela gore setšhaba se kgathetse ke o isa odimo le tlase
4: ae setšhaba sena se se fetose matlwanyo ka nako e telele a tsa molwan waka setšhaba sena se kgathetse ke na le o ipha nako ka nako nngwe mona mo ke bitseng teng ke nka nako ke ke manele dietsa tsa ka paramenteng ga o na nako o tweng re thusa setšhaba kena ga o na nako o tweng tšhaba sena sa thusa ka paramenteng ka moe ga ilo ke so ikuntheno dipotso a qeta wa gaka fela di di feta fela di raga fela di feta ka mora mo ne ha ona le tlhoka o bolella ho ntso tla tsa spectre ya go tsa go bolella tsela o go bo
0: ho lo kile ndate ke maikutlo a ha o ana ka mo u di bona ka teng ndate mtutsi nna ke bona mofuta ona wa puso e le o hatellang ba tletle bang ho feta ba sitwang ho phethahatsa boitlamo ba bona ba bo sebeletse e leng gore ba fumanang kuno ka bosebeletsi bo bobe ba tswela pele go atlega ntle le dikotlo ka ga maemo a bona a ba sireletsa kgatlhanong le galemo empa setšhaba sona go bobebe gore se lelekišwe ka molao go sa natswe sesosa sa taba ke mme mathebe monga ditaba tsena e le gore mme mathebe tabeng ya gae yena mona maikutlo a gae ke ya gore bao e bang ba sentse ke bona ba behelelwang ka thoko athe bao e bang bona ba tlile ba hatellwa ditokelo tsa bona ke bona ba tlileng ba tshwarwang ka thata ga ba tlola molao PC dumela
5: ngwana lapeng
0: kgotsa mme
5: ngwana lapeng
0: e ya mme
5: kgolo matanki nako e ga ke na le moya o lekaneng ha ke tsebe na tona go lore ba tlwa ke mang ke fumana jang ba ke sile ke batla yona nna ke batla yona tswa ga ba ditaba tseng o itse ge mo khethe ha tata o thotse o itse tu se tsaba sa sikitse sa ka gana sa sikitse sa ka ntla hona ha ke letho ha go tsile ntse la ke nene ke batla ke ga ne ba lena le matla o mofutusa ka po ba no ba mo buelela mo ba ena ba tlhuwa ba itse a thula ka pagamenteng ka mona sa bua ba ke ba ofisinya ke hai ba lena le matla o ba thola e ke batle mona ba tlo bua ditaba tsena ke ba botsa gona o ke eng ka ntho tsena tsentseng di etsa la setšhaba ka ntle ka mona ke a leboa e ba ke hlakile
0: go lokile nkgono matanki patlong ha ska ke ke ye maikutlo a hai o re yena o ihlile o batla tonagolo o tlo hopole he nkgono matanki gore go nona le motion o ne o lokela gore ebe o kene wa moetapele wa mpudule ka gona ka paramenteng ka mone o ne o tlhile o tlhile o re tonagolo a tle empa gona ka letsena paramente e phomotse mme e phomotse tsena jwale mo motion ona o ka patsisinyo eo ya moetapelo wa mpudule e soka ya tle ha o re bale e feta mohlomong ha re tsebego e tla ga ba gutla phomolong e tla boela o tsena motion ono ka pa che ke tla bona fela mona o supanta ba ya gore tona kgolo ha ka tle a tlotla a ga ba ditabentsona tsena empa le ha o le jalo fela taba eo nka ka o fang yona ke ya gore re ntse re na le o leka gore re mo batle tona kgolo a tle ge ke go tlo bua le yena moeng mona le go ja jale mehato eno o tla fumana gore go ba thata gore e tle e phethagale gantle dikopo tsona ntse re di etsang gore matanki gore a tle ge ke re utlwe a araba setšhaba gona moeng mona kapa gotlhe mo a ka arabang setšhaba gona teng ga se tlhoka gore se tle se arabelwe dintlheng tse batlang di le mmalwa e re ke ba le maikutlo a gao momamedi ga o ntse o kena ka ntle nao kgotso tebele ke ntate seke se monageng ka hatikwe taba ya ditshebeletso tsa setšhaba e tlhoka gore go phethagatswe tse ngodilweng tlhophobotšheng motlala theolelo ya maatla mmuso o mogolo ga o qetele di-reform ya bobedi taba ya mebuso ya nakwana le di-PS tsa nakwana Lesotho e kgina meralo ya nako e telele go tlhokagala di-PS tse hirwang ka ditsebo e leng taba e leng tsa nako yotlhe e le gore di tsebe go ba le moralo wa monitoring and evaluation mererong ya mmuso ke ditaba tsa ntate sekese monaheng jale ga re tletabenyane he ntate sekese monaheng ya advocating tepe jale he o gotlela go yona advocating tepe o re ditaba tsena le ga o sheba fela ka gara state council tonakgolo e le ga dipolotiki o na le maatla ke gona mane mo oageng ga a qala fela go borobedi le supa go batho ba lesome le metso e mehlano o re jale o tlo fumana gore tonakgolo o na le dipalo tse ngata gobane go na le mo ena e leng yena a fitlhang a thonyang jale batho ba na ba fitlha ka mane ka state councelling ke yona mane mo o tla fumana maatla a bokelelane go dipolotiki go feta boeletsi botlhile mo neng ba etseng ba bona ditaba di lokela gore di etswe jwang ke tla mona mo o buang ka taba tsa di-institution di-PS di a fetolwa ka gare go nako fela di fetolwa jalo di ntse di fetolwa ke tonakgolo fela jale ka letlhakoreng le leng melao yona e ntse e supa gore na go solokela gore go sebetse jwang gore go tle go nepagale go tlosa dipolotiki tse ngata advocating tepe ore le ya emang fela a ka supa fela speaker sa parliament ha kgethwa o kgethwa ke parliament ka party line yeo a reng party line yona yeno ke yona yane yeo e tla ga o bupua state council jwale se bopea sethwe ebe jwale go bonagala dipolotiki di ntse di le ngata gagolo go feta jwale boikemelo ha a tlalosa ditaba tsena ke yona mane mo gareng ko go tlosa thokolosi go moloi gobane botlhe bao a ba kgethileng ba tlatlhe ba sebetse ka thata go bona gore ba tsheetsa yena ya ba kgethileng go feta go seetsa se tlhileng e leng taba ka kotlologo ke ditaba ka mogodileng ka teng he momamedi ge ke ne ke ba le maikutlo a gao he momamedi ke nke le megala 21 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona 21 9956 kapa plus 2665 9956 re sentse re gaba go hema mamedi ditaba tsena re tle re di phethele re ntse re bua ka taba yona ena ya baahi ba seng mo ba taba ya dintlafatso gore na bothata ke boitseko ba baahi ba seng phetenyane kapa bothata ke dintlafatso tseo setšhaba selelang ka tsona ke manya loketseng ga hold accountable ditabeng tse mona mo jale go tla fumana ya gore go latela Amnesty International ka tsela yeo e buang ka teng e re ke gona mane mo jale go tla bonagala di-institutions gagologolo tsa tshireletso di over power maatla a tsona godimo a setšhaba gobane jale go se o bonagala go na le ditaba tsa ditlolo tsa molao re buile ka taba tsena tsa International Commission of Jurists e leng ICJ mo ba neng ba tlhile ba bile ba kotsa taba ya ketsagalo e ileng ya etsagala sekolong se segolo sa setšhaba mo jale mapolesa a ileng a gagatha baithuti ba bang ba ba hlokagala mo mamedi ha o ka dibala ditaba tsona tsena tse o kentseng ke bua ka tsona tsa ICJ tsa date ya di 15 tsa July 2022 ehle e bua ka tsona ditaba tsona tseno tsa gore ke yona mane mo tlafungana gore ha batho ba protesta di tokelo tsa bona di ketella ba le di hatikelwa botswentse le ho di mataba ya gore na hantle ya phoso ke mang phoso e hudima ba itsekang kapa phoso e hudima bao e bang ba lokela gore ba nke dikgatho tsa dintlafatso tse etsetswang setšhaba maparamente makhanselara e le bona makhanselara jalo go latela molao one o ko tlotsitseng ya mongwamedi o amanang le ditaba tsa theolelo ya maatla setšhabeng gore na ke bona ba loketseng gore ba jage molato wa ditaba tse kapa gantle ke mang ya loketseng gore a jage molato wa ditaba tse phetogo e lokelang gore e be teng ditabeng tse ka go fela e lokela gore e be go kae ga o fetola gobane jale setšhaba se buile ditabeng tsena tsa tlhopho botšha empa ditaba tsa teng go latela moranapele le ka mokgwa a tlhalosang ka teng o re ga di a phethagala matlo a mabedi a ketsa molao a bopang paramente a ganne o di phethagatsa go emeng fela morena le go thodi wa mogotlong ebile ena fela a reng mona ga wa phethagatswa ditaba tsa setšhaba nna ke ganana le taba eng ga e le ba bang botlhe 120-21 e ka sena teng 120 ena e ka mona ka National Assembly yona e dumelelane le taba ena ka lobaka la gobane di fetile ditaba tseo ga ona ya ileng a bua re mona ga wa phethagatswa maikutlo a setšhaba ke morena wa mogotlong fela ya ileng a re tsena tsona a setsa setšhaba nna ke ganana le tsona mo mamedi e re re feelele gona mona ka lenaneo lena la thameso go seng gona mme re tle re fetele moo re tlotla re fumana ditaba ka thabelang tau mme ke ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong re ile o mogabodisang tsa le teng ya mmamedi lenaneo ke 912 Street o tlo ba le wena go tlo ga jwale go fitlhelela goreng ya lesomele metso e mmedi a se a o sia le tladimakutle ka Midday Live e re pele go moo he mmamedi ga re phethela kgotsontate ke mathabo gona tsena gore taba di tsamaye gantle ka pele maparamente ga a etse mosebetsi fatshe mono paramente e sekebe ya bulwa go fitlhelela ba re sebeleditse fatshe mona o re ba tseba go etsa melao ya go nyolola meputso ga ba dule ba re sebeletse ge ba fe melao e batlo re etsetsa yona ke maikutlo a gae yana ka mokgwa a di bonang ka teng mo mamedi ga ntla o dima tlhogo gora ke ya borobong ditlhogo tsa ditaba o di balelwa ke thabelang tau tsa gora ya borobong ke ile ga ke etsa tsena
6: ke leba motutsi mo mamedi wa PC ke o dumedisa Komiti ya Afrika ya ditsebi tsa ditokelo le boiketlo ba bana e phetha boitlamo ba yona ba go tswela pele go tshwaragana le mmuso wa Lesotho go buelela ditokelo tsa bana. Ka jeno lekgotla la motsemogolo Maseru le tla potologa mererong ya tukiso ya ditsela e ntseng e tswela pele ka gare go Maseru le go lekola moo emeng e tlang go thagolwa. Go ya ka boithuto ba entsweng sekolong se segolo sa setšhaba le ga sekolo se etsa baikutlo ba amoelegile tlalao ke gore baithuti ba nang le bokoa ba pono NUL ba ntse ba sena dithusa thuto tse e lekaneng ditabeng tsa matšhaba tlalao ke gore matswalwa a matlhano a Mozambique a timetse nakong ya letsholo la boipelaetso bo kgatlhanang le melata e phelang Aforika Borwa Mosel Bay Western Cape mafelong a beke Rwanda e hlotswe ke nyewe eo yona e neng e qosa Brittany ka go tswa tlase tumelelano ya tsona ya dimilione tse 130 mo Brittany e neng e fetisetsa baphaphathegi ba fitlhelang go yona Rwanda. Tsena le tse dingwe ka botlalo metsotsong e 15 ka morago ga hora ya pele.

0: Zigs Bantwini Dubai, ho PCFM 92.8, ho isa 104.3 megahertz. Ke metsotso e medi ka mora hora ena ya leshome. Re tlotla re qoqa le hona ho buisana le Medina Tshabedi. Ke tsebisa bophelo bo botla bakelello ebile ke mohlabule ska sutha. Lukisa pene ya hao, lukisa notebook ya hao, mo tla ngola teng o nonke dinkha tsa bohlokwa tsa re tlo qoqa ka tsona. Pele mo no go file nana kho yote, luputando ga gutla.
1: Na mogha wa hawa di politiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la di politiki re fata makwatsi ka moqebelo o monle o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloa ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your power.

0: tenama se uko tenana muni taban. Anta daiguno bonde ubi. Uwe.
1: Uma.
2: Yapo.
1: Se.
2: Ah.
1: Se.
2: Ah.
1: Ah. Oh. Lady Machoba. Lady Machoba.
3: PCFM. Your pulse. Our beat.
4: Mm-hmm. Your pulse, our beat. Imine metsotso ka mora hora ya leshome. Re tlo qoqa, re tlo bua, re tlo hola mmoho le Medinal Chabedi. Ke tsebisa bophelo bo botla ba kelello la bobedi le leng le leng re tsa jwalo fela mo mamedi. Ho tla lotse ba fela rena. Ebe mo gona paetseng wa go gata maleta batse amana le bophelo ba gona bo botla ba kelello. Ebe ke ofeng? Ebe ke dintho di fentse go sa lokelang re re dietse. Tse go lokelang ho di ela hloko. Medinal Dumela o tsuhile jwang?
5: I was just a little bit of a o tse ba go bona gore na o ka tswa jang ditaleng tsena tse o re keneng ka ga tsona tsa mathata a bophelo a keneletse a tlhokagalo ya tšhelete bofuma le tlhokagalo ya mosebetsi.
4: Re tlo gola jwang bekeng e, re tlo gola jwang tsatsi le Medina?
5: Ke tlo sheba ditlhekefetso tse ka bakang kgatelelo ya maikutlo tseo re di bonang mosebetsing. Bullying and harassment. Yes. How should I say to you? Ba ithutile module ona ho feta di-module tseo ba lokelangebe ba ithutile tsona. Go utlwisa batho ba bang bohloko mosebetsing gore ga ke fumane mosebetsi ke tlo ba ruta. Kore ke batho ba bangata bo fumanang gore mosebetsing eo ba sebetsang o gona teng di-policy tsa organization boikarabelelo ba organization ga bo sebetse. Ntho e sebetsang gagolo ke lehloyo atsea ebile ga ke rate o sebedisa lentswe lehloyo ke a kgola ke taba fela ya go thutsinya batho gore ba utlwe ka wena fele ebe ga ba utlwe ka mosebetsi bane mosebetsi ga kere o na le di-guidelines o na le dintho tseo o di sebedisang go etsa gore taba ya kgolo ya mosebetsi e be teng. Jalo fumana go motena ha sa sebeletsa mosebetsi ha sebeletsa lokolo ya organization if le yena ka hobane organization e mopile man ho ba manager o ya mahatsa no le organization yena ka ho ntisa sabotsi tsa ha e bohlokwa go ba tiba o aba busang mosebetsi mme supervisor ga e le eng o ta fumana hore o na le boitshwaro bo hanang go theoa bo etsang gore a beye batho ba bang fatshe mme ebe o thabile ga o tlise batho botlhoko o bona batho ba yang mosebetsing mosebetsing mona mo batho ba bangata regeng tlhokagalo ya mosebetsi e baka gatelelo ya maikutlo o bona gatelelo ya maikutlo be tse eka ilo tlaga bathong ba sebetsang ka lebaka la go ba le boitshwaro bo seng botla ba basebetsi mmogo gagolo-golo ke shebile batho be re ka gareng ke bona ba be e leng batsamaisi le babusi batsamaisi le baokamedi ka gare go di-organization jale taba ena e bakela batho bodutu le kgatelelo ya maikutlo tshebediso e mpe ya mantswe go sietse gore environment ya mosebetsi sebaka seno sa mosebetsing fela e be sebaka se monate gobane batho ba tlata nako e telele ba le mosebetsing mme ga o ka ikgethela gore ke na le kgotso le ba bararo ke tlo sopa ba bararo nna le bana ba bararo ba foge ebe re bika bana ba bangwe o etsa gore go be bodutu ke tsa go batho ba mo sebetseng ba ba utlwe go hlokwa ke ba sa ipina ba ba le tsang hanteng ba se ba itse mo sebetseng ke taba ya nyale phapo
4: oh yeah
5: mme taba ya ho ya mo sebetseng ha se taba ya le phapo ke taba ya kholo go go batla o tsela dinthong tsena le tsena le tsena ba tsela ha ba ile ya le phapo tsa reng ba se ba ba se mana le papa sela ba lo ba tsamo sebetse ha se taba ya le phapo ha se ba le batho ba lapile ke tlo ba le batho ba tshwanetse ho sebetsa batho ba tla me ho dula fela mme le ya bona e ka nna e ho dikelello tsa bona di lokela ho etsa ho kgong ha ba kene sekolo ba lokela ho fumana mesebetsi ba ntshetse pele bophelo ba bona le bona ba hole bophelong ha se le phapo kwanje le ha re beha le phakong ke mona moo re batho le ba lapile ba ne ke tlo ba etsa ntho e ke e ratang ke lo fumana hore le bana ba le phako le bona kona ka hara mosebetsi le bona ba na le mokgwa wa hore ba sotle le e leng baokaneng o na le mokabedi a ka sotleyang gagolo ke batho bao a ba tsamaisang e mong a sotlwa gagolo ke driver sona go driver o na le mo ekekeng yaya ka o jetsa go nna mono a ke kapa ga re tsamaya kolo ena ke sa ke sebetse mone ka nako nngwe go tlha ba entshe dintho tse itseng a re ga e tsamaya ke ditshotlego tseo batho ba teanang le tsona mosebetsing ga ke go akamewa jale kere o tla fumana gore go na le boitshwago boonono kore a persistent bad behavior bo fumanang bo tswela pele ka gara mosebetsi ebile e ka re ga ona motho ya lokelang go bo thiba e ka re le ka nako nngwe ga o ya go mookamedi ya mogolo ore e ka ba mosebetsi mona go etsagala tsona ande ntho itseng ga ke e rate a ba re motho enono a o etsetsang aporoi sotho ke aporoisane bona ke tsa tsware di teng ha o la itse o la itse a e bo ka ke rata tsela ya o antaela ka yona ke rata di ditaelo tsa hae kana ko mo dikena kenana le khotso ya ka e be mo ka nne o re tshwane ka bo madima be ke ene le supervisor ga ya hao ke ene a tla o itse tsa kwisa o fana go motho ka ha go mo sebetse ha se ke mona o se di samantse a botlhoko a sa tsamba go khotse a ba e tsang dipoko o bontso na na bolwa o bontso o e tsang o fana go go style tsela ka ga mo tsebisi ka mona go go tshwa le ntse tsa tsitsing go le se tsitsang batho ba o shwa tsela ditaba tsena tse di ntse halang ka ga mo tsebisi o ka tsaha ga ne sebetse hape hape gona le mo o fumana go mo mamedi wa PFM gona le discrimination ba tlo ba bang a ke ke ata mosebetsi a ka lofa a ka etsa mo ka medi ha ke letho e re mo ngwa ithuta go ha ka ke nna tsela a le kana mo etsa mosebetsi ha e ka bonyo le bonyo ha ba itse ke no so fumana kgethollo e matla e hlaha batho botla fumana go le ha tshwere ke tshwere sa go tshwere ma o ye hai wena ha o ka go tshwere ke tshwere o tshwana sikisi ka ke le dikala tsena tsa mosebetsi ke o ke o iphumana ke ka re dietsa merero le tshebelo pele ya mosebetsi ke ke ka ha go mosebetsi o ka fumana hore o nna le batho ba khona ho hore dipolelo ntsena tse ding ka ofela ho be di tshoso o fumana hore wa sebetsa le batho wa o tshosa ditshoso tsena hape hape di ya le go batho ba e leng baokamedi o fumana hore baokamedi ba na le ditshoso tse ba di fumanang go tswa go batho ba ba sebetsang le bona gore o tla mpona o tla ntseba nna mme a sengwanata o jale ditshoso tsena go tswa gona di fumana motho a santse a le kae mo mamedi wa PFM boemong ba hae level ya hae ya stress kae bana ha lebele ha o ya stress le ho di

0: ha o fumana motho a re talita ha o fumana motho ya o fang dithoso o fela o swaele ka nnete ke ba ona bua sena kapa ife ona o thusa go banya dibana ke ga batho ga re tsedi tseo dikwantshanyane tsa bona jale mesebetsing gape-gape re tla bona tshotlo ena le tsela yo go sebetswang ka yona e re reng ga ya moeledi e kenyeletsang le motlhomong le taba ya katamelo sexual contact o fumana gore katamelo eo e bohlaswanyana e mpe e ya tlontlolla e beya motho gampe a sebetsang mosebetsing a santse a tseba gore ga ke le mosebetsing mookamedi wa ka o tla mpha mantswe a se monate o tla mpha thata le dikarolong tsaka tse ke sa rateng go thetswa o tla ba mpha thata a etsa dintho tseo ke ikutlwang gore motho enwa wa nyenyefatsa motho enwa ga nkomiphe motho enwa o na le katamelo e mpe go nna le leitlho la ga e fela ga lentšheba ga le nkekeletse boleng le fokotsa maatla ao ke nang le ona gona mona mo ke leng gona teng ke le mosebetsi mmogo le ena jale o tla fumana gore dintho tse dingwe tseo batho ba iphumanang e di-victim tsa harassment and bullying ka gara mosebetsi di fosa gore re ipotse gore na mosebetsi ona ka bo ona na o na le di-policy tse ka thibelang gore batho ba seke ba iphumana ka lebaka la maemo a na a kotsi a moruo ke ne le mosebetsing ba fumane go le boima o bone gore go le batho bana ba kgathala o ya mosebetsing a kgathetse o gotla kgathetse and-e taba ena ya exhaustion e thibela batswadi go ba karolo ka go malapa ba jela ga o kgutlela mosebetsing gae o kgathetse ke mona mo o tla re bana ba itshegele bana ba iketsetseng go ba ntshile ga o tsebe go etsa letho ga ke go kgathetse kelello e seng le gobane mmele wa gago physically e le ona o kgathetseng yes matshwao a tlotlhe a mmeleng e mongwe o tla fitlha gae a sa tshwere ke boroko o mona bo o bolayang e mongwe a tshwere ke tlhogo e e sa feleng yeo ga tswa mosebetsing fela ena o tshwere ke tlhogo o tlameile go batla dithethefatsi tse e ka etsang gore dithethefatse botlhoko ba tlhoe gae o fana gore ga sana motivation o mokalokalo wa gore a tswele pele ka bophelo kapa a ithate o iphumana go na le pherekano e golo kelelong ya ga ya gona ke tlwela mosebetsi fela ga ke utlwela ke bo o jang a uka e le a tala jele ya gotlhe ga ke tlwela mosebetsi ntlo e yaka e tla fela jwang ga ke tlwela mosebetsi le batama la go boreya gae lona ke tlo le etsa jwang fela ga wa lekanya o bona gore go tla mosebetsing go boima le go feta go dula gae le ga e le gore go dula gae gona ga o patane go tla mosebetsing lao le boima gona le neng ga go difela o tlo iphumana o na le tšhelete jalo o tla fumana gore ga re soka mosebetsing kapa re soka ba bangwe e tle re qetelela re na le negativity re le bitter and re thabela go utlwisa batho ba bangwe botlhoko ga o kala go thabela go utlwisa batho botlhoko tseba gore tlagolo e nngwe e kelelo ya gago e ameile ga gona mo o utlwisa batho botlhoko o thabisang teng jale ga nako ena yo frustration e bakwang ke gore o utlwisitse botlhoko kapa mang o utlwisa botlhoko o tla fumana momamedi wa PCFM e fetisa le tsela yo o inaganang ka yona e tla fetisa le tshebediso ya ditšhelete e tla fetisa le qeto yo o e etsang ya gore na o nwa ga kae le gore na o exercise ga kae o tla fumana gore cognitive ability is distorted motho ona o sa na le botlhoponyana motho ene ntse ge motseba gore motho ona o botlhale gampe ke motho a kgonang go nagana ke motho a kgonang go etsa gore dintho di etsagale ka lebaka la ditlhekefetso tsa mosebetsing mo re sebetsang teng tse dileng o sa kgoneng go itlwanela otsona tsone o katelela o e le moya jalo o tla fumana gore nakong e leyo wa moya seo motho ya o utlwisang botlhoko mosebetsing kapa motho a sa rateng gore environment ya mosebetsi e le environment e etsang hore ho be le harmony, ho be monate mosebetsing, ho be monate le ha re sena letho, re be le nako ya ho ba mmoho, re be le nako ya ho rapela mmoho, re be le nako ya ho tsheha mosebetsing haholo ha eba rena re fuwe nako ya ho phomola. Taba ena ya ho se sebetse hantle le ho se sebetsane hantle mosebetsing o tla ithuta yona le ho e bona mo e reng ha o futa mosebetsi fela le ka lanche fela kapo ka break bo fungwaneng, motho e mong le mong wa organization ena o kgoneng ya hae mo kgoneng ya hae ba fuwe sesimolo ba dula ba ba dula ba qakolwane hobane ha hona ntho e ba tlisang gore ba be mmogo hobane kgotso ga iyo, ga go tsedi go rona ke mang ya pela mookamedi, ke mang a lo re ditse go mookamedi le a re sa tso ko retlhere ba rene. Mme taba ena e etsa gore re tseba gore ke boikarabelelo ba rona go etsa gore sebaka seo re leyang re phelang go sone sebe mofutlho. Ke boikarabelelo ba motho mongwe le mongwe o etsa gore batho ba seke ba iphumana ba ena le mathata ba ntse a le mmogo. Ga o ka bona basebetsi mmogo ga o tho motho o sa ile kwa nako ya batho e mongwe le mongwe a batla go a fitlha mo nwa le mo boloka, ga o seo batlisisa gona lerato leng la go a boloka na nne le le teng ka ga mosebetsi ga motho wa ka tsebe e fana gore nne le le siko le ga e ka ba ono le bona ga a sa kula jele ba se ba mo chakela ba se ba na le guilt ha ka kgotsofala ka gare go mosebetsi gore na o go mo bona phateng tse chesa ka gare mosebetsi na se monate mme o sentse kagolwana ya bophelo go a neng a lokela a phele ga monate ka nako yona eno jalo o tlo tla o tlaa mona mo sengote mogane jeso o nare tšhakelang bakudi o ya bakudi o ntse a itsere buile rere ge ba le kgotsa le batho botlhe. So mosebetsing ga e be sebaka sa kgotso ga e be moore re phedisanang ka kgotso ga se ore re bueng ka batho re be le mokosi re be jwang empa go be le bophelo go be le dintho tse etsang gore ke utlwe ka kare re mmogo mme re be le di-relationship le rona mmogo le batho ba bangwe. O tla fumana gore taba ena ya harassment le bullying at work e tloa mosebetsing go batho ba bangwe e ya ka malapeng empa ga re malapeng gone jane re bua ka gore mosebetsing re etsa jwang gore re itlhokomele ge be batho ba itlhokometseng mosebetsing ge be re tlhokomele le ba bangwe bao re sebetsang le bone ge be le di-norms and culture tsa mosebetsi tse responsibleto sa gore mosebetsing wa rona go monate mosebetsing wa rona go a phedisana e seng kgekgetlo tla re ba le kgotso nako eo re sebetsang ka thata go senyetsa le go utswetsa monga mosebetsi o fona go gona mo re tlameyang gore jale e be re entse tla mathata mo re thusanang go a wela jale re ke re thusane gore re ka ba le mokgwa re ka phela ebile re ka tswela pele gantle ga go na le gore re buisaneng gore re etsanne jwang gore re reng le ditoko felanyana tsa mosebetsi tereng beke ena ga e fela ka ga go palangwa ka thata re seng ba ba kana taba ya go palama re seng ba ba kana taba ya petrole ge re etse jale re theole taba ena ya gore e be ga ga kgotsofala bophelong go tla fumana ga re theola taba ya go se kgotsofale mosebetsing re theola segatla sa bokulo ka nako ena eo tla fumana gore batho ba sa kgotsofalang mosebetsing di-high blood tsa bona di a phama ditsekere ga di laolei setse ba se ba kena-kena le fela gona jele ka nako ena ya mohatsele e le ka taba ya gore ba phela tlasa gatelelo e kgolo ya maikutlo e re reng e ka fela ga re ka ga kgona go elelelwa dintho tse e tsang gore re tlhoke boikarabelelo godima bophelo ba rona mme re seke ra iphumana ka nako nngwe re tsheiwa o ntse tho ae o sa ba tsamaya le mannyeo o tsamaya ka maoto kena di-taxing o fumane gore go na le economic abuse yo kana ko batho ba kutsela fela gore le subscription sa hao ha se sekhe ke le batho ba iplay sama ba he mo mamile ba kutsela mo ba batla go subscription sa se se hlae se hlae se sa matsela me tinga ka di ntse re ha ba fokotse mafura ka fokotse matswai ka fokotse ditshikiri e le gore ke thapolle nne ya hona hangata lo tsama ka maokukudikile ba u kwanyeka ka re taba ena ya dikoloi tse nedi leng ba ukisa botlhoko ga ba sekeba ukwa botlhoko ga ba keneseleng ba reke dirifinyana tse tla ba tshwanela le diteki motho a tla itsamaele goseng a sa tloe gafosokwana kapo a tloe ga nnele se ka maoto a itlele toropong ga a keta a be mosebetsing o tla tsamaya le mote o tla phamisa kelello le mmele wa gae gore di fitlhele boleng ba gore a se a nne a dule ba go thusa mosebetsing.
1: Mamedi dula ho ema shume a mabedi a metso e mene ka mora hora ya le shume ke tsona taba tse re qoqang le ho bua ka tsona. Ebile Medina o a re thusa ho di ela hloko re bua jwalo ka harassment le bullying ha ho le mosebetsing ka ho fapana. E bang o na le dipotso di tlatsetso wa moheleile hore he o di lebise nomorong ya 62009956 ke 62009956 e ka ba molaetsa o ngotsweng. E ka ba voice note pele re phethela metsotso ya mashume a mararo ka mora hora ena ya leshume he 62009956 re ke re utlwa re qoqe re shebe re bue taba ena. Hona le motho ya ka batlang ho tseba hobane re mamela ke batho ba bangata ba fapaneng ka go lontse fapaneng Medina o le mookamedi hore na jole nna karolo ke e bapalang ke efeng ke le mookamedi ho netefatsa ho etsa bonnete ba hore ka hare ho sebaka sena seo ke se etellang pele kgotso e ba teng taba tsa harassment sa bo bullying ha di biteng ke bapala ka go le feng ke le moka medi ke le mo etapile
0: katamelo ya masebetsi mmoho katamelo ya mosebetsi ka bo yona e tlise ntho ye e nang le bokgothatsi motivation ha re motivate batho ba karolo ya team eo re hlaolang le yona le ho lokisa di resources tseo re di sebedisang mosebetsing hore basebetsi ba tsebe ho sebetsa le ho tseba tse siko taba ena e be communicated bane ka nako nngwe o tla fumana gore dintho ha diyo ka hare ho mosebetsi mookamedi ha ona maa dulang teng le disabotnate tsa hae hore ha re sebedisitseng dintho ntlhamo le thing ke improvise ha re sebedisitseng dintho tse tla re thusa ha se ha ke re ka bona ngwe ga rena tšhelete e seng yena a nna ga sa motho tla iponela tshebediso ya mantswe ka gare go organization le e kenyeletsa gore na how do you allocate duties
1: ka bona molaetsa ka mane ka Facebook o re nrilwe ke kopa go ba anonymous o re nna dikobiso tse e teng mosebetsing wa ka dinyagamisa gona go ga ke lokela go ya mosebetsing ke utlwe e ka re nka seye empa jale ke tlamehile go ye go ba ke motswadi taba e nka iphapanyetsa yona jwang gore ke nne ke sebetse fela ke seke ka ela tlhoko ditaba tse tsa kobiso e teng mosebetsing wa ka ke sebetsa jwang le gore e seke ya makelelo ya ka go na le mokgwa ore nka etsa gore e seke yang ama Medina
0: yes ha ke re dintho tse dingwe ge tlameile go di bebofatsa ke tlameya go di etsa ga di sesefatsa nakong yo o ntseng o kobiswa ka lebaka la dintho tse itseng gobane ga ke re tlhile ra re tshebediso ya mantswe le di-comments tse batho ba di etsa ke tsona dikobiso tse kore offensive words le language o tla utlwa gore ach ga ke karolo ya language ena e tena fela jalo e ka re mosebetsi mona go batla go possibilitise yona fele ba tlile o tla ba o bisa ka yona so o be le tolerance ke gore o ko itšhebe gore na gantentle ke eng e ba lokelang go bua ka yona go nna mo e teng e ka nnang ya ba offender is it because ke fitinyana is it because ke masesanyane is it because ke jealousy so when I accept yourself self-compassion it will be kind to yourself
1: yeah
0: ithate ka tsela yo o ikgauhelang ke le nakong eo o ikgauhelang o tlile o utlwa ditaba tsena gore a ke ditaba di tshwana le tse dingwe ga ntse ba o kobisa mo na ka nako nngwe o ipheleletswa le ke motho o dulang le ena ha kenya le re tsena ke le wa o tsokomela ka nnete o re manga o khotsofalle ha ke re re mona ka ka tshole ba ha ka la fumana gore ke susumetsang ba se di mo go nketsa jena ke mona wena e ba le self protection ke itshireletsa jang tsopola mo se di mo mo me mo nga ha o fit out then just cut things out break fast are wa tsana na ithusa ka e thusa le ka hore le mele ko ene ka ga mosebetsi ka e se ka mafumela se crafting sounds e tsho go ba ne kona le mosebetsi mo se nang go tso fitela di crafting motho e mong le mo tsa di mosebetsi tsa crafting sa ba ne ha se ya fatse ha na tshepo mosebetsi ka lokela ba le tshepo ke la ka la so se na tshepo ke ka nna ya di mosebetsi tsa crafting ja ha ntse o seng o go o tla bona ho go ka tota ntse tsena wa ja elo go tsaka ba le ntse o tshutsa ba ka tsa di threats
1: yeah
0: it is saying that it is a panic attack
1: yeah hello Rilo le Medi now na mosebetsi ngwa ka ho monate mo ka mediwetsa sohle hore ho be monate le ba qabaneng u bua le bona hantle ke mphoka mane ka ha mama theta ba tse monate Medi ne o tsena
0: e di monate
1: ba Medi dilo ho ema shema ma video a metse ro bon kamera hora ya le shume ka bona moletsa o re Rilo good morning nna ke le mothete lamba thopile mosebetsi ngwa ka ke utlile qholotso ho amohela le ho nka lo ela hloko di bope o tse fapaneng tsa batho go bane ba fapana empa ke bohlale be o botsholokelang go ba le bona hore na o ba atamela jwang o re re ya le boa medine o ka lenaneo le bohlokwa Rilo dumela nane ke dula ke sulafallwa ka mehla mosebetsing go ba ke se motho ya gonang go bua le ha ke sa thaba ke bona ke sa atamelwe hantle ne ke tla itholela until ke ba le sebete sa hore ke atamela ditaba ke bue le ha ile ka hlompho fela ke bue ha ntho e santhabisa boholo ba bana ka ke bone hle batho ba ngata medinao ba ha ba lokolohele u bua ke tsebe na ke eng taba yeno mpa ke a rata ha ile mona elelwa hore o sa hloka ho bua ka posa hloka hore
0: yeah what's that ke tsile tsa taba yo
1: eh
0: ba tlhola ngata ha ba khone ho bua empa ba khona ho etsa diketso tse hatellang ba ba
1: ooh
0: tsela ha bu tsela o tla o bereka ba bang ha a bui taba ha a bui ntle ntaba e le nye tsa halanga ga mosebetsi o bua tse ka thoko o tsaka go nala bang ha ga gati bona ba bang kgethelo e bile ho tsho tshwa go go ba fitana nyala ga tsama ka maotiki that is not the issue ha ha re tabe nya bo fitana ba hao lo tsama hao ka maoto lo ba le go ye tinya ha it's not that ke eng ka motsetsi ka moetsa e sa o tabisi e lo o se ke wa tswa le kweteng o bua ka ntse sa o tabisi mo mang ka na ke ga tya ke fitla mona ke re ke re ke la ini sa batho e be mess yela ndi ena wa fitla wa ba tsosa go ba ne a tsietse kana go e senyo na ke le o go tsiela kana go yo batho be ke bana e sitseng ba le nte ke le o ntse o taba tlo di khone mona a di mob ha go hloka ha le o ga itse jalo o sitisa mosetsi wa ke e se go bolola ka ntika go kopa o e tsisa ka mona ka ga mosebi e sa a memba e ha mangwena o di mob
1: Medi na bile nna le monate ha ho lolen ha ga phethela bo ga fa le nomoro tsa mohala mo go tla o fumana teng
0: dine mo tsa mohala mo medina wa afumane ya ntse ke 591 65221 re tshisa batho bohle gore e ke le ba mamedi ba batle ba mata ba PCFM ne re be re bone tsholo pele go bane di kholo di satla
1: tsa selema nate be ke manate medina
0: ke a lebo
1: thank you Mamedi ke Medina Tshabedi ke tsebisa bophelo bo botla ba kelello e bile ke mohlabule ne re shebile ditaba tse amanang le bophelo ba rona bo botla ba kelello ho lo re kene tabeng ya harassment le bullying mesebetsi mona me re tshwa re he ntse le tsedi ntse ditaba tsa bohlokwa tse go lokelang re ne re di qoqe re di bue re di shebe tumela ho hle motswang o mametse o le gona teng o handla ke re tsatsela le ntse le tsamae handle

0: PCFM.
1: Hey.

Something Soweto ama gents a pelo monene le John Legend Harney tsama le muni long e dula metso tsenya mashume a mabedi a metso mehlano pele ke fitla hore nya le shume le metso e medi ke la ka bona mlaetsa o mongwe ke dutsing le ona mo mamedi o reng ri lo tsaba sa ka lokalo ke hlokang keletso fela hore a le ntwe e ke shebileng maranra mona mo keleletsong hore bogolo ba batho especially baba sweu ba lokolohela ho se robale ka morentse tshwanang but they are married. Ora ha ke tsebe maikutlo ha o ke a feng ka yona rilo le hore na is it good for marriage le hore na wa itsheetsa. Ooh, okay. Hey. Sure. Maybe ya ke ke se be ke qoqa re bua. Ke hopola ke la ka e bona le nna ne ne mona. Hona le couple engwe. Ke hola ke tsepedi. E ha di sitharo. Ke hopola hle ke ke bone haholo. Morao nyana jena ibile le ka ile ex hona le ex ke la ka e bona mo motho ya naitse ke hlok a monna a lokolohetseng hore a tlotla a utlwisisa hore re ka robala ka morentse fapaneng ga ratana re nyalane fela go robala ka morentse fapaneng hona le ka mora ya haike nola ka mora ya ka re ya ratana re nyalane jelo mamedi yena wa tsho hore ke dutse tabeng e nngwe ke bonang e ntse e tsagala ka pointse e ata haholo mo bonang haholo mohlobo ona o mosweu o lokolo ha ke tsebe batho ba batho ba yetsa le bona ha ke tsebe mohlomong a reng o bona batho ba bangata ha ho le molokono mo so o lokolo hetse hore ha ba nyalane ho be la na le kamore ya hae mo le mongabe le kamore ya hae fela ba ntse ba nyalane ha ba hloyana ke a tsebe rona batho ba batho ba bangata ena le ho etsa la maemong e le reng batho ba sa ratana ha ba sa utlwana fela ba ntse ba dula ka rontlile nngwe ya mona ke mo batho ba le ba ratana mo mamedi ba nyalane ba ratana ba utlwana fela ba dumellano hore a ha re tlotla re ba le rumile nngwe ha re tlo ba le ka more le nngwe re reng ena ke a rona re le babedi a hona le ka more ya ha o ke na le ka more ya ka fela ntse re nyalane ke tsheke re eya no tsela ke utlwa mamedi le ena gore o dutse ho yona taba ena ke batla utlwa maikutlo ha o nna maikutlo ka ho yona ke ya yo no I just so nna ha ke so wa be le la chakelana ba i sebetsa jwa ha o batla o khadlela o tshoka ka ka mokenya ha ya ka tla ka mokenya ha o molema yana ke hore se ka latena ho bane le ka tenane ha ke gola ke utlwisise molema wa yona le hore na ho bane batho ba qetela ba yetsa jale ke kopanye fa ke dulele khoneng o ka yona ke reserve maikutlo a ka ha ke ya ke lebane le yona fela ke batla utlwa maikutlo a hao nna ke ntho ka e tshehetsang eo mo mamedi maikutlo a hao ke a feng ho bonahala batho ba bangata ba nyalane morao tjena ba lokolohela taba ena ya hore re nyalane re dula ka rontlo e le nngwe ga utlwana fela ba le kamore ya hao ke be le kamore ya ka se setlamo sa gore robale kamoreng e le nngwe betheng e le nngwe le hoja re ratana maikutlo a hao ke a feng ka taba e mo mamedi ba video re ke re dula fatshe le yona taba ena re ke re shebe re ke re qoqe le utlwa fela hore na re shaba jwang re utlwa jwang ke 62009956 62009956 haya tsi di ka go hana ka go le lapa taba ya go bala mo batho ba nyalaneng ha se yona e diti tsene ke botsa wa ka tsona maikutlo a ke a fe

0: Amanda Black Power ke shebile talotse tsa sa tswa tswa mo mamedi tsa talotse ya mafura le ditheo tsa mafura mo mamedi tla ke nya tshebetso go tla ho sane di 3 tsa Phupjane 2026 bona le ka theko ya petrol 93 le petrol 95 di ka nyolo ha ka di sente tse mashume a mararo lithara ka nngwe mme se tla ba 25.70 petrol 93 petrol 95 etla ba 26.20 maluti 20 disente litara ka nngwe mme ke shebile hore taba ya diesel etla theoa ka maluti a mane le disente tse mashume a supileng for maluti 70 disente litara ka nngwe mme se tla ba 30 maluti 5 disente litara ka nngwe mme parafini yona mo mamedi etla thewa ka maluti a mararo le disente tse mashume a robo ng litara ka nngwe mme sena se re ditheo tse ntšha rosane se ka ba 18 maluti 60 disente litara ka nngwe mo mamedi e ntse le engwe dintho tse ke tsebang gore di molemong wa batho ba bangata gagolo fela ba ntse ba bua ka yona empa heke tse dingwe tsa dintho tse re tla bona tlenne ke kena tshebetsong di etsagala ga re qoka re bua re shebe maputso a rona a letsatsi mo mamedi mo mamedi a itseng ai re rilwang ke re shebe re dula fatshe le yona re utlwe taba ena gore na maikutlo a ba mamedi ke a feng le wena ga o ke a feng nna ke itse maikutlo a ka re ke rabelele ka thoko ganyane PCFM dumela
1: hello
0: dumela
1: greetings to you
0: morning
1: how are you
0: good wena ho jwang
1: a ke monate
0: hello monate
1: ke mahlala nna
0: yebo
1: ma mathata
0: ei
1: bo then ke tsi le ho ntse go qala ere ke nna ke na botata le yona ba tsana ba ne
0: njetse
1: ehe maho batho ba bo tingi ma kwa basu
0: ei
1: ba re tsita ke practice tsa bona tseno no no le ba le ba
0: okay
1: hal hal kwa na jolo ka ke le mo thati se
0: ei
1: se ne re tsiba hore ho na le nako yo e longwe mo khamme a be le go publish ya ha o thanda di a be le phapusi ya hae ka mabaka ke yana nako tse dingwe motho a mme nakonyane a yang nakong ya go boikgwetisa ga ya kgwedi le kgwedi motho a ntate o netaetse ga tshwanela go bala tsa motho enono because o tla feteletse a nkile image tseno tse tsa motho na ntse a detoxa ka tsono wa bona ke tabe e tebileng gagolo so gapeape batho ba gala ke yone ba nyala hep jalo nto fumana gore e mole le mole le mongwe na le phapusi ya gae so ntena e leng gore ya e tsala na ba letse ya go tla go bala motho wa for the rest every and every day that's why o tlo fumana go gangata go ba le dikgotlhakgotlhano tse tlo keteleletse le tsabana go sa tlhokagage so ntena nono nna ke itlwele kage e ka nthusa.

all the work Amber Mark re bia me tsotsenye tsheletseng apele re fihla ho renya le shemele metse medi thaba tibla hore re lo ho hang ha ke utle na ho ba neng re lokela ho ba le kamogetse fapaneng fela re le ntho e le nngwe o re ha ke tshietse ho hang. Hello Rilo, nna ke kopa mangataba a ka re hlalosetse ha ho re nyana na a morena ya notlelwa ka partner e ka ikenela nako yohle e be ka more yeo e hlekisa ke mang banna ba tswa fa cleaning ha kale no e dipotsa potsa fela nna mo ne ke bone teng e ne le batho ba lo reng bana le batho ba ba thusang motho ya thusang lapeng a ka tla tlo thusa tlo cleana ka mane le ka mane ke ka more ya ha e ha ino tlele ke ya hai ona le ha o mohlomong ha o hloka ho ya wa mojetsa go ke kopa ho tlo bona ka a ke tsebe na e sebetsa jang fela ke bone ke ngwa dintho tsentse di ata mo mamedi ke tla bona hore na mohlomong he jola ka ho bona ha lo tswanga tabantsa ba ilokolohela na ke ntho e tla etla sebetsa jwang ka poe sebetsa jwang fela ona re batho ba tshomba re gona ya re sebeletsa ha se le ka thata ba bang ba tsho ba re ho hang ha re bone ha re utlogena molemo le bohlokwa ba yona e bena ke feng ho bile monate ba lwana o tlo re nyana ya botse ya borobong mo mamedi mo re qashileteng o fela mo ne mo nna lwana re arohana nteng o tsala pela monate ka letsatsi la how so hle sentso sietsa o sietsa ka sepio ka bogabane ka boqhetseke nthontso hle maemong ohle batho ba bona ba sa bone ba shebile ba sa sheba ke tla kusiya jolo le tla di makutle lena ne o lebitswang midday live ke la ditaba bone go tlile go santsa tshware ke o hlopiseditse tsona o le mo mamedi wena etsa bonete ba hore house uti wena etsa bonete ba hore house tsinye o tlo se ke wa fetwa he mo mamedi wa tse ba o tlo isa hore nyane ya pele mo tla kopana le funky all the funk master who the fuse o tla se betsa le wena o isa hore nyane ya boraro mo tla kopana le DJ BWTZ who BWTZ for the mention afternoon drive show so bana te ba re he so hle sotlo bontso sietsa dilontso ma metse jolo radio u dilo ontso na le rona he mo mamedi bana ga rata ho re nne re be le wena ho hle mo lenteng ho bana your pulse our beat ku se ka pina mana tia pizza ra mahula ena bitswa bona he.

mamadi wa PCFM o tla gopola gore mane gorenyane ya botshelela o ile wa ba le Hlalefo Mtutsi ka lenanao la Thahameso, mme re o seke wa fetwa ke manana a rona a ditaba jalo ka mehla mo mamedi. Mane goreng ya bosupa o tla kopana le Tebo Sotho ka lenanao la Thahameso. Go bohlokwa golo gore o dule o na le rona jalo manenong ana a rona a ditaba, gore o tlo dule o le sehlohlolong gore na tsentseng di etsagala ke difeng mo mamedi. Gona kwano re sebetsa re le team e thata e kopaneng.

0: Mamedi wa PCFM, Harry Mateleka Manika Mozambique, Utsamashaba Muzo wa Mozambique ore matswala a yona a mahlano a bolailwe nakong ya boipilaetso bo kgatlhanong le melata e phelang Afrika Borwa mafelong a beke e sa tswa feta. Ke matswalwa a magolo a robedi a Mozambique a ileng a angwa ke boipelaetso bona bo bileng Mostelbe o mamedi. Tlaleho ya mmuso e re ba bang ba magolo a mararo ba gutletse hae ka Moqebelo ka mora meferefere eo sepolesa sa Afrika Borwa se hlalositseng ha se butse se ntse se batla se ntse se etsa dipatlisiso mabapi le taba ena mo mamedi. Moporesidente wa Senegal e leng Bassirou Diomaye Faye kajeno o phatlaladitse mmuso o motjha ka mora gore a kgale wa kgale bekeng e fetileng o ile a boela a leleka tonakgolo ya mehleng Ousmane Sonko. Gona bekeng tseo Sonko o ile a tlhomamiswa e le motsamaisi e motjha wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa. Bobedi bona bo ile ba ba le dikgotlhano. O itse mokga wa gae ga o na nka karolo mmusong ona o motjha, maemo a dipolotiki ke gona a ntseng a tsitsa naheng ena. Ke tsona tseno tsa matšhaba futa mona mmamedi o tla tlhokomela he gore ga re ya ka mane ka Afrika Borwa boemo kapa maemo a bonagala a se maatle go hang mo o tla tlhokomela he gore motlhankana ya dilemo di le 19 o ile a bolawa ka pelaelo ya gore mohlomong he ga se letswalwa la Afrika Borwa. Jalo ka ga o tseba gore baagi ba Afrika Borwa ba re ga ba batle batho bao e seng matswalwa Afrika Borwa go phela nageng ena. Mme go bonagala momamedi he ga jwale e tlile go na ditlalo tse ngata tsa batho ba bolawang jalo ka ga o utlwile tlaleo ena eo re sa tswa go fa yona. Momamedi o tla tlhokomela gape gore ga ba ntse ba etsa matsholo ana go latela tlaleho ga o sa tsebo go bua seZulu kutlwisiso ya bona ke gore mohlomong ga o letswalwa la naga eo. Mme taba ena e tlile e thitsitse maikutlo a mangata a karolo ya maAforika gore na go tla jwang gore jwale e be mofuta o wa maZulu ga o sa tsebo go bua seZulu e be ba nka qeto ya gore jwale e ka nna ya ba ha o letswalwa la Afrika Borwa. Mme taba ena momamedi e bonagala jwale e qoqo haholo ke merabe e meng e sa tsebeng seZulu mane Afrika Borwa momamedi. Ke ditaba tse bonalang he di le teng. Mme taba ena e thitsitse maikutlo a mangata haholo la o sheba jwalo gohle o mamela jwalo ditsing tsa rona tse fapaneng gona Afrika Borwa tsa bophatlalatsi wa utlwa gore taba ena ke taba momamedi gore na jwale ebe ditaba tsena di re moeta pele wa sehlopha sena se ipelaetsang kgatlhanong le batho bao e seng maAforika Borwa o bontshitse a tshwenyeile haholo mme a tshwela ka mathe kapa ka mathe diketso tsena tsa ba bang ba maAforika Borwa tsa go bolaya batho bao ba belaelang gore mohlomong ga se matswalwa a naga eno. Mme a bontsha gore jale la ga eba motho eno a kapa motlhankana eo a didimo di le 19 e ne e se letswalwa la Afrika Borwa ke phoso e kgolo gore e be setšhaba se ntse qeto eno e jwalo. Ditaba tsena di re momamedi go bonagala motlhomong jwale di ntse di ya go sele mme maikutlo ke gore na e be mmuso wa Afrika Borwa ona o reng ka ditaba tsa mofuta ona na o nka qeto efeng na o bonagala motlhomong jwale ntle le go bua fela jalo ka tlhokometse gore a mang a matona a ile a tshwela ka mathe diketso tsa mofuta ona. Momamedi o tla tlhokomela gore le mongwe dikakaretso wa mogao o busang wa ANC Afrika Borwa le ena o ile a tshwela ka mathe diketso tsa mofuta ona. Empa potso ke gore na ditaba tsena ga di etsagala ditsi tsa tshireletso di le teng Afrika Borwa mono taba e e reng na e tla fumana pheko gona ga e ba e ka tloelwa ya ba jwale e tloelwa fela ibe taba e isa kae ke lakatsa hore re sa le qalong tjena ke tle ke o fe monyetla mo mamedi ge ke go tlo gona wena maikutlo ho ke a finka taba ena ge ke re shebe na o bona ka muso wa Afrika Borwa e hlile lo ho ja ontso ntsa dipolelo jwalo hore ho hlonipwe ba ahi ba dina tseding ibile ba bontsha hore molao ke ona o tla sebetsa fela jwale ha o bona ha le mane fatshe matswallwa Afrika Borwa a ikamahanya le taelo kapa dipuo tsena tsentseng di ntshwa ke ba boholong naheng ena ya Afrika Borwa mme ho bonala jwale ba ntse ba tswela pele ho tshosa batho le ho ba bolaya mehlobo e meng e bonala jwale e tsitsipana e agang Basotho, Mavenda, jwalo jwalo, Maxhosa, jwalo jwalo, Mamedi, ka baka la boemo bona. Ebe taba tse di tla fella kae? A ko re ke utlwe gore na maikutlo ha o ke a fe Mamedi mabapi le taba ena. Empa haeba o sena maikutlo, re tla feta, re fetele ka mane ka magotleng. Ebe mmuso o bona eka mohlomong taba e o inketse hodimo. Kapa jwale taba tsena di etsahala hole moo e bang jwale mmuso le ona ha ona monyetla hore o ka thibela diketso tsa mofuta ona momamedi kapa tjhe. O ka ba le maikutlo, mohlomong o ka lahlela molaetsa mono ho 6200-9956, 6200-9956. Re tla kutlwa gore na wena maikutlo a hao ke a fe ka ditaba tsena. O bona eka mohlomong na tharollo e tla ba teng ha maemo e ntse le a. O tla hlokomela he hore boraditekesi hona mono Afrika Borwa, ke hlokometse hona mono KwaZulu-Natal ba ile ba bontsha ngongoreho e kgolo ya hore jwale ditaba tsena di ama kgwebo ya bona mme ho ile hwa ba le puisano e thata dipakeng tsa bana ba hlophileng mehwanto le boraditekesi maobane mme ho bonala jwale maemo a ntse a ba mabe moo boraditekesi ba bontshang hore hela diketso tsena tsa lona di dia kgwebo ya rona jwale ha o sana batho ba palamang kapa ba sebedisang makoloi ka baka la maemo ana a teng mono Durban mo mamedi ke tsona ditaba tsena tse ntseng di etsahala mme ditaba tsena di bonala jwale di tswela pele go ama moruo wa Afrika Borwa mo mamedi wa PCFM ke metsotso leshome le motso le mong re foraletse hora ena ya leshome le metso mmedi empa he haeba o le siyo ke tla mathela ka mane ka magotleng mo mamedi re tla hlokomela gore nyewe e ntseng e tswela pele ha jwale ke nyego ya e mabapi le teko ya ho dia mmuso mo mamedi e seng o tla opola mo mamedi ha ntse re bua taba ena ke ditaba tse ileng tsa etsala kgale mme nyewe ena e ntse e tswela pele ka moo ho leng ka teng ofuta mona mo mamedi re la ka hlokomela gore ha re kena ka magotleng ka mona lekgotla la maipiletso maobane le ile la emisa eto ya sekolo ya ho hira motsamaisi e motjha wa sekolo seo ka morao hore ya ntseng a le teng ha jwale a bontshe a sena thahasello ya ho iketela setulo seno sa botsamaisi ba sekolo se seholo sa setšhaba mme lekgotla la maipiletso le laetse hore sekolo se emise kgato eo ya ho hira mookamedi e motjha wa sekolo se seholo sa setšhaba momamedi mme o tla gopola gore ke ka mora gore professor Kananelo Mosito yeo e leng motlatsi wa motsamaisi a nke qeto ya gore jwale a qose sekolo ka gore jwale se bonala se batla go tswela pele ho hira fela a ntse a le teng mme lekgotla la maipiletso le fane ka ka taelo maobane gore sekolo se emise qeto eno ya ho hira motsamaisi e motjha kapa mookamedi motjha wa sekolo se seholo sa setšhaba ke tsona ditaba tseno tse hlahang ka magotleng tse ke ne ke lakatsa gore o tle o di ele hloko mme o tla gopola gore sekolo se ne se lakaditse gore nyewe ena e ilo mamelwa ka lekgotleng lane la bosebetsi empa he ka moo ditaba di leng ka teng mabaka a sekolo e ne e le gore jwale mohlomong professor Kananelo Mosito jole ka ha ile mo president wa le gotlala maipiletso a ka fana ka tshutshumetso gore jwa le diqeto di bona hale di tsheetsa yena mo mamedi mme jwale sekolo sine selele sisitheo gore jwale enyewe ena ebe e ka buelwa ka mane ka le gotleng la maipiletso hara tseding ke tseding tsa ditaba tsene ndi ile tsa hlaella mo mamedi ha re ntse re setse ditaba tsena tsa nyewe ena me re tla ne go utlwe he rona jwale sekolo jwale se tla qetella sentseng o tla opola hape sekolo se beeletse professor Kananelo Mosito ka thoko go mosebetsi jwale ha taelo e setswile tsena re tla utlwa gore na jwale ebe qeto direng o tla opola he ha qeto e setswile tsena ha o bolele gore ho qetilwe re ntse re tla utlwa gore na jwale lekgotla la maipiletso jwale ka hanye wentse e tswela pele le reng ka ditaba tsena momamedi wa PCFM ke tse ding tsa ditaba tse ileng tsa hlaella go futa mone he re tlhokometse gore nyewe e ntseng e tswela gapele gape jwale ka kile ka o eleliswa ke nyewe yane ya teko ya go diela mmuso ke yona eo re tlatla re o fa yona ka morago go mona e re ya o le tsena he ke tle ke supe gore ke metsotso e leshome le metsomehlano re foraletse gora ya leshome le metsomedi momamedi wa PCFM e re ke tle ke potele ka mona ka boramatheola re tle go utlwa gore na ebe ba o tshwaretse difeng ka jeno mme nako ya dumela gore ke tle ke rekise pele re mathela ka mane ka magotleng ke sentse ke le gona ka moo ka magotleng momamedi re tla boela gape re o fa moka wa baphatlalatsi ba ditaba o tlhophilweng jwalo ke lekgotla la motsemogolo Maseru MCC.
1: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Mr. Pasta spaghetti or macaroni, 500 grams, any two for 29 maluti. SSP brown sugar, 2 kgs for 39.99. And Stork country spread, 40% fat spread, 1 kg, buy two for 89 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.
0: Mamadi wa PCFM re reboele re rekise re a khutla
2: ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

o tla gona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso. PCFM, your power.

not a game, it's going down. We ain't playing with y'all.

Ke a leboga fang Kiel, boemedi wa PC, ke a o dumedisa. Letona la dipalangwang le mesebetsi e megolo, Majato Motiane, le pheta boitlamo ba Lesotho ba o boloka dikamano tse ntle le South Korea le ho di sebedisa mererong ya ntlafatso. Sena e bile karolo ya molaetsa wa hae kopanong ya matona a South Korea le Afrika e bileng motsemogolo Seoul. O neng o tsepame hodima ntlafatso ya dikamano molemong wa ntlafatso ya moruo. Dintlha tsa bohlokwa tse tshohlilweng kopanong ena di kenyeletsa botsetedi, ntlafatso ya lefapha la matla, kgokelo ya marangrang, ditsebo le tshebedisano mererong ya temo. Letona Motiane le ipileditse gore ho thewe dilekane tse tla hlahisa ditlamorao tse tshwarehang, ebile di ikamahanya le dipehelo tsa ntlafatso tsa 2063 e ka sitana le kgwebisano dipakeng tsa dinaga tsa Afrika. Banka karolo kopanong ena ba ananetse gore dikamano tse ntle tsa Afrika le South Korea le tsona di ka tswela pele kapa tsa tswelisa pele merero ya ntlafatso le go sebetsana le mathata a moruo le tlala a tobileng lefatshe. Lekala la ditaba tsa lehae le sepolesa le tswela pele ka letsholo la ona nabetsa ditshebeletso tsa phano ya ditokomane tsa boitsebiso go maqheku le batho ba nang le bokoa. Phala ya lekala lena Mofumahadi Marelebohile Mothibedi e re ona ke mohato wa lekala wa o netefatsa gore botlhe ba kengeletswa phanong ya ditshebeletso tsa mantlha. A re letsholo lena le kentswe tshebetsong go kwala segeo sa batho ba sa fumaneng ditshebeletso tsa lekala ka lebaka la bokulo, dilemo le bokoa. Mothibedi o boetse o ipiletsa go malapa le batlhokomedi go tswela pele go tlalegela lekala ka beng ka bona ba sitwang go ikisa diofising tsa lekala ka mabaka a tlhalositsweng. Go tseding, go ya ka boithuto bo entsweng sekolong se segolo sa setšhaba NUL, le ha sekolo se etsa baikutlwe ba moelegile, baithuti ba nang le bokoa ba pono NUL ba ntse ba sena dithusa thuto tse lekaneng. Boithuto bona bo entsweng ke Dr. Ntama Matsie wa NUL bo bontsha ha baithuti ba nang le bokoa ba pono ba fumana tshietso go ba bang le go amohelwa ke baokamedi ba sekolo go feta mona bo boetse bore ba na le menyetla e e lekanang ya go ikgethela dithuto tseo ba ratang go ithutela tsona. Ka go le leng boithuto bona bo boetse bo tlhagisitse ga dithusa thuto di sa lekana le gore ka nako e nngwe ga ba fumane thuso go baithuti mmogo le bona e le go nolofatsa leeto la bona la boithuto. Bo boetse ba bontsha kapa ba kgothaletsa dikolo go kengeletsa botlhe le go ipiletsa go ba nang le seabo lefapheng la thuto e phahameng go thegela batho ba nang le bokoa meralo go ba kengeletsa meralong ya thuto. Go tsamatšhaba tlaleo ke gore America e lebeletswe go tla kwala diofisi tsa amang a matlo a boemedi ba yona kwano Afrika tse fanang ka ditshebeletso tsa dikopo tsa bojaki bakeng sa maAfrika kgweding ena. Go ya ka batlhanka ba mmuso wa America ke diofisi tse ka bang 50 tse fanang ka ditshebeletso tsena tse tla kwalwa dibekeng tse tlang. Ba re le ha tokomane ya mmuso e sa ka ya bontsha letsatsi le e behilweng bakeng sa diphetogo tsena di tloetsagala gona kgweding ena. Sena ke karolo ya mehato ya mmuso wa America ya go fokotsa dipalo tsa melata e fuang bojaki. Mme ditlaleo di bontsha gape ga ona mmuso o fokoditse dipalo tsa basebeletsi ba boemedi ba America lefatsheng ka bophara. Le ga lekala la ditaba tsa lehae la America le saka la tlhakisa dintlha tsa phatlalatso eo le itse tla ka diphetogo ditshebeletsong tsa lona go netefatsa gore o bega dithagasello tsa maAmerika pele.

0: tsela gore ha o bona motho a etsa tlolo ya molao o thotse o sa e bolele o setsong ka karolo gobane o tlameha o setise gore tlolo ya molao e ne e sa ba etsagale ya pele ke ya gore o tlameha ga eba e le tlolo ya molao yo o bonang gore motho ena kanete gagolo go itse white collar crime ga se yane a dikgoka e etsala mo ntseng e le teng o se bona motho a sa re hel lebile re sale ke le bona le le ka monana ke a gola ga le sa tsebale ka setlogong ka mane koloi yaka e stakile o kore ye ke lenke kilo le kea ke tla le gotlisa kore go tlwela lebile eno e le la mmuso kapa la mosebetsing wa go bona le tsamaya motho a le kenya koloing ya gae a tsamaya ka lona o sa le report kapa o sa mo tv ela se kanka lebilena le ebale jalo go tsebe ntho ena ntse le le teng kare o dibuka tse bontshang gore na thepa ya monana e kae ga ka le tsamaya jalo fela go se ile o shota kankane motlhang le tlhokwa ntla a bele le siko ntho eno e sentse e le kotsi bane jale ga re tla le tlolo ya molao so re a tsaya baneneng disebediso e seng gantle ya matlotlo kapa yona corruption kapa misappropriation of funds diban kapa jang di hefe gore di ritsenye gobane government kapa tšhelete ya mmuso e etseditse mosotho kapa motho e mong le mong lesotho mona kapa nageng efe kapa efe ga e ba re bua ka naga ya swaziland ke etseditse mosati e mong le mong le mong le mong mme o tlameya gore e mo tswele molemo empa fela ga e se e tswela motho a le mong fela e se e sa tswele naga molemo ba motho ene se ba yona a imonang monana a le mong fela mme o tla fumela gore e tla e the expense of setšhaba kapa batho ba tlamayang ebe ke bona ba imonang monana jana mme le gopola gore sente nngwe e tswang ka corruption e theola segatlha seo ditshebeletso di tlamayang go tlhola ka yona setšhabeng because ga ba ditshebeletso di tlabeya gore di etswe ka 100 rand bele se re nkile 50 rand e leng gore go na le mo dilo ba le gaelelo mane ditshebeletsong tse ilo fanwa manene ka baka la tšhelete e seng ile siko e se ile kaekae motlho mo motho ore re ke kwalakwale lebaka e tlaga ga e tlhoka go sebediswa tlabe ke e gotlisitse so taba tseo di etsa baneneng motho a tlamayang go etsa mosebetsi le ka nnete a tla semane a senang maatla e re a tlamaya go etsa mosebetsi le o ntse o thwe tšhelete ga e afanwa motlho mong ga e ba e le mmuso o tlo o thelekala ga le sofane ka tšhelete kapa o etsela ba o fumana gore ntho e lwalogale etse ke le ketse motlhala ka ntho e tsa etseng lesotho mone ke e boneng radio mona ke etsa ka ntho ya lesotho bane ke e bone radiong ke e bone tvng ke e bone kae ke ko ke e bone go thwe o na le tlaleo e bontshang ga ke tsena ke ya komiti ya paramente kapa keka e bontshang gore tsela e e tlhoang semphitinyane e ilo kena kaekae e phetheke mme tlaleo e tholwalo ke tsela e phethetse setšhaba tshwana se le tsela ga ya phethelwa ke sena tlale yona ga e re tsela e phethetse tsela ena e sa phethelwa ko o bontsha gore go na le go gong go rona re sa o tsebeng go batho ba bangwe ba o tsebang fela jele ba tlotla ba sa saga ke eng ke setšhaba mme jele re bone le diketsalo tsa teng gore na go etsa etse jwang ga setšhaba se se inkela molao matsong e le ntho e fosaetseng so wa bona ka neneng ga o etsa ditulo tseno tsa molao di keteletse di etsa gore le batho ba keteletse ba sebalatšhe ga e le ga o ka setsena le batho ba bagolo ba etsa ntho e itseng lashe ko gore le gona re dietse fela le a bona mona ke gammang ya feng e leng gore ga o kala o etsa jelo go a senyega ka nnete
1: and-e motlhale o ne o qetang go etsa o batla go gotlisetsa morago mamedi wa PCFM gore e nna ba tshwereng ba ile ba checka gore na go etsala jwang TK a re e tshwa gona mona re tlotla re phethela fela a re gutla re emabenkeleng
2: monna ke tshia ke tshireletso le matla o lelapa le itshitlheileng ka ona ka metlha bokamoso le boikarabelelo ba ba mo potileng di maetleng a gae ke ka goo bophelo ba monna bo lokelang go tlhokomelega monna wa nnete ga a emele bothata o itshireletsa ka lena ka pave Lena Kapave, ke mokgwa o motšha wa go thibela HIV ka mokgwa wa ente ga nka mora dikgwedi tse e tsiletseng. Itshireletse, tseba boemo ba gago, qala lena ka jeno. Phediso ya HIV e qala ka thibelo.
3: Molaetsa ona o utlisetswa ke Lekala la Bophelo.
4: DJ Boots and Mapumbu. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.
1: Hashtag the Mansion Afternoon Drive. Mamelo wa PCFM ke metsotso e le shomele metso medi ga re lebile mane goreng ya bohlano re ntse re buisana le ga moruo re bua ka ntate Toka Tasele o se nona STK re ntse re bua ka white collar crime mamelo wa PCFM e ba go qeta go bulela ka nnete se bile re tlophethela ditaba tsa rona le ena TK re go amoela hape hape go amoela
0: re go amoela hape
1: yes abenate ho etsa bobo du ka pa ho etsa tshebediso e sa lokang thepeng ya setšhaba ho ama moruo wa dinaga ka tselejo
0: ho hlakila tsa go etsa mabunza gore bele

0: Ana ke dala dala tuxen sa majalo lezi ngo lo bana zana zin ngo lo zama bombo.
1: She's a hot.
0: Oh.
1: Short hands are hot.
0: Okay, ma gbale for una ba tshwanye tsile bo ma check.
1: I'm just saying go short hands are hot.
0: Put out the hotness of
1: it. No, you can. Why not?
2: Eno your pause.
1: Ya go hausa gona go
0: tsa. Ka mogotsi.
2: Motho ha le handle ke go tla go handle. So bona go ga ola handle wa magana.
0: Ano zing.
1: Exactly.
2: O ka ga motho no handle.
1: You can't say motho hot ba jalo wa.
2: Go go motho mo.
1: Mpama.
2: O tlo motho mo lang ka bophelo. Ba motho mo wa monna. Hona ha imo.
0: Ah zi hot man.
2: A khutsitse mofumadi wa hae a itse mofumadi wa hae o handle. Ya ba mutheno ka botlhola ba mutheno ya.
0: Ah.
1: Batho ba ambalwa.
2: Manyalo a mang ke tongo ba. Ah. Bona ke tongo. Wele botho a modimo o kene tongo. Ba bona ba o ye buitse a motho a sheba motho. E o shebile motho ke motho a o gatana le yena. Ai ba motho na ke motsebe ona ntshebile wele ne ke. O tlamea o motse o bile tsa mawe ya ho yena. Hela mmanna.
1: Ba kula.
2: Rai, wele ba thatana e khona.
1: Ba kula ba mo ba.
0: Very sick in the head.
2: Yeah, you are much hotter. You are much hotter.
0: Sick in.
2: The mongo lwanze za motho wa television.
1: Imagine.
2: Oh, ya sa re o khotsa motho eno. Hai. Wa mogata nye o tla tsama ya o ye ho yena. Ah.
1: Ke bitsa nye o dipolelo.
0: Tla lo phela le.
1: Ke dipolelo
2: lana. Ke dipolelo e nna le botha.
0: Ke polelo ga bo ke bo mothotho.
2: Ah, yo ke.
0: Ke bothotho.
2: Ke bokulo.
1: I'm not sure.
2: I call him a tati. Who will you?
0: If it's never fun, I'm going to say, I'm
2: a fishy. I'm a fishy. I'm a tati. That's really a fish. Kapuki mwa security le helmet kile le kibana ba nimba basalit.
0: Oh.
2: Kibana ba nimba basalit.
0: Okay.
2: So ba fish kibana ba na tona rali. Chao loy bilieti intabinti.
0: Ota mai saba fana rangis na security.
2: I do not think
0: of my son's in the betting. Munagas following us on the betting.
2: You are not the autumn. Eh, I tell you about Havatame.
0: Never for Zawana Tisunda.
2: Israel Mutati, Israel Mutati, Bamanatik and the Dead, and the Valata, Tamatama Gaika. Utai Conavari Babata Quintinse, Dragalabala Lanelli, La New Pizzo Crown. Pele ba bijo account ena re fuwe ka 1966 mang wa mo hlomphe aba 5cc listening ke nne tsegidi bala mona tla ke go to bua le bona botate go jana go tlona go etswa lang ka mona ha ile hantle
0: o ba ntsha kana ka
2: mona a o thuela ga ha ntse ba kwetla dipaga tsa tsa dipadulo go tsa mo ka mona tsa ba kwetla motho
0: dipaga tsa mamela thoma ke sa sa
2: kwetla motho MCC Abi tabala shela yule baga kila go na le na gele fuwe ba le tla utla baga a e batla ba di sa tsamae hantle ka pogolo thona yule ba batla ba tla ba fuela go ema ba FIFA yule re tla utla ta buya le bontate go jane go go go phe mono go buya le yena mantsi ba go tlona di tsamae
0: lwa tla matla motho
2: e sira se na le ba le
0: tla matla tshegese
2: e tsara ke ke rotso
0: ya
2: mo bra pitse fa magelo tsona re shebo go na taba di tsamae ka tla mafutho feng tsa tsinla ka tseno ke tsamaya le bagantikwe aka Mabombo le bafokeng Ramosedi aka DJ Butsa kono hanta tsatsi la ka tseno he mabre fisha fema on a Tuesday ka mo khodi tabare ka tembe mabre fisha fema hey motho a ti
0: ya
2: le o thona le na le team e tlang go rekiswa a yo go rekwa di status tsa di tlhopa tsa itseng ka molaka Betway Premiership se le tloae bo se wile le kitsena di khutile Guan chela sa kutla ka lebitso la Celtic sa le fumana bana le diraetse ba hanne ba kenana ke bo marumo ke bo swalo seketsane dile tsa tsamaya dinga tabo Dynamo se you name them all se le mo dile tsa tsamaya ba rekwa di status jolo hotwe na le tlhopha sena le mathata ona lwa le so bo se sa lentse e bua le ba tshwereng eh o re ba nna ya bona go na le diphoso mona le ya rumutsa lona mona le ya rumutsa ba le ha ba rumuditse tlhopha se ke le mathateng mega nete he ka se tla rekiswa kana go ena transfer ya pre-season ba le ha ke sheba ke sheba ke sheba ke sheba ke sheba ke o tlhoke tlhopha se se se bo bottom 4 ba le tlhopha se bottom 4 o sheba ke TS Galaxy la ba sa se bolela ga ke rongwe le o opola le bo mo ba ne re
0: tsheng ke mpanda le team tsa le team u itse tsa le team u itse benate tsa tsa
2: tsa ke bona ntse a re tla ya la ga batho ba bana logic le le ngwe la bontsha go na wentse e motho a te ke bone ma ntse a tsholwa fela lwa le go hopola go mo ba ne go itse re buile ka mo ho thweng ba kolota le ghetto 66 million
0: yo
2: 66 million le bo ile le ghetto tla ka e khona lwa
1: ba e khona ga
2: so e thata go le go tla bona he empa la ba sa bolala le bitso ai khona tlhopa se hlalela mo ne ke tlhopa Satchez Galaxy
0: TS bottom 4
2: ye ya motho a te
0: ha khona tshe go thata ga
2: thata e ba le lo tswa le yona no so lobe ha ba thata bela mothiane ana o thuki mang Adnan Ramon
0: ba le bona ba rekisa too much motho a te
2: ba rekisa too much
0: motho tengwe le go ba rekisa o
2: yetse ona ba le tena Stellenbosch ke se bile ba sentse ba e hlobodisa ona ba e hlobodisa Stellenbosch maloisa no hanno tikina ho renew contract rally pirates e qetong ka MTN ho bona mo rally Titus ya ka nna tsama ke bone Kaizer Chiefs sentse ya mangwa le mfana enwana hana o thuki mfana wa manyetse ke tla hopola na ke mfana enwa manyetse wa yona o tinga bapalang ha mo na so season ka season le yona ba ba e hlobodisa motho a te ba e hlobodisa bjale re tla bona
0: bo go motho ke bana ba tsamaile
2: le go bona ana transfer list le baba ga ba na ine ga o fela bjale motho a te 9 ya tsamaya bjale bana ba le mbaga ba mona tenyana bjale le bona ka ntwe na ba batla ho ya dihlopheng tse ding for challenge tse ba tandi le mona tenyana bjale re tla bona hore na mohlomong ga bona nte o tla e kokomo sa taba eno mme ka bona ka stopping sa TS Galaxy ya mabra PC FM yore ka sa tshule motho a tie o buile team Sugazi ke yena boss ke yena monga team ya re Bennett Parker o tla bentse le yena di buisang stopping sena le season nye tla pele o itse Island Bennett Parker o ba petse hantle re ba petse ba petse hlano tsa o tletela re ka nete o ba petse hantle mo ka nete he a entseng hore
0: papa ya Sundowns ke yona mo save le motho
2: a ile ona motho a tie
0: ke yona mo file mo save
2: o ye hlotse Sundowns o itse ha ne ba hlola Sundowns ka nako ile Nedbank Cup ba le ba batla thunye Sundowns se ke na fa re la hlela magumu ya re etsa nya fumana ga e khona go solo hobe ba eng ka thunye o ba le ba ba ne ba ba ise stadium ya mo se senyana ya ga ba bapala ena a league ya re o lukile ona taba ke isa mbombela go se se holo Bennett Parker about la lona TS Galaxy la hlola Sundowns go re ne e hlola motho a di skin ne ga pota pota ne ba e hlola ka nthongwe le nngwe ka ba khodi taba re ka tenga se game tse bona tso ka reng ke flu ku jwa la re ha o sheba di game tse ba petseng ke Bennett Parker ha o sheba male pa hai le tsedinga go wa bona hore ha ile hantle motho enwa boko ka pokelelo ya bole teng mme ka nete go go fela ke motshietse re mo hudisa ge na go e ba mohlomong batho ba tla mo athaka ba sebetse ka tla itseng a ga re tla mo sireletsa o sebeditse lentswe shield a ga re tla mo sireletsa ka ba go di tabela ka teng ke dumela go ba mo fa exposure ya e hlokang ba mo fa exposure ya hlokang ka nete ka ba go di tabela ka teng ha young coaches di fuwa monyetla ka nete ke taba e monate ke le ka motho wa tiacho taba o hlola mabelo di Sundowns e la mothusi a holole ya la hlola ke stopa sa Durban City ka 2-1 mane mo hopeng ka po finaleng ya Nedbank Cup ka mo go di tabela di ka teng ba re PC FM le re ka bona na di tla tsama ka tsela ya mo futa ofeng ha re feta mono ba re PC FM a re feta mono le le tawe se ke bona ba botha di a qala ke tloa fela ore se tlhopa sa Stellenbosch se batla ba parisa bona ba bona ga le sebedise se ba parisa bona motho a di
0: mang
2: Ashley Dupree e ya motho a di ba ba botsa ka nne tona Kaizer Chiefs ka fana ka Ashley Dupree ei ke gona le mona ate motho ai khona ona le mona ate kana kweno ha ke tsebe bona ho la etsa la mo joine stopa sa Kaizer Chiefs ka 2022 mabre PC FM ya ba he ine le contract le motsetharo ya ba ka mora mono Kaizer Chiefs ye ke tsaka tsepedi rwa le ja ho la o setse season e le nngwe he ka nnete hepe le kontraka ya hae e tlile fela ba se ba botsitse gore na ge ka mo fumana na Ashley Edupria ka mogodi taba di ka teng jona ke tla bona ema bora Peace FM gore na ka nnete taba di ka tsamaya ka tsela mo fa fense season yana e fetileng fela o kgonne go kena makgetlo wa gobedi icon ha ya tsamaya hantle ya ba le assist le nngwe ya ba ha kore le ha ele goli le nngwe he mona le mane a sekudiswa ke di injury ka mogodi taba di ka teng ba bora Peace FM ke le tla utlwa he gore na Kaizer Chiefs e tla molokolla e mo gotlisetse sehlopheng seno sa Stellenbosch ka pontaba ba ditlatsa ma ka tsela mo fetao feng e mo bora Peace FM ka tabona ho gona taba ditlatsa ma jwa e ba soketse se ba interview ya Juju Mutino ana ba palla sehlopha sa Lono Pirates Juju ka nnete ya re ai khona ke thola sejo mbuyane ya re ai khona Mutino thing up the slam wa du ho bona hala ona le team ka nnete ho bona hala hona le team mo bora Peace FM e le ngore mohlomonye motshepise ntho beterenyane motshepise ntho beterenyane
0: ba kgathetse motho a ti
2: ba ga ile ntona le team e ka nye motshepise ntho betere o la utlwa rena bile o fapane le coach tsedi ena ka nnete ha a tela tšhelete mo sehlopheng sa Lone Pirates bo juju ba rena o teng motho a reng a tela tšhelete sehlopheng o tšhelwa le motho a ti bile ba re motho yona o bona a la ka sehlopheng sa Lone Pirates o na ya fela gore a o aha CV ya hae not ya ka lo ka lo gona tlhile le desperate tabe nyanyo ko le ngona batla fela go ikahe e le gore ka nnete he a tla ema khulunga matala e mabre Peace FM ka mogodi taba le ka tona le mantsoe ha ya senyes mane ba kwa tetseng lebo ore the difference between me and other coaches is I don't need money I don't need money anytime e tsholwa lo e le ba ga motho a sa ga a hloke tšhelete ontse o tlo ga ai ke se tshepe motho wa jwalo ba ga ke motho wa moroko ke motho wa fora ba ga ke ai motho no na bala ne to go ga ma pirate a shona a ime kae kae ile le management ha o tsepe o bale ai ile jwalo motho wa go gathetse motho wa reng o tla bua le management o gona mohlomong ho ya pele ba tla tsa motho a fitla go saena contract a ke mohlomo ya le motse pedi ya le motse tharo yela e ga a sa pele se fela e bore a sho go kgathetse o tla bua le ona o batla le o phomola e le gore he ehe so o hlakile gore go na le mantsa le ka o thutsa-thutsa teng pele yele o tla ta bua le ba Orlando Pirates a tsho gore na final word na e reng jele ke bone mboyane o tshulwa re e nnete e sala ga o sheba sehlopha sa Orlando Pirates o bona sehlopha se e leng gore ka nnete Ivan Khoza di coach tse salang tsa di batla ne di kgona gore di etse mosebetsi sehlopheng sa Orlando Pirates mme ba tshepa gore le ha ebe Abdeslam wa dua ka tsamaya Ivan Khoza o tla nna fumane mokwetlisi e leng gore ka nnete o tla tla a etsa spane ka mogo ditaba le di ka teng ke ditaba tse e leng gore gape motho a bitswang Benson Mhlongo o buile ka tsona gape ka nnete taba tse jalo a ba re dibapadi tsena tsa sehlopha sa Orlando Pirates tsa season ya 2020 ke 2025-26 yes season ya 2025-26 a re ka nnete ke dibapadi tse e leng gore ba kene bokeng tse kgolo tsa Orlando Pirates ke ba bang ba dibapadi tseo thweng di achievile haholo sehlopheng sa Orlando Pirates ba tla ya history-ing ba kene dibokeng gobane ba hapile treble ka mora gore taba ena e etsale ka season ya 2010-11 ka mogodi taba di ka teng ba bora Peace FM jole ke tla bona he gore na taba di tla tsamaya ka tsela mo fetao feng a ba re ka nnete bana ba re ba ntate Khoza bo Mpumi a ga e khona le sebetsa hantle ka nnete a ga le sebetsa hantle re a bona gore na ntho ena ya lona o tloa gale a ntse le lata bo gift le remi le ba ba nnang ne le etsang a re gona ba le ba kgonne gore gape ba batla dibapadi tse nyane tsa sehlopha sa bakeng sa sehlopha sa Orlando Pirates tse e leng gore di tla ba teng nako e telele ka nnete gona bale ga ke go utlwile mao bana ba tekenne ba ba gago gape Ngwato o tswa ka mane ka Celtic o tweke ano tweke na le mongwa Richards Ebe a tsa opola o tweke is bangani sa ntwe ka nyeno le mtiane yo le ka bona he gore na ba tla sebetsa ka tlo mo tshwafi le ba fo bana ba banyane ka magodi taba le ka team ba re Peace FM jwale Abdeslam Modu a bua ola re people have to understand that I'm an honest man are like I said I'm not chasing contracts motho ya taba tse thate re na ne di motho a ipuela nnete a le le kisi di contract ka nnete the difference between me and some other coaches is that thanks to God, I don't want to be arrogant because people can think I am arrogant. I don't need money because I played football for 17 years. And o problema tjono ba petele Europe. Ko re na ga tloki chalete le bua le nete. Ba petele bo Europe kwa na bo Fulham mo tswa teng. Manyesemane so ei lo re no akia ke o sa tswalana go tshepela ho yena hore ke mo fa motshwetso nyana o handle. O tla bo mo fa motshwetso ba motshwetso mo fa mwana o monyane ya ho lola tela chalete yo. Ana e gola le chalete wa yentseng ka mogodi tablet ka teng. Jale ore the difference is I have a choice to continue or stop. Wa mo bua motho. You know o tlo re. La ho ka ba ga reng rona ka kelello tsa rona tsa bo Africa go to go watella go to go lwa. Motho yo na kelello ena ke a batho ba basweu. A tse bangwe ga na ile ntle ha ke batla o tswela pele nka tswela pele ha ke batla o yema nka yema go ga ke keke. Ke batho ba mona ba re ba bile ba re ba explore. Batho ba ga bo Pep Guardiola. Pep Guardiola ona ne batla o jwetsa gore a ke ja dule ya team ye lengwe feta season tse tharo ka potsenne. Ona ba le ke yo ntsa salletswe ke selemo. Ona sa tswa renew as coping sa Manchester City. Ba ke no decide le o ga etsiwa a tsamae. So ke batho ba e ka mbana. Batho ba e ka mbana o ke jwa go wa morua. Gona mesebetsi ya go rua le go. O ba re tshonne ga rena letho. Bo pele mo na ba BC FM ke batla o bua nnete tsatsi le. Mesebetsi e ya re ruha. Mosebetsing ba ka upudukanya ba ba upudukanyolla ba o etsa ntwe ba e batlang ho ba batse ba go modio no ke sono ino ha ona maka ba ya teng o tlo rugang tsa lla go langa go tswa o tsama mo no wa tswa so batho ba ka mbo Abdeslam wa duli ba bang ke batho ba sentse bana le wealth chalet ntse a explore fela ke na mona a i challenge ena ile motho ga bona go phetse e se yang ka lokalo gore o tshwana le Mike Checka nye motho a lapileng tama tisha la phako hohle mona jwa le u yusa hodimo le tlase said reality jole ka ha o tsholebo are why am I saying that? I'm saying that because to manage to run and to bring happiness to millions of people to such a big club you need to be fit and have energy kama go ditaba le ka te and a fit yena na it's mental fitness au fokola mono a batla o qeta re if you are tired it's not honest to go for another season because you are not going to be honest with such fantastic people mona cheka nete go itsa ba bang toka ka nete ga utlo go gathetse ntwana in training hutsi matla ga ile hantle ha wa tshwanela gore o nnotsele pelo tshwanela gore ka nete o be an honest man ebe ka nete he wa itsamaela pelo ga nete o ska tlotla go kwatisa batho ba no ba lebelletseng sentle ho wena so I'm just an honest coach who says things from the deepest of his heart kama go ditlabela ka teng re tla utlwa go na matla ya teng ke kae motho a bitswang Abdeslam Ewadu batho ba jena di bona batho ba go ba hlokang le hangata ga sa le ha hangata re sa bagate ba nnete go re ke bona batho ba go ba hlokang ka nnete kama go ditlabela ka ska pusha fela lebo a utlwa go mosebetsi mona PC o sharp ibile o ntse o utlwa gore ha ke etsetse management le ba mamedi toka o tla fumana re dutse sentse re na go nngwe o khomo tlo mo sebetseng a re ile nka bo meleko mo a ka gela fela meleko mo era mo dira e bo ke meleko mo ha fitla mo lo lo bihe ba go le ka meleko le be le bo le ka batho ba mona ha o le mo yemo na ba utlo ga tshile bo ka nnete yo mo a sebeletse gona o sampa ke ne fela mona o pusha ntwe re sa itsebeng so Abdeslam wa duro how le an honest man men yena e buang ka motho lebo e senye buang ka motho wa motona bibele mmona ona le motho yo God created man law to man e botho ha go la etsa monna ha mene ene e bolela motho mona e mene ene e bolela human being mo e se motho wa motona hey tla fumana dozen a dilinga tatsina jole ka nneto re be honest tswa o sie motho e lengwe go tla deliver ga mono ha o tlo re tshelo wena o le motho o sohloya mabra pitch FM ka mo khodi tabela ka teng go tlo sheba se ba parisana so twinki Adrian McCarthy o tsama ile maobane he wile ka mana ka Azerbaijan ya le jibono ntso thoge kwe ka 70 million ntse re tla e bona Kaizer Chiefs ya so ga di slows o bane di bapadi tse o tweng Kaizer Chiefs di rekisitse o fihlela ona jwale ho tshu di generate tse Kaizer Chiefs a 41 million ha ba kopanya chelte ya bona re tle re bua ka pele ka tla go he se ba parisana bitswang a thato ya one ditlhokwe ke rena ba monkile ka Super Sport United lo ya ka mana ka le bias to pensa al ityat ka 15.7 million ka le mosa 2025 ka mara mo no hesi ya bonga ngizana ola ya ka mana ka Romania to pensa FCSB atsama yo re ka chelte ka 12 million tse ba di kopanya hofta mono he ya ba se ba parise bitswang Njabulo Blom o ya kamane ka a major league stopping sa St Louis City SC kamane ka United States ka 2022 ka chelte ka loka 11 million ya ba he after mono Yusuf Mata of mana slopa kamane ka Australia kamane ka Austria e seng ka Australia ka Austria stopa se bitswang SV Raid ka lo sa 2025 ka mo go di tabela ka team ba re fisa fema jwale o tshelte ne le around 2.6 million empa a tshaile tshene tshwanela ebi currency engwe fa paneng ka Kaizer Chiefs ne ka lokolla motho ka 2.6 million mona engwe tshidi diranta je batla o dumela gore ke currency engwe ha se ena ba re fisa fema jwale ho tudi ba pare tsho ka ofela tshelte la ga e kopangwa ya etsa 41.3 million le re tla utlwa he gore na mfane no taba di tsamela ka tsela mofuta ofeng ba re fisa fema mfana bitswang Aiden McCarthy kona he mo ke leng ka tshole bo ka gona le bafana ba le hlonolo le bafana ba le hlonolo Aiden McCarthy a che la le mona ile ka Azerbaijan empa ka nnete a ikona ba re fisa fema so ba parisa ne se bitswang kanye so shinga
0: le ke botsa fela o ka ngizana ne ba bua ba he butsi o ngizana o bang o kae wa World Cup o ngizana
2: ai ko re botsa ti ai
0: okay
2: that's to pensa FCSB ola otla nenengwa ba sa botho batla ke ditlhopa tsa bo Europe tsa bo ka e felletse fela motho a tete ba felletse fela so pa re se bjonga nkanye so shinga kana la he ha se tsene tla ka mana ka stopping sa Kaizer Chiefs o thula fumana injury yana go etelele la ha khutla kana kwa ni o Kaizer Chiefs ne bapala le stopa sa Richards Bay nka Kaizer Chiefs ka 1-0 ya ba he o tshupa pa di nyeo ka mara 8 minutes ya ba fumana injury ai khone ya mo khutsetsa morao hape le le mpa o tshe a se dire fela o nantsa hlotsa but now o tshe ka robetere he o tla khutla pele o nako yo ne ba yena ha nne o ba ne ba itse bo di khoditse hlano di khoditse tsheletseng empa he nka nyiso shinga e ka he ka neto ha u file e recovery ka mo khodi tabela ka dimba re fitse fem yo re tla bona he gore na tabadi tsama ya ka tsela ya mo futa ofeng ka bona he gore na tabadi tsama ka tsela mo futa ofeng e mo re fitse fem re ke itse tsena ka pele ka bona gore na mona hona le ho ka tatseletsang ka ona ka pore fete fela re mate o e nngwe ape motho a tie ke bone mona ho hla gore se ba parisana so twinki sinotolo kwa iba o la ya Holland Pirates a o nkile half season fela Pirates ya mogotlisa sinotolo kwa iba ne ke morata ka pele ka kaofela la ga gotlela stopeng seno sa Chippa United a fitla ka nete ka performance entle a dikora season ya fela yo le botho ka nete ha qeta o fela tsena season o la thoba twa ke stopa sane sa Stellenbosch me ka nete he u jo wa ya ka mana ka stopeng sa Stellenbosch jwale e nngwe ape re bone go re ka mana ka stopeng sa Stellenbosch se ba parisa Holland Pirates thabiso le bitso o sa ile ka mona yo la bona ke Evan Ruyene right wing man yelo go boetse hape ona le mfanenwa sebelebele bile ke no sabilia ya papadi jamo pala fatse jwale ba re balokolle thabiso le bitso sa mo hopola thabiso le bitso a ke motho a di thabiso
0: thabiso
2: o se tsena motho a di ile re tla mona tlasa ketapele ya Governor Hunt ona ga nne tsa ba jahedi tsa se bitsa ka tsela mo futa ofeng mo re fitse FM go tla bona gore na di tla vaia kanjani ha re fitse mo re fitse FM ka ba tako re ka mane ka manyesemaneng ka bana ka manyesemaneng re tla bona mfana no bitswang Alexander Isaka la tlo ka bana ka stopping sa Newcastle United aya ka bana ka stopping sa Liverpool yo la re tsebe he ka ha mana tenyana ka mora hore Enslot a lelekwe kwa ka bana ka Sweden kula ba betswa 3-1 mona maoba o korile he o la ba le setsene mpe ka nete ya injury la mosukudisa rale setsene nyane ka po thuna outle 17 goals ka stopeng sa Newcastle ine ya tatang ofela ka lebaka la injury lo sokola o jiletse nne fela jele ka bona he gore na taba di tsamaya ka tla mofuta ofeng bo no gona di ba paritse mmalwa setuang ka bona ka stopeng sa Liverpool ga tsaba re mo sala o tswile ga ta utlo rena o ya o kae jwale mfanane Ibrahima Konate yele le yena o na itse ka nna renewa a renewe Konate o ya ka mana ka stopeng sa Real Madrid hey bona ke ipoza go na Konate ke material ya Real Madrid ntse ke hana letsatsi la ka jeno mpa he ge tla bona he mo re fitse fa mona taba di tsa majwa jwale Real Madrid o tshe ka nna mo tekena pele o papari tsena tsa mo pala fatse le mfanane mfanane o tshwing ke Dumfries Dumfries sa go bapala kamane ka Italy ka mo go di tabela ka team mo re fitse fa yo na le ka stopeng sa Juventus Dumfries jwale ke tla bona he oba Dumfries yo no ntse ba tlwa ke le ke stopa sa sa Barcelona. Barcelona e ntse mmatla ona jwale, mona mo ntse batla Julian Alvarez e boetse batla hape Silva ba re pitse fema. Ka mo khori tabele ka teng. Ha Dumfries wa palla stop in sa Inter Milan. Ona jwale ke nepe. Ba palla stop sa Inter Milan. Go ba ja o pula gore se dire nyane e ka pele ho ene sa tswa feta. Ne ba etsa Barcelona kutsi pa dintsane tsa UEFA Champions League mabre pitse fema. Bo Dumfries o mo sheba o thohla le 1996 o qeteletse. Hai. Denzel Dumfries 1996 ba nempa he ke tsa teng ka bona ba re PCF ba mata ka bona ka stopping sa Real Madrid ba mata ka stopping sa Barcelona yena o tloa season ene sa tswa feta ne sentse ba mata Dumfries yo le ka bona Barcelona ba tla Julian Alvarez o dumellane le stopper sa Barcelona stopper sa hae sa Atletico Madrid sona sentse se hana ka yena ba ga Barcelona

0: Peace FM se bra go ke metsotso e supileng ga ntaka morao hora ya botsalela kwa ntate ya grupo nga tse go bedi ka lebitso ke thetela fane ke phumo ke tsebala hape ka lebitso la Mike Checker Kim Checker na ke Checker Lotion ke the navigator of them airwaves kwa ntate ya grupo nga tse go bedi mba bra Peace FM sentse go dibedi tsa tsela ka jeno ke bo a joloba fukeng Ramasedi aka DJ Ebuta le le bantikwe aka Mabombom babile lwana mabra Peace FM between 3 and 6 got 100 the group nga tse go bedi le botle ba tlile mpilo bona hetsa tsela ka jeno ba etsa staff sa bona ba dotswa fela ba betsa bona mananeo ba dotswa fela ba re tswet tswa fela ba re tswet ka mo khori tabela ka teng mabra Peace FM ona rwale ke rona ra busa he ke nna he njaya game ke nna he ke nna ndepsa ke rutse studio sa ndepsa he mabra Peace FM between 6 and 7 go don't the group nga tse go bedu engine mo tlatse ke bra pita ke box ke ba fukeng ra masedi aka DJ Boots nage driver fela ai wa ka di kere wa ka ke excel mabra Peace FM wa ka ke mariki wa ka ke koto go re ke kenye ke lahlele bo ma 18 kwana ke lahlele bo ma 9 kwana e vae go le yene mabra Peace FM ha e fitla mane 7 o'clock ha e fitla mane 7 o'clock Belo re ga e kwala. Ha e vitamane sa bana tlak. Belo re ra e kwala. E mabre Peace FM ka mogori taba le dikateng. Re ke etse tsena ka pele ka tlhago he ke bona hore na. Ha ke kopana le ntate Chaplin ka mana ka mabele mo mabre Peace FM. Ei sa le ketino a re kopana le ntate Chaplin mona. Ntate Chaplin e mabre Peace FM. Tse ke hlolwa mana go re kutla he hore na. Taba tsa di tsama ka tsena mo Peace FM mabre Peace FM ka mana ka mabelong. Ka mogori taba le dikateng mabre Peace FM. Ntate Chaplin. Thabangata ba motlotla ntate Chaplin. Thabangata ba motlotla ntate Chaplin o tla utlwa hohle mona ha o bua ka mabilo ka mabelo fela ho bua ka ntate Chaplin o tlo rai kona history ya hae mabelo mona empia ho lona le Chaplin.
1: O ga beli.
0: O phela jwang o phela ba ntate Chaplin.
1: O dile ga mangaka.
0: Hai, ba tsaya ka nna ba le monse. Na le monse engile ga bua ntate Chaplin.
1: Talongkwana.
0: Ke a hopola nenne ne re tla bua nenne ketino ya ntate Chaplin mono. Empa he re mo hona le Chaplin a go re fe he ke a tseba ona ba le tseding beketse peditse tharo tse fetileng tatwaka o go re fe he o di akaretseng ke go fe letsatsing la ka jeno le bana ba ileng gore he o ntse le ka go ba groome o tla tshoga na o ntse sebetsa ka tsela mo fetofeng
1: a tinda di bona ba bangata o lo o kula gone ke tshwere tournament
0: yeno mo ntate ke yona tournament dino ke buang ka yona
1: amata ho ntate empa bele ho mo shota ona ke na ke ke tsona di tournament tsena na ile go mo tatle ga tlo ho ka tle ga tswa e mo khatlo ho motle ho bona ba le ke bona ba bona ta nne
0: ntate taba tsimna ate ntate Chaplin e tsama ile one tournament ho wa ama holo ka mara tournament taba ntse di tsama jwang tabenya ya o matha boithlophiso le tseding bontse botsama jwa ndere Chaplin na di ntontse di tsama hantle ka pontse di tsama ile ka ena tselele o tla tshonda le Chaplin o rena
1: taba di banya la ya na monga ga wa le hantle ntle le le tsela di papa di ga ka monana ka gana tlo ba bana bo holo ba di patsa bona di tlhutsa di ya tsile o batla o le tuwa holo ona tsena ho ya ka ntle wa
0: tsala ntho se go di sanke
1: I tshelete ntse le tsa tsa di sponsor ya le. Ke ntwana le ntse ka hantle hantle mona na. South Africa re fuang ke mosenyane.
0: Ehe.
1: Ke ya ba go ditse ba di gana ka mona.
0: Ehe, inyane.
1: Ke se ba tswa bana ba ntlo. Ba nye ba go di ba tsa di papadi di hole ka gana.
0: Mhm. Ba ye tsa bang ka tsona le tsela engwe e buang ye leng hore dina hatsa ka ntle di a sebedisa ka yona tabane ya
1: lekgetho ntate ene ya di jitsa ha o tsholela lekgetho ke yona pele ka etsa ngwa di papadi di hole ye ke le ha o etswa ndo na go ene ye o etswa nye ni sa calendar ho di tsheba ho di tsa ofela le batho bana na ho tsen tlo ke sponsor ra e lo batho bana ka ofela e mong le mong a ke tla sponsor ka 2018 ke bona ga ke tla sponsor ga tlo di di fela di tshe pele go tsena ona ga le tsena o tlhopana ga na le calendar ga tsela di papadi di di tshe di tswele pele no tla nne weekend say the night today uno tla nne o bona le lelo la bana ba banyenyana mane le riwe mane a le a gona o ba teng se tsore ditaba tsa ka mtsana tse
0: a mathata a di tshele
1: ka di jetsa wa Talente Chaplin yona e seng ka gana ka mona talente e ngata o lunta.
0: Mm. A re sheba Nelo Chaplin o tloa pejana. Re sheba le hona jwale. Re ka re boemo ba mabelo bo lwang ge re ile morao ge men ka ile nngwe ka po ri ile pele.
1: Re tshetile mongaka.
0: E re tshetile
1: ke tlo tsa masala. Ha ba ha ne re tsa ma ya dintho tsa bo dulo. Ka la ga qualify ka batho ba ba tsano. Bona je ha o ka bona go qualify ba le mongaka wa bibi. Wa bona na ke ke tewile a ka efela.
0: Eh re theotswe ke. O ne tsala na go eno qualify 5. Bona ba le se ba wane ke nye fetuile e re re nye tshwanela go gukela boemong ka po bo betego o feta mo
1: ha o ka sheba ona ke ba go tsitsi ba bangata ona tsena na bana le dipitlhelo ka gana ka mana ba tshetse se mara o mana ba yo le dipotse di tla nne go ba di etse ha di etsa lona ba la pa ona ba sheba tla pa tse o le tse o tse phela ngwana ba le tse dinga dipile ona ba e le go mo sebetsi wa bo go bona wa go kwetsi ba ne ba o etsa ka makgethe kana kwana wa tsala ne re tsa maya tu nagi za sala ne ke le mokotlisi bana ha ne ke khetha team ne ke tseba gore team e go khetha mono ka ofela batho ba ne ba le fiti ya ofela ile o bana hula ba di tournament tse o tse batho bana ba ipitsa ba le ona tse ha di yo di present tse ya la go gone go re ipitsa ka tsela ena pa ile number of competition ke tsona tse ke itang started sa di athlete a ke le ntate
0: e ya ntate bele nna le chaplin a re tsho e ke batla taba ena e tle hlaka hore batho ba qetelletse ba matha leveleng ya bo di Olympic gwele gege batho bana ba lo computer ba tshwanela go bonyane bonyane e be le batho ba mathileng nako e kae gwele gege
1: di nako di tshintsha now and then ona gwele ke na di nako tse di tshintsha ona ke na di bantse ba go ntse tla di nako tse ntsha le ka ba sa di nako ona ona gwele di nako di ngata ampe tse di tshintsha ona ba ntweza la ga ke tsetse mohlala wa bona kana le moshangena ke ile o tswa matha kwa o gene world champion wa bana o saide bokae ana de na motho
0: ya ke ofe ke ofe ndere chaplin ke ofe
1: mmetsimana ha ka ka tsa ka mane ne wa ke go bona na wana di ga mokongwana ke go bona na wana ke na go ya yentseng bona le nyako tse ntsha ona ba mara so ntse bo itse le skoloto ha to ya le mmetsimana ne wana ke ana dena na moga ga muisa ndene ko mona le funga ga ga muisa mona ga kuona meta la ga ga muisa di olympic she bana o ga nka ga yo na ba ntse o bontsa feedback ke ntse o bontsa bona bona ke ena ge tla be ge tla ditlela ntho yo re batla nna
0: hey taba ena e hlakile taba ena e hlakile ene le chaplin ene ke buile yana mana ke ne ke shebe ana mfanele o tweke ana o tweke manye o ana ali mari ke ba ga 2021 e no abotswana eno ala hapa eno di olympic mane aba khutla totwa ke naha ya ba yele hotla di company yele ya iketa di sebetsa ka yena di sebetsa ka yena ho tswe ke male tsele tebogo
1: ke bo
0: ehe
1: wa bana ntse mo yeta ka padi hola ga gana ka mo motho wa bana ona je tebello ke yo ona je la o ho ona gwale mme ha e ha ke tse mo no tla me a go be le ntwe nngwe ena ha e mo fa nyona e le go le bana ba bang ba ka tle ba be le thase la ya fitla bono ma le ngwana ding
0: ha ene ke bona a celebrate jo mfanelo wa go kgutla mono na ha a le kolo e nye pota stadium se tletse a etsang a etsang na ha e motlotla di company di kena gwele le tsile tebogo at 22 ya ba ga nete ya khona o imathela fela moshimane taba tsa di hlakile fela bere ka ukwa ba bolela ba re hore motho wa mathele vele nyena o tshwanela go ga ba mathile mabelo wa makana di le motse kana go mmele o tlotse ba hore ha o fihla mona o bo le boemo bona pa etse nako e kana jwale le pele ya tla monana go bona le mabelo a ntseng a matha mohlomong a international le itseng yele re tla tshwara re motho yena o boemong ba gore a ka matha mana kele ke utlwa gantle gore bele gona a fokotsegile o fapanelo go bele e be a iketsegile
1: ona tsenana a re shebe ntho se bapadi go na le development age o na le training age mme motho yena a ka laba ba training age ko bane re fumanana motho yena o talented kae mme se re bone gona ke kae mo a tlameya gore a ye teng a tsee go fitlhela dintho tseno tse ke di batlang o koa ba ga o se o lelemo dibo di o lelekisa fete be le wana o ntse o go lelekisa ntho o etsa dinako ka nako eo
0: e ka bjelo go bona go di developa
1: ya wa wa wa go tla ga ya o kwisisa ene le go gateng
0: mhm mhm
1: ke le go ntse ga ke na go etse tsa masala bonolo bana bana ba ba ntse ba function ona bjelo ka ga na ga mana ke ba le ba program ya ne vele ya na vision 2020 ke bona bana ka mo ga go ona engwa ape ona bana o tla ngwe tsala ke ngwana bana
0: e le go ka nna ba tla bo wile ba
1: wa e bona
0: a ndere chaplini e hlakile ntatwa ka jwale o ka gegetse jwang ona mo go e phethela o bana ba baholo gona mohlomong re qale kae re yetse mo e bantho tse itseng tse di flopa ne re yetse jwang ke ba bone ba bang lapi mona ba bangata ke ba bone bo TikTok mona bo Facebook ba ntse ba matha ke bone ba etlala na haena ba matha ba bang wa ba matha motho o tlale a le mong ba bang ba o tla bo ka di group jwalo jwalo re mohlomong ana a ka thoko a hlahang a ka ntle ba nne ba keneng Dr. Chaplin kgothaletsa he ko wena eno mona o kgothatse le ngwana e leng gore o batla go kena mabelong mona le bona boemong bona gona a etse
1: jwang. E logo ba tloga ka mbana ona jwale ke bona ba ka etsa hore di sports tsa rona di hole ka gana ka mo. Ke go tsela ba ata melo ka tsela ena paitse. Ke le ba be le tsamba iso. Ba tsama ke ka tsela ena paitse. E logo go tsela tse ba di etsa di botlhokwa. Ee, jwale ntho engwe hape. Yena ya o di bapadi tsa rona tsa di promise athlete. Di tlameha di iswe mo di tlameha hore di go fitla teng. Botswana ona ke ya kere e yona e ba di tsena di ya rona America kwa. Ke go ba etsa nako mona training ya rona ya hana ha ke ba itse mo lokela go boetsa dinako teng ha o tuba ba ya high performance center ina le di ranking sinto tsena ha o ise motho fela mo ono no so go motho ena ya high performance center o tla mo ono jwale ha go no u le benefit ya motho yo mo ha ona ntwa lo e benefit ntwe ne tla me e be le ba e be le batho ka utlwisisa ng ha le tlo bona ntwe ne tla me a di sireletsa ka mogwatela e feng go le tle re pikela se re tsa se batla tsale le ha o wa sheba ona tsene ha ho etswa minister wa sport ho nkuwa motho pele Brazil mana ona ke nna ha go apika mana o ba ba wa wa ke na ka ha di tlo ma di wa wa se tuna li pa di sa tsebe le toka di papala
0: o tsalla o re o bona le ditsebo tse itseng ka bona ka dipapadi
1: o bona le ditsebo tse ditseng ebile o na le kutlwiso e teng wa tseba le ha ne ba ba sa tsebe jwalo ho ja katamelo yena ka reng ho be le sports forum o bana be ba di papadi ba tsa mathata mo le ngwana teng di papadi tsena ka ofela ba tsa mathata mo le ngwana teng ile go 25 go ba tlhana ba ka ntaba o fa ha re etse tsena re etse tsena re etse tsena botlhatsa bo jena botla so fe
0: a nda le Chaplin ke a utlwa ntato wa ka taba tsa maile ba di tsa maile jwang go ba ha o bo o no hlopiste maoba mo
1: a ntama ntate anga o bontsha ntho ene le monono ga o ka botsa netrapite o na le teng mono ntho ene le monono e le monate agolo e le monate
0: agolotsa
1: se lemo le selemo jale se le ore bona re ya tlaisa mane le mane ona tsenena ga oba o na le bana ba bang ba ne ntse motimposo moka bana ba mona ba nka karolo a ke re ne re tloetsa dintho tse e le go thibela crime motimposo mo jale ona tsenena bana mana ba teng le dikolong mono fela ngwane mong le mong a kala go fela ga a kala mpona ke feta mono fela ke batla wa matha ona ke batla wa matha jale o bona le sepodisa sa ona ona ke re sebetsa le sona ona jale mona re sebetsa mmogo
0: ande le Chaplin re lebile o menagane ka nnete re lebile o menagane re ketsa ka tlhageng ka nako e telele ena ge so ka re bua le wena ke be ka hlotsegeng ka nako e telele ena re so buile wena Ndare Chaplin ke a o tshepisa ntato wa ka e le gore re tla nne re bue he go bona gore na go thusa bang ka bona ka mabelong ka bona gore taba di nepagane
1: tanki monga ka ntho ngwe le ngwe tla nepala wa tseba ke malala la o tswinta
0: ke tseba
1: bona ke ra ba si mungwana yo le ke ke ka go lo yo ke tla lo ena ka bona ke le ka go
0: ai le bile o bina ana o go sone le mo ke di ka ene re Chaplin ya matla ha o lona ma
1: a ke re wana ka mo ka la bo ka mona ka mo lona o fitile le le hage age tsa ma ma ntwele ma shume a tsheletseng a motho go bo
0: 69
1: ei
0: na le chapli yo untso ikela masimo untso sebetsa untso ne paetse
1: ya le ma ja ke tsimona ke tsa ntshongwe le ngwana tsena ja itsa
0: go la u bua tsena go utlwa motho a mahlahlana le chapli ke tse ka tshoka go 69
1: abo ka bo fota go pana le nna tsege ya ke le jimi
0: untso ya jimi lona rwa
1: ang ke buyene yo nan tate a o tsa rana ntho ngwe ga ba ka elo ka tlele ino
0: re chapli ha o dole ka ka sole
1: e ya nat
0: yo ang ka ho yena ga tang ka wena malebelana ntate re tla sebedisa le go
1: ka nnete ntate o phelo ke bona bo ununo ha ona ntho ngwe ka ka e phela ngwana jwa le o phela ke le ntho o tla tsang ke ho go tswela ona je re ha e bo bona e di social gana tse dinga ta ole ka gana ka mona go go fela di betla sa taolo ke mo lengwe tla tsa mantlo tsa bo
0: e ya ndade ka e ndade chaplin
1: ke bo phelo bo tla ba go ne fighting ona ba
0: a re le bile o mena re ndade chaplin re bona ha tse dinga tle di ya go thaletsa ba re bone nne le batho ba tsa manga dikoloi ba thalanga ba tsa manga dikoloi ba utlisa go kona ba phetse hantle ba ne paetse o sna motho a mo hla motho a tsa manga maoto ha ba we go wele ke na go ntse ba iqetela
1: o ke go a gola education le helpful sports go ba di a gola ntotsi
0: o bua nnete ntate
1: di go tsike mo di motse
0: ha we iqetile ndare chaplin batho ba bang ba di siya dikoloi na hentse di nyibile ke o tlo go go thaletsa o tlatho ha ile bo laba mala ba hlano re siya dikoloi go tlang ka maoto hofta mono re sebedisa ndi bae seke ho si wa le ba hlomphe ma tona ya di siya di prime minister ya di siya dikoloi sebediswa di bae seke re di bone bo China kwana ditaba tse jwa lotho ha on Friday si a re sa working re sebedisa ndi bae seke le bakeng sa bophelo bo botle ye tswa ke naha ka ofela ke dinthotse tse be wa ngidina ha yelo gona mutana le koloi ya tsa maka yena u tla fela go ke hlotse bophelo a the kai kai o phetha ba ka itse ntengwe tla phetha ka peleleng fela ona nna go a tshwala ngo ratso ya woke ho ka o tsamaya ka maoto a sobolela go sono
1: ka 2010 a ke le mane ntho India mane
0: e ya
1: ona le tsela e e di bicycle di tsamana e bile ona le packing ya di bicycle fe
0: e ya that
1: u bona batho ba ya mosebetsing ya di bicycle di le ba khutla ka di bicycle
0: ke rata yona taba eno re hlile dina ha tse di India e khothaletsa

0: a se kwedi le o tswa etsa tsin le itseng ga di beyang ge etsa ntjeno ba hwa tse jore ke ba keng sa bophelo bo botle
1: bo pelo bo tlapile monga ka ile go tlame ga ba ba le mapelo a go
0: Daddy Chaplin ka nete ke le bile o mena ha ntato wa ka ga tla nne go hake
1: Thank you,
0: Daddy Chaplin. Mabra PCFM, kitse o ditaba, eh. Ay, neki bonin na. Ona le motswalle mo ngwaka. Ana kena school, ona ntse etsa. Eh, ne se le mo rutei. Ne se le mo rutei ntate, ona etsa PhD. Ona etsa PhD. Motswalle eno wa ka. Ne re kena le yena, school. Bane, ama, mane, yena, ha tloha ntate a di lelekisa. A di lelekisa ntse ke le go mamane ne re kena le yena ka mora mono a di lelekisa ne a di lelekisa na sa lelekisa PhD ha sa le yona right yo lo na mpuntsa ge checka bona mane China na ba etsa bona na ba etsa la bo hlano tjena he ka pa bona ba etsa ga la bo hlano tjena he re pusha tsona tsena he re sebedisa di bicycle ho tjena he pele ga le ba hlomphe ba di beile dikoloi ke bana ba sebedisa di bicycle batho bana ba batla bophelo bo botle after mono re a woka re tsama ka maoto ke re ke bana tabatse bona tabo ela date go korop
2: wa geso
0: na wena o go hlwidi thaba ka mo hlwe matsatsa ka maoto
2: e ga mo ho go pate kwa mo le to go pobe go pate la bo sala kwana
0: e
2: ke se re jwa le ke se bi a solo maru go yo oh
0: e
2: tsotsi
0: namo ai lo wena o fitie mo moti
2: ai ke monate ke monate date gare wa bona no go masura e sala a jolo ha tate hey yo ta go bona re tshe o ta bona re ba la go sa ma bele o se be di swa thotho ke taso ka bo
0: ele ba tloma se go bona ba tsama ka dikoloi ba ga ba tsama nga ma otu ke di sono a sono kwe le mpo sa tsebe wena o dutse mo le kole ka koloi mehlae sono kwe sono kwe le mpo sa
2: tsebe wa dira hiye ntate ye tiza tawe go tsara ke motho a tsaba ka kolo se nye na tswa jena yo ha tswa o ile ba le o ha tswa o rula ye o tshe ka nna la mano tsa
0: ehe ha tswa o e be ya monyako wa mosebetsi e monke bose ha tswa e motho la monyako wa mosebetsi e bule o bulelwa le mati o a le kwallwa o utlwa fela o ga ke bose o re
2: o se nye ma pa na tsam ka tswa e go bele bana go ga tabe go bua ne le wa e bona tabe o ko ho ya ile ba mane tswa ka le le le le ho lo la dipapadi ho ya ba ka ba ukwa go da o re ipo mo dege ga swa mo la ka isiye mo la ro potela ba la tsama ka ma utula a jile 10 km
0: wa tsala e ka ba 30 minutes fela motho wa wo ka yo ona le ntjo kholwa yentse
2: ke le ka tu ka tu ga ka ga swa ka ka itala na kwa iketsa ha tshi
0: ke
2: le ke tsho ka go 30 minutes yona ke tswa ka isiye wa a jero ka tira o sakale lo ga ba ro potela jero kwa la website kwa la ho tsaba a jero ka tuka mo ba le botswa o tsamaya a iketse tsela la ka tuka mo
0: e bale ba re ba re ba ga ba tukiri sono ga sono kwe
2: aish a ba u kwi se nna ke tsonya re ke re ka la bona ka ba tukiri sono ba tsaba tsaba ka ba u tsare ro pete go phi
0: a mo nate fela o nate fela ntato go koropo di a jwa di a jwa di a jwa wa tikina boemo ke bofe
2: o pitse mo pula wa ga masama sama alo
0: limonade
2: ai ai ai ai ai o kwa fera
0: hey hey yeah
2: o go sama sama o go sama sama alo tika go batho swala gahla
0: swala gahla ka go batho ye lentse le ithlopa ba le ithlopa ba nale chapli ndate kwa koropo le ithlopa lwa
2: Ah bana ba leso wa bona ho ke matsatsi a mabedi fela. Go le ba saba sama le tola go le re tata go le phethela. Mm. Go tloa le pele ge le phethela fela e shebi tlhopo mo so tso go le bohulu ka rena. Ke la ha o le tsena rena re a pele jwang. O ba nna ka tsela e re hlokometse go le re bo saba itse ba se tlhopa sa motsa ba le tsa hore. Ha rena le kholotso tsenga ata kholotso tsa go le e ka ba mane le mane boe ba ba go tshisi ba go da wa tla go tla go hwa ke bona go re hey bo kwa re gahlwe o nka kae le kae go ba le jwa re hey ba dire le tsa tsiate ke bo pa fela ba go re bona go sa bodu o sa mo tse mo hulu mo re ke bo pa fela ba go re ba tla ba ipatla go tla ba pala ha ka ha bo sho phasa lo ti tate ke la ba tate ba go tsha shimi moro e ba re go tlhola go go mmare ba thwa ba lo thwa ka bo go go go lo bale e ba ma tsha ba re ba seng
0: a mona te fela lo ga le so ka le tekena le tla utlwa ba kwetlisi go na ba khotsofetse ka squad tsena ka polwa
2: ba ntate e bona ka nete patri ya bona ba se ile la ba fala ka yona go ke la ka tsa go ke e lona e go tsamaisi le ke dara o fitse nyera lera lera ra ka go di tlhopa tsela le go pele ma le ma le ma men ka ha fela ntate ha ntwe di tsamaya kinkidi a le mongwa re ke mo khohle ditse di bona go taba tsa bona le ra di ya paite a o pota a ke tlhokela o shapa go la mo la go buetse ke tseba se re na le mo hlankara iteng e aba pala mo le go ka mogao tseba se re na le mmapala gage tseba se re na le mmapala pele mane e go hlaba di chat taba tseo ka o fela e o tla ne o di tsebele go latedi ba tsama tsama u kwa go buetse ke re ka tsa ka go le tole na le le golo le le go le re ka tsa o fetela di papali ba fela ba e ke gwale empa he la kwa di papali ntate ha go rara go e fela ha fela re motho a di papali ke ntlele na le dadao le na la di papali tsena la go le pediswa mo
0: a mona te fela potso a o qetela ba kwetlisi ntse le bona ba fetoe
2: a ntate ishe taba tsa go le serie le gona mo go ba kwetlisi ba re wa go le ishe ntse re totswela pele le bona e ha o pota no shusene wa zama zama
0: e
2: ai ya na ishe ana mo nya tata te go lokela go futela le bona jwale ba no lwanela gore sehlopha e tlo ba saba sama e tlo ba champion ya Premier League ke yona ntwa re kela o tata e lwanela ona kwa
0: a mona te fela ntate go koropa ga tla bua hape be ke tla
2: a ke le buile a holo wena ga tola
0: ke le buile a holo ntate go koropa a ke go bona wa bona wena go ba tla ke re go lata mo teng a mona te
2: fela ke se o kwa ja o tla hantle jala ke ba thwa go bona mushoro ka sama sama lo ti ha ke se ho pase so ho lo se futhile tsene se ke ke pirates ka rona ha le sotho pele di ba pala jana o thing jwale sama sama e emetse e le champion ya le sotho mo la ka ro Premier League
0: a mona te fela go todi bua be ke tla ke ba theke ka ditabeng a bona te fela Mabre Pitch FM re ke kopana le ga itse di ya ka jane ka kwano bakeng sa ditaba tsa 6:30 yuki period ya ke slungu ke slane di day

0: ne ntse ke bapala tsena tsa ne ntse ke bapala game ena di-skina game ena di-skina he jele akere epotse ke tsama kgowatse jele ke shebile tsela e ba ngwalang dibapadi tsa rona ka yona ka mo shebile tsela e ba ngwalang dibapadi tsa rona ka yona ga ba ngwala motebang mona o ka tsheya ga ba ngwala bo mokgatšhane ba ingwelela ntho tse dinke re a marere teng le go tsona tsela tsa malane he ba re tseba ka mokgwa ditaba le di ka teng mabora pitch fm e re ke mathe ka bre ka batlako he ke etse tsena fela mabora pitch fm re ke mathe ka bre ka batlako ke batla go etsa tsena fela ke batla go etsa tsena fela ke mathe ke buele ntate kgojane mona mabora pitch fm ga o ka kgone ya go sane ke tla buele mfanano o thweng ke malane African Stars kamane ana ke kana mebia mabra fish affair na bapalla slopa sales yes mfane no twink malane bono re ba mo gaile awate he awate ka mono ka ne di supporter ga tsa re mona gona re khetha wena he o le player ya rona ka mo khodi tabele ka tinyo le ke tla utlwa gona ke tla mo fumana ho sane kapa mhlomo nye mabra fish affair ha ke sa mo fumana ha ke sa mo fumana mjita ke tla nka interview ya hae ke bua le yena ka thoko tata ke e bapala mo ke a tseba gore ne re etse jalo ne nne mmona le mosa o feta ya ba ga e bapala ka thoko ka mona mmabora pc fm re ke mathe ke bue le president ka mone ka setopeng sa matlama ke bue le ntate kgojane ela ntate sotho shap uzet shap shap monate fela mmabora pc fm re ke mathe ke bona gore na ga ke kopane le ntate kgojane ka mone ka setopeng sa matlama ntate kgojane o phetse wa ntate waka
1: ke
0: tenta toa ka le ka ntate ka ne tiki teng ntate wa ka ha yo ntse o bua le DJ no ntse o bua ne tse yo ntse o bua le DJ ibutsi mana ntse ku utlwa ka nnete he ha ke a fihla mono mmokeng ba di ditaba di bone ka nnete jo le negege o tlo di bua kwano le ba rati ba gona ba dipapadi ntate go jana hore na maemo ke a feng ka la bala le ola pitch ground ne ha ile hantle tumello go tloa kalong ha stopa sa matlama se ne se le sebedisa e ne le efeng gona jwale ditaba di fetuile kae ka mogana go etelele ka lekale
1: ka bokhutshwanyane bo bogolo ka bana kwa e khutshwanyane ntate se nka ka o bolelang sona fela ke gore lebala la gona ne le le mane Aston Flats bona mo e le mabengele
0: ntate
1: empa jwale ka ga mmuso wa nako eo o ile wa fumana o lokela go o sebedise
0: sebaka
1: tseno e le sa mabenkele e be e le gore go ba le ntho tinka gage motlhomo ke swap deal ya gore e be matlama e iswa lebalena la pitso ground gantle fela previously e ne e le sebaka fela se se nang mong a sona ka ena nako ene eno me ya ba ntate masikibana o fana ka gore na o ka nnete matlama e bapalele mono jalo ka ga se ke tlhalositse gore Aston Flats morero e le sepeano e le ofeng jalo ka ga o bona matsatsing ana jale ke mabenkele ke stopo ke ntho tsena kao fela mme ka nnete lebala leno le ile la sebediswa e le la matlama go tloa ka yona nako ena eno go fitlhela gona jale mo ka bo 1991 masepala ke ga a qala go ba teng ka ga gonaga ya rona ya Lesotho mme diphuputsong tse ke leng ka di etsa ke fumane gore ga e sebe masepala o fumane tokomane ya tshebediso ya lebala leno ka 1994 e leng lease mme ka nnete taba tsena ga di ka tsa re tshwara gantle gone ge le matlama
0: ntate gojane ke kopa o ntshwarele ntate wa ka pele o ya pele lona tumelelano e ne le lwang e ne le verbal ya gore fela le buisane ya ba otho e sebedisang ka mono ne le sena tokomane ya mofuta ofeng kapa ofeng before masepala yone e tlotla e ba le lese
1: ka nnete o ne o sena tokomane ya mofuta ofe kapa ofeng eo motlhomong re ne re e fumantshitswe go tlhaga kae kapa kae fela he ka nnete dintho tsa kgale ga re tsebe gona go ne o seetswa ka tsela ya mofuta ofeng fela mpa he gore o tsebang fela lebala leno le abetswe matlama gore e be la lona la pitso ground jalo ka mosotho e mong le e mong a tseba ka go naga ya Lesotho gore pitso ground ke lebala la matlama
0: jalo ke batla utlwa ntate kgojane nakong eo MCC ne nye e tshwara tokomane gore ke ka 1994 nako ene tshwara tokomane e la kopana le lona gore a a ile hantle re a tseba gore le bala tjena fela he le rona re teng bjole ke rona ba tshwereng ditokomane kapa ba itshwaretse yona fela ya ba ntse le ipapalla le itswelela pele ga ba re letho le go rona nakong ye ya go tshelwa mobu e etsaetsejwang ne le seinformte go gotloetswa taba tse jalo e etsaetsejwang
1: e ka nnete ga ke kale go ena o mputsitseng ka yona pele ntate nkaka ditumelano tsa pejana e ne e le gore ga e le mona masepala a sa a fumane tokomane eno e lesi gona le masepala re tla sebetsa re le mo 50-50 gore e laba taba e jalo mme ka nnete oa ukwa gore is a gentle agreement yeo motlhomong nkareng e ngwetswe fatshe kapa ga ya ngwelwa fatshe mme ba neng ba le pele go nna bana ba ntse ba sebetsa ka tsela e utlwidileng le masepala go sena kgathatso ya letho yo ba thulanang le yone ke moraontse bo re fumanang gore jwale ka nnete masepala o se a re sekisetsa ka gore e be ga a sa re rerisa letho jalo ka gane pele moo ditherisano ne di teng jalo ka ano itswe ke 50-50 ke mona moo putsong ya bobedi ga mposa gorena jwale ga o tshela mobu na go la ba di ditherisano e ka nnete ntate ga o ka ba di ditherisano tsa mofuta ofe kapa feng to an extent a gore e be basimane bana ba bona ba banyane ba ba fumana go kele mobu ona jale so tupela ka lebaleng ba ileng ba tlhoma dipalo le gona jale ntse le diteng ga ba o ditlhokometse mono gore diteraka tsena jale di se ka tsa fetela ka nkene jale ke mo rileng ga fumana go jale ka nnete e kaka jale mona itlhege a setiswa ebile ne nka mfoneng re ka nna ra lelekwa ka gare go pitso ground ke ga re tla rwala dieta re kopane le mafapa a meyang gore ka nnete ga fela e be masepala o bona botlhokwa ba go jale o sa batla go sebedisa lebala le la pitso ground a le mong e ne e le go ba re compensate ka lebala leo re ka bapalelang go lona re le matlama e be lebala le tla ba boemong ba go bapalela gobane lebala la matlama previously e ne le bapalelega ga e sale re etsetswa ditshepiso tseo motlhomong re sa boneng di re tswela mosolo wa mofuta ofe kapa ofeng
0: e le gore tsela e ntsweng ka yona ena ntate kgojane ke tsela e e leng gore e entswe ke batho ka tsela ya gore ke rona ba ikarabele le mona motlhomong lona re ne ntse re le ka dimme kapo ga re le tsebe because ga re le informe ga re etse letho
1: ntate ka nnete ona kele tsena ne se re le batho fela ntate ne se re le batho fela gore go gangwe bane gobane nendeng e tlaga ga re tlameile gore re le o tshwara di-sessione ka mono re fumana go santse o bapalwa ka mono pele re sitla go tshwara di-sessione tsa gona go fitlhela mogaontse ena jela gauso go tipela mobu ona re ne se re kopile lefa mano gore ka nnete empe e re fe sebakanyana sa ukwetlela lebala le teng le ka thokonyana ganyane o bambathamane ne se ntse re kwetlela teng e le gobane jale re fumana gore ache ke ka nnete ga rena mokgwa o kwetla ka mokgwa o nepaetseng tate
0: eyadate ga ke tsebe ka moo le utlwaya ka gole mobu ya go tshelwa etlile o tshelwa go le suthe kapo go gantlafatswa go letswa
1: e raka motlhomong mobu ona o tloswa ka mane ka phakeng o beiwa mono o tlatla o prepara lebala leno le be gantle mme gone re le matlama re tla fuwa ka ditenteng ka mane ka sepoint go tla lokiswa gantle e be re kwetlela gona teng empa ga ka ba ba taba tse ileng tsa etsagala tseno ntate le ga o ka fitlha ka mono ka ditenteng pele a mabitleng mono e ka nnete le teng ntse o tupetse mobu o tshwanang ga gona di-preparation tsa letho tseo motlhomong o ne o bontshwa gore e ka nnete matlama e tlatla e bapalela sebakeng se jwang
0: ga re qetela presidente ka setlhopheng sa matlama ntate go jana ga re qetela he MCC ke yone e tshwere elisi lona go lankua lebala la lona ya ba gothwe le sebedise lebala leno la pitso ground kapo la dipitso MCC ke le ka ke tshwere lisi lona e bile tumellano e verbale ye o le buileng fa le balala lona le nkuwe hantsele kopana le be leng go batla lo thusa le bua ditaba tse ba reng ba ga monyatla o teng wa gore e hile taba ye hona le mo le kang ka yona ya agreement e verbale le ya batho ba tshwere ntokomane
1: ntate taba kona na tokomane yeno na ke ka ditsela tse tleng di nepaetseng gobane ka bone ka boa ya mobunageng e na le sotho e na le ba nang le tokelo ya gore e be motlhong ba a ba mobu le goreng gape-gape ke gore na ka nako yeo ba neng ba fumana lesi ke mang a neng a ba fa yona jalo ka ga ke bontshitse gore sebaka seno e ne e le sebaka se opene fela se se na mang ka mfo mang o ka thweng ke sa gae haiba e ne tle e le sa mmasepala e ne se tlamehile e be motlhomong o ile o gabadi di-advert tse tswang gore e be sebaka se jalo batho ba ikitela sona empa ga o ka ba ba ntho e jalo e la ba taelo ya letona le ne le le teng ka nako eno yeo se e le mofu ona jale a ileng a bontsha fela gore no o fa MCC mo
0: a re qetelela fela ntate go jana taba ke ena he le selile go kae mme le tshepile eng e reng ga e sa phethagale le tla etsa eng qetelelo le bona e ka le tlo thula kae ga e le mona le tse ka seo e leng sa lona bjele le se le treatwa ka tsela ena e le treatwang ka yone
1: ntate ga gona kankane ntate ga fela e be dipuisano tsena tsa gona tsa nako e telele di sa phethatswe e tle magotla ke yona a tla go a golola
0: ntate go jana re lebile o menaganeng tate wa ka re a tshepa gore ditaba tsa setlhopha sa matlama di tla tsamaya gantleng tate wa ka go latela ditumelelano tse ileng tsa e tswa ponaletso e beteng tate wa ka re lebile o menaganeng tate go jane a tle yam tabeng e le ntseng le lelekisang tate
1: e tla atleya gantle gagolo ntate ga ke bone e ka motlho mong o tla ba le bothata ba mofuta ofe kapa ofeng gobane jale le mokgetho wa rona stadium e re yang ntate o eme ka mora rona
0: allright ntate go jane a re lebile o menaganeng tate wa ka re tla nne re e lelekise re bue le wena gouta gore na ditaba di boemo mofela
1: jalo ka ga tletsatsi la gosane re tlebe re le diofising tsa MCC mo letona le tlebe le le teng le mafapha a mang a bo helfo a tla ba le teng mono mme ke dumela gore ntlha ke mo e tla tlhaelela gona teng
0: tate re lebile o menaganeng tate go jane re tlala ga ka re bue le lona tle re update bamamedi gape go sane mantsi bua o leela dipapadi gona ditaba di boemo bofeng
1: tanke ke a lebuang tate
0: ke lebile agolong tate go jane mabra peace fm e ne le matlama president o di beile ditaba e mabra peace fm hei thata taba tsa mobu ntate thata taba tsa mobu di a tsekwa ga o ka ga e mona la o ka go batho le di-individual ditaba tsa mobu dithata ditaba tsa mobu dithata mabre pc fm jalo a bona a se di etsalela ditlhopha tse kana ka bo matlama tse matlama ntate ga o ka e sheba wa batla gore ka moga yona matlamana ke bo mang tla fumana gona le marena ntate tla fumana gona le marena na le mabitso a magolo mono lela e bo matlama di tlhaelwa ke ditaba tsena ei bothata o boima mabra peace fm ao mobu ona lwa le tshena oana le marena oana le marena matsatsi ana date sotho le marena o tuba ba palamisa batho
2: he batho
0: o bana ga morena enwa a ela ntlo palamisa ba 10 mono kapo ba 15 kapo ba 20 ba patetse
2: he batho
0: gore ya e hana le boemo mbono lwa le hey tata mpona bala ho ya tabeng ya mobu mabre peace fm ka mogodi ditaba le ka teng e re ke etse tsena ya tobetsa ntate sothoketso engine e ne le motlatsi capra peter ke boxer e ne le bafokeng ramosedi aka dj botse nna ke mike checker ke mchekana ne ke le driver fela ke beile net destinationing ya teng mabre peace fm ke tswile hle 605

0: wa Peace FM ka nete ke a dumedisa le nana o lona ke la se hlohlolo ke ya kae ka lona hore nyane ya borobo ke la bokae ke la bobedi kgwedi ena ya Phupjane le matsatsi a mabedi a tie selemo ke 2026 sena se re tse ka nete re sentse re hlere ya mane mo re tlang ho be a sina go hona teng selemo na kunyina he wena mmamedi motlo wa Peace FM o tsebe go ka nete re be se le mane mo re tla re be ha lenaneo lena go tlo hona teng ne se lenaneo selemo ee o bana jale sege a ke sege kene marieng me ho abata jwale ha e ba ho abata he sina sege a Ka nnete re se re hlerile haholo wena mmamedi motle wa PCFM me he ntle le o senya nako e jwana nthone ke batlang ho etsa mona e ke batlang ho e bapala mona e batla ho etsa jwang ha e ka batlang ho kgoshela tje wena mmamedi motle wa PCFM le ha o le jalo he ere ha ile mona e ntseng khoshela ke qale ka gore ke mathele ka mane ka empa re pele ke ya ka magotleng ke qale mona wena mamedi ke bontshe gore nna ke tebosotho ke seuthe ke lebue Mike Checker ka lenaneo leno la dipapadi le botlhe ba bileng kwano pele go yena mme he ka gitla mafura a tlo nyoloha athi he diesel yona le parafini di tlo theoha mme ke bona mo mmamedi o hloile le lwisa le nako re ba khubiwa le ba se bantsi ba ya mane mo ho rekisang mafura he mo tshelwang mme ba fihla mono ba sentse ba lebeletse ho etsa di-full tank he dikoloing tsa bona ba lebeletse ho etsa di-full tank mamedi potso ke gore na ha o etsa full tank ka jeno kore ka jeno ho sane ho sane ho sane o tlo etsala wa ho sane ho tlo etsala wa mamedi motlo wa Peace FM ho tlo etsala wa ho sane ke mona mo re nna ha ene e fela eno o entseng full tank na go tlo etsala jwang he wena mmamedi yo motle wa PCFM na ha se momo o no qetella o sontso o tsala ka yona e le ono go a e bale e ya le bohlokwa ba ho etsa mohlang letsatsi le ufela la go jalo o kodi ya ho go kgaleha ho ba no go ile ntho o ile ntho o tlatsa koloi ke bofe bohlokwa ke bofe bohlokwa wena mamedi motho wa PCFM ke bofe bohlokwa e ba nne tso tsela ka yona ene o itsongwe ba le ya ka jeno e ya le na ho tla busana le bohlokwa ba ga ikela ke la ka e ba le ya e ka ba le ya ntho ka ba le ya ntho ye le ya tsatsing lele ho ba ne ya nyolo wa ntse re tla fihla ho yona mo re be nne tsela ka yona yona eno wena mabidi motho wa Peace FM ke mona mo ke neng ke re he re ke ra ga ka nnete nna ka nnete ke o tla fitla bona molemo o reng he ka jeno ka nnete a o tla fitla mometse e o tla fitla o bono o tshele ka yona a ne o neng o e bale ya jwale bo betere ke go etsiwa o How shall I tell you, Shumel, to me, Medi, Camara Horena, Yabusupa, how a little Shumel to me, Shano, Fatitaba, Med Label is a pattern that you can copy as a soto, Impapel Fita Monotaven, we move to Wizen, we yell or happy. Kiani, Rilan Rabuaka, and Amavani, him, or Medi, man, more than a little bun tower. Kamanika, kam, kakam, Cousin Pitignane by Gibaita, Kamavan. Babamba tshwara ka nnete ba tshwarela boitseko bono mme ke mane mo ke neng ke ile ka bontsha gore le ga o le jalo mamedi taba e motho ono o e tlhokometse ke ya gore o na le tšhelete eileng ya ntshwa go tlile botho go etswa go lokiswa yona tsela eno e o qetelelong e leng ena e sa loka qetelelong ke eo ga ya loka wena mo medi mo tle putso go gona e ka ba go bane na se chaba se tsa phoso ha se itseka se re tsela e mpi ke ina ga tsa maho yona fela ka o le lentshelete yona ile ya fanwa ke mmuso ya ba tsela e u jalo ha e chabelo ke letsatsi na se chaba se o se ya fosa mo medi mo tle ha se re e ka nete ge batla tsela e ge batla tsela re tlo go bona ho tho hoetsa etse ba mona ho ba ndile ha ba tsikolo itsa bona di tsamatsi le nyempe jwale ho tshe tsela e ntse mme re tshwarela taba eo ke hona ho baneng ha ho etsala jwalo wena mo mmeli motho wa peace fm lo gana taba ena e gutang jwale na ha se gutantsi ho batho ba ba o tibelo e bile gore ba fuye mosebetsi ba loetsa mosebetsi jwa le bona e be tšhelete e tla e sebeditse kapa e sebedisitswe fela mosebetsi o jwa lona o sa etswa gopola mamedi motho wa peace fm dikolo tse ngata di ile tsa agwa moyeng tšhelete ya tswa mmuso wa ntsha tšhelete fela go sena dikolo tsa mofuta ono tse gaweng jolo tsa kolo tsa mofuta ono le tsio go gantse gaweng ja le potso e ntse le gore na go baneng ga go bonala go na le tlwaelo ena ya basotho ya gorebe tšhelete mmuso wa entsha ya tekenelwa fela go sena mosebetsi o e tsaetse nna taba eo e ba kwa keng ore na jwale ke bue ka inspector motho a ileng a pasisa tsela ke bua ga ngata taba eno motho o pasisitse tsela e o jwang empa tsela e sa bateng go gang e o e pasisitse jwang na ga se nako ya go jwa le mmuso o ko eme ka maoto o bona gore batho bana ba pasisang dintho ka lešano ba lokela go jwa le bankelo dikgato e le tsela e e tsang gore jwale ba bang batle ba seke ba tlhola ba ntse ba pheta ba etsa diphoso tsa mofuta o na ga se nako ya gore ka nnete ebe ba nkelwa dikgato o pasisitse tsela jwang tsela e seo mamedi wa peace fm o e pasisitse jwang wena monna ofisi moo
1: kapa mosadi ya ofisi mo chelte ka uri mo hudi milioni tse le shumile motsomong ya tswa tsela ha iyo ho thweng se chaba si tse ka se tsa phoso ho thwe se tshawe fela hona le mosadi kapa monna di tsong ofisi mo ya itseng tsela ye ntse fela a tsiba ntle go bua le shana ona tsela ye ntse ke ha ntse ho itswa wa mo media ho itswa wa me me tso tso di la ntle le shumile metsomi hlano ka morago ra yena ya bosupa tebello jaanong o ditsopela ka monao balla ditaba tse phetang letsatsi ka puo ya Sesotho kwano PCFM mamela.

Kalabasudi, Momidi, Itumela. La Cala di Chaletta, le Maralentes of Pele, le Tore di Pisa, not a swing hook by Gutras at Chaba, Mabapili di Choco, at Saman Tatanaham, Loho Gang Watsabetsong, or Hadhokanyo, the Chalet. Botabote, to be sano tsena, tine di hlahloba tswelo pele tshebetsong ya dikgakanyo tsa ditšhelete tsa selemo sa 2025-2026 le go bokella maikutlo a tla thusa meralong ya nako e tlang. Motsamaisi wa dikgakanyo tsa ditšhelete Mofumadi Maleshwane Lekomola o boletse ha dipuisano tsena tse qadileng selemong se fetileng di tlile go thusa mmuso go utlwisisa diqholotso tseo setereke se tobaneng le tsona e le go rala maano a ditšhelete a tla arabela ditlhoko tsa baagi. Lekomola o boetse a kgothaletsa ditereke go tlhwaya dibaka tsa bogatlhaodi tse ka thusang setšhaba go fumana mehlodi ya boiphediso. O bile a teka ditlholotso tseo lefatshe le tobaneng le tsona tse kenyeletsang ntwa ya botšhabela bo hare, phetogo ya boemo ba legodimo le sewa sa lefulatlhako le molomo tse tswelang pele go ama maemo a bophelo le moruo. Ba bileng le seabo ba tlhagisitse ngongorego ka gago ya meago ya botlhokwa e kenyeletsang tsela ya letšone motete eo ba bogolong ba itseng ke gona e ntse go ntseng go rekwa thepa e tla sebetsa teng. Baagi ba boetse ba kgothaletsa gore go bega ka pele katoloso ya tsela ya moteng le go tshwatlha ntlafatso ya setlhabeng sa mopedi e le motlhodi wa go tlhagisa tšhelete seterekeng. Dipuisano tsena di lebeletswe go fitlha diterekeng kao fela. Lekgotlela motsemogolo Maseru le ipiletsa go baagi ba semphetenyane go kgoba matshwafo ka ga tsela e tla kenelela moralong wa gago ya ditsela selemong se tlang sa ditšhelete. Puisanong le baphatlhalatsi ba ditaba ka jeno, Matsoro wa Toropo re lebile Sechache o supile gore o ananela phoso e entsweng ke bohlanka ba gabo bo tlalegileng ha tukiso ya tsela e phethetswe empa ho se jwalo. A supa ha ebile ho dutla ha matsoho mosebetsing wa setšhaba. O ipileditse ho setšhaba ho emisa boipiletso ka ha tsela eo e tla lokiswa. Ho sa le jwalo, tlereke ya toropo Moya Magage o supile ha ditsela tse ngata di sa ka tsa lokiswa ho latela moralo ka lebaka la kgaello ya ditšhelete ka ha e le hona lekgotla le fumanang tšhelete ya tokiso ya ditsela ka mora dilemo tse tsheletseng. O re sena se bakile kgatello nakong eo ditsela di senyehang hong. Magage o itse lekgotla le abetswe dimilione tse 80 tsa maluti pakeng sa ditsela tsa kgokagano tse nne e leng a hathetsane ha tsolo dikotsi le Maseru Central a ha semphetenyane e wela ditseleng tsa mantlha mmogo le a ha tshosane mme di tla sebetswa selemong se tlhatlhamang sa ditšhelete. Enjiniere ya lekgotla Maponyane Tholong o supile gore go latela tshenyego ya tsela ya semphetenyane e tlhoka go ralwa botšhwa le goja e tla lokiswa ga nakwana ka go kata dikoti ka kwa re fela. Tholongo o boletse gore ditsela tse ntseng di sebetswa tsona di lebeletswe go phethelwa nakong e dikgwedi tse tsheletseng. Mo ka hona o latela boipelaetso ba baagi ba semphetenyane maobane moo ba neng ba lla gore mmuso o lokise ditsela. Mokgatlho wa sefapano se sefubedu Lesotho le setlhopha sa phepo e nepagetseng ka Chasnack o thakgotse morero wa dikgwedi tse tharo o reretsweng go ntlafatsa phepo e nepagetseng ya bana le boitshematlelo ba setšhaba. Morero ona o tsheheditsweng ke mokgatlho wa dithuso baneng UNICEF le mokgatlho wa dinaga tsa Europa EU o reretswe go maatlafatsa mekgatlho ya phepo e nepagetseng e seng e ntse e le teng tlasa lenaneo la ntlafatsa bana. Morero ona o boetse go tsepamisitse maikutlo godima phetiso e nepagetseng ya melaetsa ya mabapi le polokego ya dijo, bohlweki le
temo e itshamatlelang kgahlanong le phetoho ya boemo ba lehodimo. Ho sa le jwalo, mohokahanyi wa mokgatlo wa sefapano se sefubedu Mofumahatsana Dintla Mathosi o re moraro o tlile ho kwetlisa ba nang le seabo o be o etsa matsholo ho ena le ho batla batho ba bang ba batjha. Ho feta moo, mekgatlo ya phepo e nepahetseng ya ha sepetjhele e se e ntse e sebedisa metjhini e sebedisang letsatsi ho omisa dijo. Le ha ho le jwalo, ba boholong ba re ha ho bobebe ho etsa ntho e tshwanang dibakeng tse ding. Morero ona o boetse ho kenyeletsa mafeteng. Ho tsa matjhaba, mongwadi kakaretso wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng Antonio Guterres o re lefatshe le lokela ho nka boemo ba El Nino bo teng ha jwale e le sesupo sa hore maemo a lehodimo a ntse a tlo mpefala le ho feta. Guterres o re El Nino e tlilo baka motjheso o mongata e leng se tlilo mpefatsa komello lefatsheng. O boetse a re ho arabela boemo bona mehato ya karabelo ya phetoho ya boemo ba lehodimo e lokela ho feta ya sekgahla sa El Nino. Guterres o ipileditse ho lefatshe ho fedisa tshebediso ya dibeso tse kotsi, le sebedisa matla a ntjhafatswang le tshireletso ya setjhaba se tlokotsing e ka seta le ho hlokomedisa bohle ka maemo ana. Ho sa le jwalo, mokgatlo wa lefatshe wa bolepi o re ho na le tlhokahalo ya boitukisetso ba komello ka ha ho na le monyetla wa diperesente tse 80 wa ho mpefala ha motjheso dibekeng tse tlang. Mama Mary, ditaba di fella mona, mamela tse latelang hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

e mole ya utlwa me o tla gona fitlela baladedi ba gale le bagetsi ba batjha nna ka bopha be ha moga wa ha o monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

mamelo wa Peace FM re ntse gatela pele ka lenaneo la gago, lenaneo la setlhotlhong le gago le jalo ge ke ile ka ge ga e le mona re fetile tseno tsa ka mane ka mofumadi wa tlholomo e leng gore ge e ne e le letsatsi le monate o ne o tshwere setlabelo sa mmisa mo o tshwaretswe mofumadi Masnate ya qetang dilemo tse 25 a le teng o ntse o gola, o ntse o gola ge mofumadi o tseba o ntse o gola jale me ha o ntse o etswa di happy birthday ebile o etswa ke batho ba golo kana ba bishopo jale ke mona moo ke neng ke bontsha gore o ne a keketeile le ena ga ntate le go thudi a ntse a qabola batho itse ke motho wa metlaetse a ke bishopo le go thudi jale le ena motlotlei letsie ka nnete ba qabile a golo ka gofela ke tlheke re batho ba ile ba tsheya ka gofela ka kerekeng ka mono jale momamedi ge re boele re fete ka mona ka magotleng a molao ge bue ka ditaba tsa ka magotleng paking e wenye ntseng e tswela pele tekong ya go diega mmuso e leng se etsaetseng ke tsalo ya 2014 e leng Sergeant Mokete Dulo o re dialemoya di ile tsa thola nakong eo a neng a theogetse radio room tlogolo ya sepolesa sa Lesodi Maseru mme ka nako eo Sergeant Thamae ya neng a ena le ena ka nako eo o ile a letsetsa bookamedi ba sepolesa bo agang ka gare ACP Masopa senior ACP Mwerane le ACP Linea o tswetse pele go bookamedi boile ba tlhokomedisa gore sesole se ya se tobile ntlogolo ya sepolesa sa Lesotho mme o bontshitse gore le matidi le la bulega mo go ileng wa tlhaga sa Inspector Mahanyetsa a ka yona nako eo go ile wa tlhaga masole a mabedi ka moragae a neng a tshwere dithunya mabapi le monyako o ba neng ba tlotswa ka ona mme o re ka nako eo yena le sa Inspector la matlhoko le sa Inspector le sa Mahanyetsa ba ne ba sa tshwara le thomatsogong mametse yantle taba tsena ke mabedi a re nakong eo sa Inspector ga mahloko a tshwanelang go tswa monyako go ile ga utlwagala lentswe la motho ya halefileng agolo moo ka morago go moo go utlwagetse modumo wa sethunya ka magetlo a tswela pele ka yona nako eo o ile a itiela fatshe o boetse a supa ga ka morago go moo a ile a utlwa go dumaela gwa motho ka ntle mo ileng a utlwa lentswe le ge mmohule ke ntatao mohule ke ntatao ee o bua jalo ka mono e a e bokotse ga se mmohule ke ntatao mohule ke ntatao Sergeant Tulo o tswetse pele ka ga difono di ne di gabola o ile a ema go kwala difono tse neng di gabola gore sesole se tle se seke sa di arabela mme ga morago o ile a ipata moo a ileng a bona lesole le leng le kena monyako mme ga morago la tswa ke bontshe gore nyeo ena e ka pele go moatlhodi Madiepollo Makgetha go sa le jalo re di fete tseo mamedi re tla nne re tswele pele go fa tsona ga ntse di etsagala o fitlhela qetelelong ya tsona o tlo utlwa gorena gantle go tlheng go etsagetseng ke ofe ga sub-inspector Mokgethiseng ga mahloko a tla bolawa mo ntlogolo ya sepolesa sa Lesotho jale mamedi re di fete re tswele pele ke bontshe go mokgatlhe rona re tla tlhege gore kimaano goreng ya borobong ka ona wa tseba ke ne ke o tshepisitse gore ke taba le ka nnete o ile a re ka ga ba tswa kopanong ya cabinet ka nnete ke mpe ke mo tshwarele ga ke no bolelana ke le tonama ne ke itse ne tlabe megela le lona jale ga re ya nkongwe re be re ile ga feta go yona o yena ka nnete la go suo dingwana mme a ola ba mpitsa monate ga ke go na nqekisa bane ne ke tlhokofetse ya gore ka tsa go gathala setaba ya ka nna aga ebu ngwana mme butle ne o theole moya
he re be re botswa bua ditaba tse thata jole ha ke batle ke tlo itlontlolla sa le mo imono ke ne ke tlo bua dintho ke khathetse la o dilalo he ke se re tla bona gore na ga tla ba le yena neng he momedi ha ke tlo bua le gona ke le tona le fe mm jole momedi jole ka ke bontse gore re le ba hore nya bo go bonga le ditaba tsena ke bontse gore ke di le mo jwale basebetsi ba tsa bophelo metseng tla sa le kala la bophelo ba sa lefshe hantle ka ha ba le shwa ka maranako ha kana ko engwe ba sa lefshe ho hang ka tla re u go tla ke go tlo gona ho qalwe ka me di taba tsena o tla hopola hore mogatlo wa ano wa lewa o ne o ngiri taba tse ho fihlela mo ho neng ho fihlelwe tumellano ya hore ba tlo lefshe ibile o se o dumellana ka moputso o mosebetsi ya lokelang ho lefshwa ka kgwedi. Hobane jwalo sotho batho bana ha e sa le ba ithaopi fela e kitle ke basebetsi. Taba eo ha e ya bonahala e tjhabelo ke letsatsi le ho ja ho ne ho na le se tekenetsweng ditaba tsa ba tsa fetela lekaleng la ditjhelete hore le ba lefe ho latela tumellano. Bana ke re lekala la bophelo e tla ha le lefa tjhelete le tlabe le e fumane ho tswa lekaleng la ditjhelete. Makala ohle a lefa hobane tjhelete e tswa lekaleng la ditjhelete. Hantle ho etsahetseng ke ofe le hore na ebe ditaba tseo di mothating ofe ha ke bua lwena tje momedi motlwa Peace FM. Ke tle ke bontshe hore ke lekile ho letsetsa mongodi e moholo lekaleng lane la ditjhelete. I tried several times. Ka ba ka mo tropela molaetsa tje ona o tla o bona. Ka nnete mohala wa hae ha wa fubaneha. Jorga ke bontse hore ke laba ka mosiela le molaetsa hore di a tlo matle a mamela ditaba tsena hobane jwale ke ne ke bontsha maobane mona ntate se wa hodimo hore ena ya ke nka mofao ha ke sa hloka ho bua le motho wa ke nka mofao re fedile ke batho ba ba ke nka mofao e batho ba tsaba o tla bua dia le moeng mona jwale bantsi ba go melletsa batho ba o ireng ha o mmotsa dipotso tse ding a sitwa o di araba re ke tla dinga mofao go bona ke sa difitisetsang kae kae ka nnete nako ena nna ke le motsaka dire ha ke tlo bapala mona ka batho ba nka mofao mme ha ke no e khutlela taba eno ka pakere ke a swabela o tshojwalo batho ba nka mofao bona ha ke tlo bua le motho a nka mofao o tla o nka neng bana ha ba khutlisi ntate ha ba ile ba nka mofao ha ona motho ba khutla nna ke batla motho moqiti e se motho a ntsa re nka mofao mo e re gatetse ke bona ke bontsha hore a ka kgahlwa ke o tla a ga ba ditaba tsena monyetla o ntse o le teng ka pakere o tla ba teng tso mamati a butswe kwa no people choice fm motho a ka rena go baneng ke ne ke sa sheba ba bang ke shebile yena ke u bane le ka la bophelo le tla le fa ha fela le fuwe tshelete le ke le ka la ditshelete ba sebetse ba ke ba sebetse but ba tla leshwa haiba le ka la tshelete la ditshelete le fanwe le fane ka tshelete

0: ka ba ye mo gwa dipolitiki le ona tshebetso ya le wa ke efe bane bona le batho ntse mbaka letsatsi letsatsi ngale swa di mo ona le motho a qalang wa mela sa le moya jalo ka ba kana go tsedi kana go engwe tla fumana wa re tshokolotso mo na ntse re bua mona re tshokolotso bo ka ntle ka kwana jwale kana go ngwa ga khutle fela go le ka ka di mo di mo je bona le motho a qalang wa mela sa le moya motsotso mo le motsotso mo ha re ka le tsa go na
1: ke ke le bona de so ha re bua ka lewa ka bolelele ke Lesotho Workers Association ke mogatlo wa basebetsi o ngodisitseng ka molao tlasa lekala la kgiro le bosebetsi mme ke mogatlo o ileng wa ngodiswa nakong eo re santsane re sebetsa ka molao wano wa masole ka bobileng teng nakong eo masole a neng a nkile puso wa Labour Code Order 1992 mme mogatlo ono ntate ke o o buelelang ditokelo le ditabatabelo tsa basebetsi ka kakaretso ka gare go naga ya Lesotho empa botsamaisi ba mogatlho o nono jalo ka basebetsi ba ile ba etsa qeto ya gore mogatlho wa lewa o sebetsane le bomme le bontate ba sebetsang dibakeng tse latelang security sector health sector le construction hon ha bo le le hore mafapheng a mang hona le ho thibelang empa ke o ho ntsona le megatlo e meng e sebetsang sectoreng eo empa ya ba boikeletso le qeto e ba hore o ko o focus ka po o tsepamise maikutlo mono mafapheng e seng ke a boletse e le ho baneneng ke hlokometse hore hona le mathata a teng mme a mang a mafapha a mang da diska ka siela morao le lekala lenana ka po lefapha lenana bogena re a kena mo nda tegeng tse risa na o dimo tlase le mmuso wa Lesotho ka go lonyeno no ya bogena le babang ka nne ke kgona nda de sodi ha ke tshilwa ka lokere ke hlalositse go gana Lesotho Workers Association lewa e le ngwana mogatlo go sebeletsang na o tswa kae go hlalose ya Rwanda ke ke le botate
0: fa mo office FM ikuti a go hopotsa mo Ahmed ntate na lane ya ditaba tsa lewa le village health workers go na etlwa o kae lo gana ha ke bua tsena
1: ga ntle ke tla ba mogotsonyana haholo empa ke etse gore mmamedi a utlwisise gore ha re bua ka bomme le bontate ba basebeletsi ba tsa bophelo metseng ebile ba bang kapo ke ba bang ba basebetsi kapo sehlopha sa basebetsi seo ntate ka gana ya Lesotho ka mona se bonagalang se kgeseya haholo empa se etsa mosebetsi wa bohlokwa haholo oo ke reng ha ona monna kapa mosadi a ka tlhang mona a ganyetsa tabena gore ka ntle go bona lekala la bophelo le ke ke latlea go etsa mosebetsi ka go tswelela gobane ba phela ka gara dithaba le dikgotlo tsa Lesotho lena ka ofela mme mosebetsi wa fanang ka ona ke bona wa go thusa batho bao maphelo a bona a seng a le tsietsing kapo a le tlokotsing ba ba mmele ya bona e se sa gone go ba jaga mme ba basebeletsi ba tsa bophelo ba ba thusa masea ana ao ge a bonang a ntse a tla a ba maatla ntate modimo a tlhononofatse banka ka go le yo kgolo gore go tlwametse mane neng go a fitlha dibakeng kapo ditsing tseo botswadi ba bona ba tlang go pepiswa basebeletsi ba tsa bophelo metseng ba teng go bona gore nakong eo mme e ntseng e le mogatšhane o latela tsotlhe tseo e leng dipegelo tsa go qetelong ya letsatsi bana ba tla ba hlae ba le hantle le go kgothaletsa mohlomong le gona taba ena eo go buang ka yona haholo ya phepo e ntle eo re tsebang hantle ona tsenana ntate motlotlei ke mong eo Afrika mona a kgethweng a di hulang thau go bona gore taba ya phepo e ntle ke taba e teng mme basebeletsi ba tsa bophelo metseng ke emeng ya mesebetsi eo ba etsang le go bona go kgothaletsa gore phepo e ntle e ba teng molemong wa phelo ba gone ge le setšhaba mme ntate ga ke shule jalo ke mpe ke bontsha gore ke batho bao gono kgale gono go thwe ba bitswa di-support staff support group not support staff sorry support group mme e neng e sebetsa ka
2: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only $164.90.

0: fihla sepetele a thuseile capacity sa kokelo fela ha ba tama ho lejwa ho thweng ho a sa usoa ke motho a nan le lunch yena a tsamang ka petrol ya mmuso ka koloi ya mmuso e se ya hae fela ke ntho tseno ko re na ntate sewa hodimo mofuta o re nang le wona ke wa mofuta ofeng o beuweng diofising mo go sebedisa batho one ke bana ba tekenne dintho tsa felela ga o fitlha finance ga ba di shebe re ka ba ka bapisa le gore ba kene go na le difatofato ba kena go na le ding ga diyo batho ba sebeditseng ga ba patalwa maloti a magolo a matlana go na le batho ba ntseng ba sopatalwe bonkgolo le bontatemogolo ba sokodiswa ke botlhanka ba lekala lane le ameyang nobody cares about that jele re rena ntho tse di e tsala tse gobaneng date sewa godimo a na ke phoso ya bohlanka kapa keng gona go se o na le saving crime ga e ba e le yona e ba motho o sa sebetsa ka ntle go saving crime eno direng ditaba tseng date sewa godimo
1: jalo ka ke tata bontsha ndate so di hore le gotla ha lentse qeto go tlama motho emong le emong le emong le emong go phethatsa ka dwana le gotla leng ntle le ha e ba go tla bo hona le gato yo ngwe enkileng ya molao hape e ba nye ka e misa qeto yeno neng yentswe ka tsela ye ngwe empa ke bua lona tsena ke ha hona letho le emisitseng qeto yeno ka lebaka leno ndate so di go tlameya hore e be mmuso wa Lesotho o ikobetse qeto ena ga utlwa ditabeng tsa basebeletsi mme o se o buile ditaba tse kgolong date tseo o reng go na le batho ba nang le boikarabelelo ka gara ditaba tsenana mme e ba mo madima e botshabeyang bo ndate ga e ba e be qetong ya letsatsi ge ka sitwa go bona gore ditaba tsenana di etsoba di nkelwa dikgato jalo ka re se rekile dikgato tsa molao ndate sote e yang ndate
0: o bontshitse gore e nngwe ya dikgato tse o leileng la di etsang go batla komiti ya boiketlo ba setšhaba mane paramente social cluster mme la ba la kopana le modula setulo wa yena sodi sa esomane e motlhomphei e mokgethwaneng nna ga lese le bona gore ditaba tsa lona e kare di bonala di sae pele nna le kile la boela la lata social cluster gore na beng ba rona o etsaetse jwang ga re ile ra tla o lona re lela ka ntho itseng re bile re teka dintho e le tsetse tsa magota tse tlakileng fela jalo o se o se bophetatse nna a dikile la ba atamela gape le ba botse gona go etsaetse jwang le gona dikgato tseo ba dinkileng ke dife go netefatsa gore jale ba ikarabelelang ba lokela gore ba phethatse ditaelo tse
1: ka ne ntate sodi ga re ka ba ratlotse re gutlela go cluster committee ha ga ba ga hlotse re gotlela go cluster committee ka lebaka la gore ntate le go refa karabo fela bona gore na bothata bo kae re tlile go bona go re ene le gore na ha re gotlela hape re gotlela go bana re re tlo fumana karabo e reng e re ile re lla wa ke no ga parlamenteng ga mona ntate ditaba tsa bua le ka la bophelo la bontsha ka kotlo gore ge entse mangolo a na e keng a teng mo ge a isitse finance ntse re emetse finance ga o qala mona ntate sodi o buile to gologe lekala la bophelo la ga le ka ba la rata ga fela finance e sa ba fe tšhelete ga gona ntho ka ba etsa gobane finance ke yona eo tšhelete re buang ka yone e tlamaya gore fane ka yona mme ntate re ile cluster committee ga tletleba health ya bontsha ga ya kannete ge se re ntse jwang re ngoleletse finance ga e se gore ya gabe ba itlama ntate magalanyane le team ya bona ga ya kana re tla le thusa gore ke bona go finance ya araba ke mona mo ileng ya ga re ne re bona finance e ngolletse health e re ga re ke re bueng ka ditaba tsena go utlwa gore na di otlolwa jwang tsa basebeletsi mane mene go bontsha gore ntate e ne le nako eo ba neng ba batla go tshwara matso a bona le marena ya ba re tla tafole ene e ileng ya tswalang tumelelano ene e seng ke e tlhalositse ka dipalo tsa ntse ke di bontshitseng ya ba ya fetoa taelo ya legotle le ga o le jalo ga o fitlhwa mane go sa metwa ditaba tseno mane gore basebeletsi ba fue tšhelete e le go compola le qeto ya legotle ga ba etsa jalo mme ndate reng kele dikgato tsena tsa molao tseo re reng magotla a tla re namolela ditabeng tsenana empa ba sebeletsi mo no me ba leng hona teng ba tlameha ba eme ka maoto ba fadime ba itwanele ba itshireletse go bane neng go bona hala diga diphame di balwantse e mo le mong ha ke tsebe gona ke ntse ke tla ipheta nda disoti ke sitwa ho utlwisisa hona ba sebeletsi ba tsa bophelometseng ba jelletse mang eng kapa eng le nna le tlo nna le tloa mo nda dimo tsoba gona o tloa mo no bile ne le ha iqeta go mongwala nngwe ntate gona jalo ha go bona le mmusi o madima bi aka ka le khotla lentse qepo le re ba sebeletse ba tsa bophelometseng ke ba sebetse mmusi o wetsa qeto ntate o re ba sebetse ene ba a kyatla na bole ba ithlophele e hle kyatla ba hle ba tseba ba mametse kyatla le ba hlanga ka ofela mmusi o re ba sebetse ba tsa bophelometseng ke ba sebetse ha o ka tsama mmusi o ona ka bona bona o etsa qeto ntate ya ho nyollela bahlanka chelete ena ho ngutlana le leso
0: ke mametse ntate
1: ho nyollela bahlanka chelete ka 2% ba sebetse ba ifuma
0: he batho
1: ke api ya bobedi mmusi o re mountain allowance ya batho ba sebetsang ka dithabeng mohlanga e mong le mong le mong ka bomo sebetse mohlanga e mong le mong sebetsa nga mo o tla fuang hardship allowance in ka bomo mountain allowance ya ne ile e nyilwa ka mekhahlo le megago ba sebeletse ba e fumana ha ba e fumana ba ne fela bona ba sebetsa mo ha ba e fumana ba ne go ho bana neng ntate hona le ba sebeletse hona le ba sebetse ka ga le kala ba o tsi ipotsa ngana e be motho o ikutlwa jwang ha emelan lo etsa mislead matona hore be o consider ga ba sebeletse ba tsa bophelometseng despite hore le gotla lentse qeto e be hontse o thwe ha se ba sebetse e o iketelang yetsa hore qetolong ya letsatsi ba utlwe e ka ha ba di safe hore ba patalwe ke bana me re ipotsana le ba ga la go be gana le magotla ke afi empa ke ntse ke re ba sebeletse ba se ba tsa bophelometseng ba nna le ba sa di ba eso ke lokela ho hema ka maoto ge itwana le ge itshireletse e yenda
0: me mpotso ke hore na ha re ka todi atamela boholo ba etapele ba dipolitiki la ba ile ba hlolwa ba fumana monyeta ba hlolwa tse ka ntse no tsa basebeletsi ba tsa bo pilometse ba itshukudi batho ba di feme ke tseo ba iketang ka tsona fela ha ba fihla mosebetsi ba lebala tu ka bona
1: eya ntate
0: popotso e ka ba hore na do they recognize bo dimbalo na le lebegatlo ya basebetsi ka patshe se tle re sheba hona mo ba na ha eba ditaba di tene di batla magotleng ka lebaka la lona le lebegatlo ya basebetsi megatlo ya lona ya ba atle ya ho hlola mmuso fela ebe le tuna le leng fela o ikgethela fela o iphapanya e mamane a sa re letho a tshwere mokutla potso ko rena do they recognize bo dimba megatlo ya basebetsi again do they recognize magotla mola kapa magotla mola a teng a molemongwa wa bona ha bare ha e re a hlola se wa odimo ka magatlo a ha bo hore ge mo phetise ha latela di metadiena paitseng ho qosa bono batlang ka gato ba etsa jolo kapa ntate so mo tama ene etsa hore ke putsele nna hore na banka ba le ela hloko le megatlo ya basebetsi kapa tjhe gobane ha ebae ola long sale o ntse o thole baithaopi ke hore na gobaneng o fumana tšhelete ya kgwedi fela gore motho o mong yena ke moithaopi o ja mobu yena ntate sodi
1: ke leba ntate sodi ntate sodi bothata bo re nang le bona ebile ha bo qale gona jwale ke bana go etelele ko gore ge le basebetsi bana ga rona ya Lesotho ge na le lerato le senang taolo le letlhoo le senang taolo gobane motho ga o mo rata le ga ntse a etsa dintho tse mpe o lokela o utlwe ka o lokela go mo sireletsa gobane fela wa mo rata motho o mo tlhoileng ga a etsa ntho e ntle gobane fela o mo tlhoile o utlwe o tlameya go le ntho e ntle a etsang ebeneneng ore o mo tlhoetse yona o se tlo support taba e. Ke tsho tsena o bana le tso di. Khili ba sebetse bana ha ena. O no bua ka taba tsa dikgetho.
0: O ja ntata.
1: Kona nena go ile go tla bua dikgetho. fela go rena ga le ba sebetse ga go kgetha re kgetha o bana re kgetha eng kwaneng na ge bua ka motho e o a utlwisisang ditaba tsa gone ge le the working class e tla mana mo ntso rena ba re fa that recognition ha e ba ile go hlompua diqeto tsa magotla go bana go ba gahlanong le diqeto tsa magotla go ba gahlanong le bona batho ba nono ba o le bona bona batho ba nono ka o tshwana a re ke o kgetha ke mane mejere ha o lo kgetha o kgetha mang go bane we need to rebe batho ba utlwisisang gore na ha re bua ka magotla re bua ka eng ha re bua ka diqeto tsa magotla re bua ka eng me ha re ka reetsa yo ndate na ha yena ya bo gone ya losodo e tla pholoa that those who don't know how ka fihla mo no fela labor court mo no ha o ka bona gore na bana le basadi ba ba sebetsa mo na ba imetswa ka kana ha o ka fihla di DPR ha o ka fihla o fumana gore na ba imetswa ko ba ne ne e tla go ruta le ho hlokomedisa gore ge etelletswe pele ke bana le basadi ba sa appreciate ditaba tsa bosebetsi ke mo gona na ge le mona mo ge leng gona teng me na ke le motho mona mo ke me gona teng ndate ke re basebetsi ba eso setšhaba sa eso ha re beng le lehloyo le lerato tsena le kaolo molemong wa rona re le the working class ke a gola maikutlo ka makgotsong ana ka lofeta
0: ke mona ona tsena tseletswa mane gape ya moprofeta ka ditaba tsena na se di fitlhile go bona tsona tse se di fitlhile go bona
1: o mang go ba ikarabelela
0: ee ntate
1: a ntate ka ofela ba sefuwe ntate ga ona motho a sa sefuweng ka dipampiri mona health, finance, public service, law office, attorney general, everyone. Ba se fuwe ka dipampiri tsena. Ke la baka re ba se ba ngotse tokomane ba re ga a ka nete hle ge batla go posa. Che well, ke posa ja ga eno gore e etsa hale or the other party e ka ya hlahlela notice of intention to oppose. Mme se re tla utlwa gore na mabaka a bona eo ba reng ditaba tseno di seke tsa tshwarwa le rona ke afe. But ha jaaka ba potswa ka bokgotsi ya nnete ba se ba ena le tsona. Fela ntate se o di mona mo ke emeng teng ga ke kgolwe ditaba tseo ke di bonang di etsala pusong e e diretsweng pele ke ntate Matekane ka nnete I don't want to lie ke ne ke sa lebelela gore re ka bona ditaba tseo tshobotse tsena ga ke gopola mantswe ya ke ne ke dutse fatshe ke a bala ga a na bua ka ditaba tsa basebeletsi gore ditaba tsa basebeletsi tla bapale ya bagobane fela go fitlhile tsena tsena ke sheba ke bona bothata go feta ga ke bone thago ke bona bothata ga e ba magotla ga a se a laetse haiba makala a sa entse kopo e ntse le bothata e hle bothata bo sa le bogolo fela ka lokela go itshireletsa ge le basebetsi ba naga ena molemong wa rona ge le basebetsi
0: mamelo bisa fa mme ka qoqa ditaba tsena le wena o dinomoro tsa 212956 le plus 2665 9956 yo mo molaetsa gore ndate se wa odimo na ya fuza ke mo tshobane ke ka go le ya puso 2 puso ba win na ke re aba hlompi diketo tsa magotla mohlala DPP ka tsebo ya hao o teng ofisi go ba o ile a hlola mmuso bona DPP ofisi me masentle fela e re DPP motinyane e tlhalefa motinyane jalo tse ba o hlaka gore na o bua ka ofe e re go tlhaka mo mmilo ba be go tsoa
2: Ndade Soto.
0: Ndade.
2: O bua ntate Mshosho ka maputsi.
0: Ndade Mshosho.
2: O ko nkhopotse. Mohlanga mmuso ngona o qala ho ba teng. Ho na le ntate. A ne nga tshika pa yena ntate e le moithu wa gone. A ne a ke ka nnete wa tshepa go ntate Matekane o tlatla. A etsa taba tsone tsa hore ba sweletse wa motse mbatla ba kgola hantle. Ha qeta ho hlwella yaba nna ke le moshweshwe ka uka maputse ka re ntate ka re kwena ka po ine le ntate ntate buja ke tsama ho tshuna le wena ho na le mangwe ja qoka ka re na o tile wa tshepa ka re wa tsa ntla go di motla ka boloka tla ntse ke le teng ka re ha ke mo tshepe ho ha le ba ntate eno e le mmueledi wa bo sebeletsi motseng aba go kanne tinet matikana no wa motshepa wa lwana ba bana wa motshepa ba e wa motshepa empa tshe ke ke leta benyana go nna o tla tla nga kabela ha le tsa o sa hopola ha le ke nna ntate ya da ntate sotho ke ne ke bolela kgale ka ke go ne mona nna ntona le sotho le ba busi ba tla tla ba busa ba ntlale go ba busi ba ke ba itshwetse ka bo tshwa tsa sotho se se itshwetse go ke se ba tla busa ke ba tho ya wa le sotho mona motho a sina ntshapedi ha hona mo bohla mo tla phetela letso ha bo ri la makgotla ka bo hutlwa ho na le bo ruka ka mo boetsalang le sotho mona na mautwela maponisa ha ba di tsene taba tsenono di tloka di sebetswa ke mmuso o tlang e se ka ba
0: a o bana o tla khutla ndate mosweswe o tla khutla re tlo ukwa hore na o reng ha o tshwaela ditabentsena 21 2 1 9 9 5 6 kapa plus 2 6 6 5 9 9 5 6 plus 2 6 PCFM Ati ya ya WhatsApp ke 6200-9956. Ke WhatsApp ke 6200-9956. Yewe leze zange 2121-9956 le plus 2665-9956. Memo na yeza mungi wuna ore. Dumela ndate suudi le ndate suwa hudimo. Ke thabisa le bitso la ka nna ke tholetsa ndate swa hodimo ka mogatlo wa habo ke re tshwarang jwalo bo ndate le tie go fihlela sepikiri se tla hle sekene mo se lokelang ho kena di ndate swa hodimo
1: ndate swa hodimo
0: ya ndate
1: ke ya leboa mo mamedi ya pele o na ile a rena ndate mtshobane ha se kagolo ya puso na kanedi che ki ka golo eh ke ne ke sa tsebe tsena e botsa go bana na batla go kenye mpa ka ga botla ba bobe
0: a ga ha bua ke tle bona na se ya na ile a wela khotso
3: khotso ne tsamae
0: ke me mang o ka ke sodi
3: bua le nna mari ya kwadi
0: e ya mme
3: ke mo sebeletsi wa sa go pelometseng e bile ke coordinator ga ya ba sebeletsi ba ka tshwane ke mogato mo lewa. Hello ndate.
0: Ya ke mametse tsela pele mngaka.
3: Thank you ndate. Ke ne ke re ndate wa ka. Pelo tsa rona ga le ba sebeletse. Di khubetse. Ke go tsala pele ka gore ba eta pele ba o ba mo paramenteng ka o fela ha bona. Ha ona a sa feta matsong a mo sebeletse ka batswa di ba bona. Ka muso le ka bo hanyetse. Se a kopa hle ge le ba sebeletse ba tsa bophelo metsi. Ha o go ha u ne ka rona. Ke ba ka ne hao ke di front line hohle di seeking tsohle tseteng tse kenang ka rona ha ya Lesotho ke rona ba batho ba pele ba hore ka tshwaetswa ke di siki tsena ka ofela ha tsona di gohlala tsona ke sa bua ntate he re di thutile TB e leng lefuba ka rona ha ya Lesotho e boe mo mbo o ke seng re Lesotho ka nnete ke number ha ba se number 3 ke number 2 ka TV ka ba ka la basebeletsi ha hona motho ya ka reng ka ga di office mono ha feta matsong a basebeletsi ha hona ga jile ntate ye ye tla ga nako nye o honong go batho di ba bona ba ntse ba hudisa bana ba hudisa ona paparamente ba fana ka di tlalo tsa hore na le sotho mona cancer ke batho ba bakae magatshane ke batho ba bakae ba tswetse bana ba katla se ho di le motse hlano ke ba bakae ba thepo e for size nye e sa ne pa halang ke ba bakae ke ka bakala ba sebeletse ntate le kala la bophelo ke lona le fumanang dipalo palo tseno le ya ka lona machabeng bua le ho baneng ha ka tlameha ho lefuwa e be ho thwe ho batluwa di trade di trade di nentse di sa batle keng ho tloha gale hola ge mo ithaupi hona o teng mo ithaupi ya ka ithaupa ntate go feta di lemo tse 15 tse 20 tse 30 ntse le mo ithaupi
0: a o bana o tla khutla mme ke mo sebeletsi wa tsa bophelo metseng hana o itse o ka mafitse ka cha snack e ya ntate a go tsena o tsona pele ge
1: ntate ka re di ke a leboa ke ne ke le manene ke ntate mo tshwana ke ka go la puso ke a e feta ntate mo shwe o bua nnete ke tla mo hopotsa o nare ne le nna na le ka mona
0: e ya da
1: ke mo gona nge ke ka swaba ke re tshe
0: okay
1: e ne le nna na le ka mona ke re ka nne di hle ke na le tshepo ne ke na le mabaka a bona ke re nda dema tekana ha na nka le sokwana ke phetse mona le sotona go etelele ditona go lo dintse dinga ene le motho wa pele wa ka rapua ya ibo bua ka taba ya basebeletse bana ka ofelenetse ba fitse no tsena la meng ka rapua ka bua ka basebeletse taba yone ka bona bana ine mphatsepo empa ndate mo shoshona ka ndate swaudi mo getla ga ke dipitsi ha ke di bona ke mantjwa na bu mme ndate mo shosho ka nnete hle ndate se yone se yone ngo se bona kana ko yeno no ka je kudena ntse ke mesa ba ke ntse tswana ke se ke bua mantjwa a tshwabo a o ka nnete hle ha ke tsebe ntlela ya ba jwe le wena ntabe yone no e bua ko wena ile nga ka tshella bo mani mabi ko ba jwe le hle ke botata hona jwale getla me ya ho lwana despite hona ola bua bua jwang ndate ndate ndate tuna ho na hona le bua yong ndate
0: wo yong ene le mane mo o no o thuletsa o thwe o tshare jwalo ho fihlela speaker se ba skene mo se lokelang ho kena hona di
1: ka nete ga le bua ka tatseletso eno no le go thaletso eno no e e bileng teng ho tswa ho mmamedi
0: o mo molaetsa ko na hore ke mantsilane chere swabile ke puso ena kamo ba basebetsi ba etsa mosebetsi wa ho hlokomela bakudi metseng basotho re ne re le molelwa ka taba tsena tsa village health workers machabeng bani jwale ha rena di kliniki tse lekane jwale be ho phokwa bana ba bona je ho ya mmuso ona wa ikeletsa ntle le basebetsi bo phelo ba batho botsi
4: tsing
0: hona ho
4: e re reng ke ina le tsitsi wa be tloela
0: a o batho tla khutla mongaka o tla khutla o tla khutla ke 2121 9956 le plus 2665 9956 si me o mo molaetsa ke ona ho reng ore ka motsoboga kana go yo ine le letona la bophelo ha o etsa tumelano ya o ya ho patala ba sebeletsi metsi ke bona e tsawa ha o re la ke utlwa ka ha ina potso re kana o re ha ke bua ka motshobogane kana go yo ine le letona la bophelo ha ho etswa tumelano ya ho patala ba sebeletsi ba metsi empa re go kwa mmamedina o re dumela
3: onda
0: tamme
3: yena
0: ke ya lesa sala ya tsheng la bo ke swo di na PCFM ha sa sebetsa kwa no kwae kae kae kwana
3: ya le one so
0: a nna atua
3: ke la mesa sala nna ke
0: e ya mme
3: nna ke ya sona ke ne ke re ntate ka nnete re se re ikopela go mso na wa ntate matikane hle umpo o hawe o bete lo hlomi hawe ya o lebane le baseleletsi le wa yona Kere viva le wa viva, pambili le wa pambili.
0: He batho.
3: Ntwa yona ga tla elwana modimo o tla ga hauhela. Ha tini tsiya ntate modimo re a leboa ke a leboa ntate.
0: Ke a leboa ka mo ka qatsha snack. Dumela.
5: Eh, dumela na le so.
0: Ntate ke ntate mangwe kae?
5: Eh, ke ntate ga mahitlana mangaka mona a tshwepa.
0: Ntate ga mahitlana.
5: Mo ho lwa ka tsaba go buetse le ntate ka mo. Ha ke tsebo hore na ile nkare ka vigiri ke ke ke makalina mo di bakeng tse thaotso tse di leng di tshebeletso mme ke nza ho feta mona ile mo dile hore ntho o tlweng ke bohlanka ha ke tshela ho lokela ho tjhentse ntate so o dilele le ntate so o dilele and o tlweng ke bohlanka mo go di se simona ha go wa sheba di batla go etsa mahlala fela ka lena ka ka mo mono a re tla mo passport o di simona nne o ha go mathes ho lokela hore ha o tla fumana tshebeletso mo o ntse jojo ke hona o tla fumana tshebeletso ke maketela ho nena ha ke ne ke tsihla ke bona batho ba bang bantse ba mpontsha di-receipts tsa bo di-5 tsa August last year, bo November last year, le tse ding tsa pele ho moo. Fela ke re ba ile mono ba kgutlile ba sa di thola di-passport. Batho everybody surprise, batho ba bang be re ne ile hana re lo apply le bona mono. Ba bang ba tlile ba di tshireletsa tsatsing lona leno. Nye wa meng dingwe be teng yona ena eno, matsatsi a mararo fela ba tla ba di fumana. ha ba sala ba batla go go ipatala ditlotlo tsena bana ba ntse o go thwe motšhini o etsa di passport o shwile o etsa di passport tsa di emergency ba ne ba ba patala tsa di emergency re go metse strategy se ke se fumane mo go batla tsa go go ja tšotlo ba patala di sabato o se ka ofela go nna o ila shi o kala go ya apply o ya apply le lo ba di o feletse ba ile fika ba o patadisa 130 ha ba qeta e beginning ba ntse ba sola sola monu ha o tswa monu ha o bitsa o ntsha tšhelete ka hodimo heno hape go motho o bitsa o nea passport a go fisa go passport ya hao e fumane ka pelenyana ne go etsa mohlala fela ka dintho tse dingwe tse o di dileng ka ditlhokomela dibekeng tse dingwe tsa go feta mona ganekile mo ga bona ntho o pisang botlhoko o feta eno ntho e tlotla e senya fela keng baka ke taba ya bosebeletsi bo bohla ntle le gore ga ke tse ba tsoka sephadi ga ke tsena ke matona ke di-PS kapa ke di-whatever fela bohlanka tsele e bo sebetsang ka yone ke bona bo ntse bo gaisa batho bana tjoto ga se le gobane batho bana ba saetse gante nka ešhetse bohlanka ke bona bo fosaetseng ka tsele e kgethekileng ya leboabeng bakana tjena ga o sheba tsele e e tlang ka monaka ka nyoka ga shwepane ka mone e ko tswale ka legalo ya ka mafeteng go ne go itswe e tlabe e senyeditswe le tsena ne le tsile mona le e tlhatlhoba go tloa kogokogo mo le mono ampakwana ga moitshupedi mo a tla ke bua le wena ona boeleke ga ba sa ikalele go e kala ga re tsene na e tla kalane e fetsetsene mee ka nna ba e tlabe se sa tsamaye go gang e le gore mangope a e gaotse efie ga di sa kgona go fetela dibakeng tse
0: dingwe
5: Thank you, Daddy.
0: Mohamed Khotso.
6: Eh, I'm not sure.
0: In Daddy.
6: I'm going to learn how to make a cashless net TV.
0: Daddy, you better say about what cashless net. Because we're going to get tangled.
6: Daddy, I'm going to say about my money.
0: Yeah, Daddy.
6: I'm going to say about me.
0: Abe.
6: Yeah, na. Eh, let you go back over to Daddy. That's what I'll
0: do. Yeah, Daddy.
6: Now, when I'm wrong, when I've been trading on constructive and fair dismissal, Yabube, who are we at the city one? How did DPR, the hotel in our city? This is a mechanical kaka full of you who bought you. Get a camera like in a little more. Tlano kana ke nana ke ne ke pusitse ho mafese hona mo no DDPR ke ne ke tsa ditse ho mafese ha e ka ya tsa ile di mo di case ne le ntlo ke tse le e ba tsoba ba sa tlhane e pete tse ka di 24 tsa February 2021 ho fihla la le fela ho ba ho ba le tjelete ye ke na nga account nyaka ye ka lo ka 101,762.50
0: ye ke sa itse di ibe na puto
6: fa ka
0: di ya kwa ai ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki
7: Toga.
0: Indade.
7: Uya mbuka wesu.
0: Ipuke tsile mfkeng wa ba.
7: Eh, ah ndade wa bata.
0: Ndade.
7: Eh, ah ndade, me isa ndade so u ni nze ke mama mipi.
0: O tsa u kwa mngaka.
1: O tsa ndade.
7: Toga na yena ya Lesotho ndade, ha ona mohlae ka ba ya lopulo wa le khale la gagata.
0: Bo bane.
7: Gona ke le ba Sotho ha ri thata, ha ri ratane. Ha ga ga kalantiri ke le ba Sotho ga tana na hena e ka lopoloa.
0: Yeah.
7: O tlo bona le shano le tlo ba teng na go nyena go go go wa di fetong. Na e tlo bala mo futa o feng. E le go bana ho se yo go yo ithuswa ka tshelete na tshaba sena sa ba Sotho. Ke tena ke tlo ba ronda te a ke wa tlo ke se tsaka di feminga ka mo.
0: Ntate.
7: Ndongwe le ngwe le ngwe le ngwe e fetwe. Tsa maiso nye finya le iba ya kgwebo e re reng ke kgwebo tse kgolo tse kayang tsa bo difeme ntho mo lengwe lengwe e fetwe e fetotswe ke eng melata e ipela dipegelo tse e le goreng ga o go a sheba o bona gore ga di yo molaong wa naga ena ya Lesotho melao eno e ba ipeetseng yona
0: fela re thuse mofokeng gore na re shebe mona mo mmuso jale go na le taba yena ya legotla e tekenwang yeo teng tsa mo kenyang tshebetso tumelelano ena tshebetsong le bane basebeletsi ba tsa bophelo metseng jale e le mona lekala le e tswa tlase kapa ke re mmuso o e tswa tlase obane lekala la bophelo lona tekeng le o bontsha gore le ananela ntho e nngwe le nngwe jale pharela kapa briki bo le ka mane ka finance gore e fane ka tšhelete mo o teng gore mongaka
7: e a ukwisiseya taba eno phoka gobaneng ke tshokere ntle enono nne ke keng ba e kenya tshebetsong magotla kere go sebetsa bana ba basotho ka montate ba na le ditebelelo gobaneng ka nako nngwe go sephetagetse melao e gore e kene tshebetsong ba na le tebelelo go beng ba bone ba tla ba fa yona gore ae taba yane lelala e kaekare e tla kena tshebetsong gommeng ga ya kena target e teng mono ntate target ko go jwe tšhelete ena ya setšhaba sa basotho fela ga gona ntho e ka ba ya e tlile ya kenywa tshebetsong se re ke force e kereng e tlile ga re kobeleleng basotho go ba etse nke ke ya ba e tsala ntlhe ntate
0: ke a lebamofokeng
7: ke a leboa phoka
0: taki ntate ntate saodimo ga ke tsebe na kapa ke eketse ka melaetsa kapa o ko kene o tsona le ga o sena dipotso tse kalo empa ke o kene o tsona
1: ke a leboa ntate saodi e re ke kene go ntate ga mahetlana ka nnete o buile ditaba tse kgolo tse maatla fela ke ile ka tleya gore ntate saodi nke ke batle go fumana gore na ebe ga ga a mang a mabaka ao ge nang le go fumana ditshebeletso tse bodutu mona diofising tsa botlhanka ke bofeng ntate saodi le bamamedi re sebeletswa ke batho ba pelo di botlhoko re sebeletswa ke batho ba imetsweng re sebeletswa ke batho ba tletseng galefo eo ba sa tsebeng le gore na ba entshetsa kae re sebeletswa ke batho ba bupetsaneng go sena mereng ga ba imetswe ba ka lela teng ke ithutile taba eno ntate ga se le gore motho o condone kapa o tshetsa mesebetsi eno e mebe e tswang fela ke fumana gona bele ke tlo etsetsa ntho e nnyane fela motlhale o monyane go o tlo utlwana ke resebeletso ya thoo pele le botlhoko re bolelang qata otho batho ba fua 2% ga gona mang kapa mang a ileng a fua audience ya gore a ka tlhalosa gore ka buisana le mohiri gore hela ga inflation yona e emetse o mpha o ka tlase dilemo tsena tsotlhe ka foela batlanka mmuso wa tlo fela go pharea percentage e batlang ga gona nako o dulang fatshe le bona fela ke basebetsi bao le bona inflation e ba amang they don't care ba phela ka botlhoko bono ba phetse ka bona go fitlhela le gona tjena mme taba eno ntate qetelong ya letsatsi batho ba bangwe ga ba busta ba bile ba ntshetsa botlhoko bo kae godima gone mona ga se le gore ke tshetsa ditaba tseno but I've learned gore na ga ga tse di nna go bakwa keng ke ne kempa ke re kanete kempe ke tshwaelo ke dumelana le yena ka ditaba tsa di buileng fela ke re ga re se re sheba letlhakoro le leng go na le matshwao ke yana ao ke a fumaneng ke a bone ga ke tlego ntate tholang ntate tholang o buile ka taba ya constructive dismissal e qale ya e bitswa a forced resignation ke maemo a mona ao rereng mohiri o sebedisa mosebetsi ha bohloko sebakeng sa tshebetso a mo susumeletsa gore mosebetsi ya jwala ba utlwa gore ache he ba nna go lekane ko utlwile ke tlameya gore ke itokolole mosebetsing ona mme molao o sireleditse mosebetsi ya jwalo gore mo e bang mosebetsi a ka sebediswa ha bohloko ke mohiri a ba qetella a itokollotse o mo fa tokelo gore a ka kenyanyewe le gotleng a e bitsa constructive dismissal ko go resigne fela go tseka go tebekuwe fela e le wena resigne empa go na le methato o tlameng gore o e latele pele o ka etsa taba eno gobane jwale ko wena o tlameng go godisa legotla gore e tlile ke ne ke sebetswa gampe ke ile ka ngola ka tletle ba ka kopa go ga bane go keno dipakeng ya bantse ke shebiwa fela ka ngola matokomane tseno kogore dikgato tseno tse o dinkileng tse ngata di tlo o thusa gore ka pelo go monamodi o godise legotla gore ke ne ke sena any other option except gore ke tsewa ke resigne ke yona eno he ndade tholang eating ntho ene bitswang constructive dismissal but a wetsa bua ka taba yona default judgment mona mo a reng ke kentsenye wa le gotleng nako e ka tsang dilemo tse hlano kgahlanong le le le itse ke home affairs

0: lo sa complain le ketwa lo go kwa o nka go tletsa fela ndate go uwe ke ga ba le mmamedi wa o qetela ke lebetse na ke ndate mang ndate mfukeng ka ndate mfukeng o na hle ya bontsha gore na re na le ditshebeletso tse bodutu hakakang mme hle ndate wa nepa wa bolela ga o tsho re hle ge ka ga ditshebeletso tse bodutu hakolo tse o rentseng ke di fuwa ke possibility bo re bo fumanang empa la o lo jolo ndate na se nka ga se ba nko ga tlame ho ya makama oto go ne ka bogone ba gone wa tswa na le sodi ke tile ha ke tswa kere ho shwa ha gone le ho phela ha gone ho matsohong a gone ke hore na gone ka bogone ba gone ge ikeletsa jwang ge kopanya jwang ho bana ha re kopana ga matla ntate metse di ntse di nthotse di maemong a mang ge be sentse ge kotula seo re se le meng ke nna demo sojona ji ha ha ha mbureza ma ha botlwa mona ko yena na emeka mono no jwetsa ka mogho thabile ngate tsatsi nde o so imi mo so ntsolla mo ja le bisile no lo iphetsetse lona me ndate qetolinya letsatsi ke tsona ditaba tseo reng re ithuta kang ka diphoso me tsona taba tsena tsentseng di etsala empa o so ile aba le mo mamedela ke nare o le mari ola ke nare o khotaletsa mmuso go ja wa bona go bana ke tile ndate so dia ke tshokire ba sebeletse ba se batsa bo phelometseng ba nna le ba sadi ba eso ha re meng ka maoto re tsireletse ga hlalong le batho bana ba go lwantsha ke a lwanda ndate
1: mulaetsa monki ona wa re khotso go tso ndate sotho le mo itwa rona mmuso ona ha wi ka mahanye ka le ka diqeto tsa magotla ba ga di tlame ke a bo ke dikato tse ngata golo tseo ba sa ikamanyeng le tsona potso ke gore na maponisa why a sa tshware PS Finance le letona le la ditšhelete ka competent of court ona go contempt of court mmuso ona o madibabe gagolo mme o tlotla ka zero ya mabatowa like one o tswileng pele ke motsopa ke ka bona ka tlehong o mong ona ore potso ya ka kena ga o sheba babusi ba ga o ka etsagala gore ba se tlole ba emela dikgetho ga ba tlo balega e be ba re ke dipolotiki dipolotiki di re motho wa utswe ke momamedi e mongwe o mong ore le bo bodu ba bohlang ba hlangeng ha sentho e tlo fela ha gona le allowance hala kwa o hale kwana ha o ne o hala kwana ha o ne o sibitsa le chelete ka ba o sibitsa na le chelete o ne o fuwa allowance go o se halle fela bo bodu botla fela ba ere re go gona you know now re dumela mabedi
2: e na de so ga ke tlhola ke go molalela hape ha
1: ke ya le bo ndate mo ja molalela
2: he ya ndate na de swaudi di taba tseno ka ofela ka ofela tso re ngidieke ke di eng hona le motho le kulwana ka ditsotsi le bitlile la Kenya ntwa yeno ya constructive and fair dismissal. Na ke kentse nye fela gore ke kopa le gotla le ntse ke le boputso wa ka wa kgwedi le kgwedi go fitlhela nyewe ya ka e phethelwa e ne le ga e le 14 days nye 14 months dikgwedi tse 14 ga gona ke re le go amafese yona yona arbitration ha iyo ho mafes ka di ntonga ka di agente ba la ba tla ba ikatola ba ga ba e di nyewe yaka se ba hubile le chelete ho claim we in di severance pay tse ke sa di dirina sa di 12,250 di claim we ka di 28 tsa October 2020 ha ke ken se nyewe ka
1: ntate molalele ntate sa odimo gona taba tseno di

0: ikentswe ka lebitso la gago ka palamang
1: di entswe ka mabitso a ka ntate
0: o ntate
1: ee di entswe ka mabitso a ka le case number eno di entswe ga o na le legotla le tswang go tsone di tlile ke ditsosi dinokwane ke mokgona ke ntse ke batla ke maatla bo paramenteng senateng kore ka o fela le gabo motlotleimane ke ntse ke batla fela gore nyeo ena isiwe magotleng ke tseba go kelo e donoga ba ikarabelelang ba ye kae baye tlhabololongkwa goba bona e tlile tlo ba mole
0: o tena DDPR yona itseng ditabeng tse nag
1: ke ngoletse le yona ke ile ka makgotlho a fetang lesome ba bannela le ka masecurity ba re ke tswe
0: taba ena ya gago e batla tse kere tlotla re e sheba e le yona ke re tlo tla re sheba mme ke a go tshepisa re tla etsa jang ke a leboa ntate kaodimo taba ena e batla tlese kerejale e tle re shebana le taba tseno fela e re ke tle re tsepame go yona re tlabe re re ntate molale le a re fe
2: case
0: number ee tsotlhe tse e tsagalang ntate molale le o tloge fe
2: or tsela e ke tsebang DDPR e sebetsa ka mokgwa wa ponoletso ka teng ntate e tlileyang ferefere kanya tena gore go kentswe constructive dismissal di-payment di entswe ga o na arbitration award DDPR re tswaya ka mo le ena ke ntate molale ga tsebe ke se ke ipotsa gore na ga e ne e empa go na le ntho a e builen ntate molale le ena o itse o ile a bua nyewe home affairs e le siko e a neng a e bua nyewe home affairs e le siko e ne di efeng ga le ena a re ga tsebe e fengwe tse ba efeng kadire ke a ferefereana monono but like ga o tshulo ntate ke ntho e tlhokang nako gore e tle utlwisisege
0: ga e ka nako e fedileeng ntate seodimo
2: go jalo ntate
0: empa jale ga re utlwe ga re kena ditabeng tsa ne tsa melaetsa yane ore neng re ile ga e bala le moamedi a kesa monka e ne le wane o nore mmuso o ne ga o ikamanye le dikato tsa magotla jalebile ba etsa molaemotlhala ka o fetileng ba re le ona o tla ya mono mono o ileng wa ya gona teng o mongwe o ne ore nna babuisi bana bjale bana ba setwang go ikobela dikgetho tsa magotla nna ga se mo e kareng ga ba tlholwa ke dikgetho jale ba baleya babuisi ba re balerekisitse sepolotiki ya ba o mo molaetsa gore bobodu o ne o na le tsela tse o thibelwang ka bona batho ba neng ba tshwarana tšhelete ba ne ba fuwa di-allowance tse e tsang gore ba seke ba galela tšhelete empa gona jale tsena go etingwa go ga bona ke mona ke gona go bakwileng bobodu bona bo o tshabeyang banna ke sa tswa bulela ga ke ya utlwa puo ya comrade seaodimo alala nepaetse gantle ka moo ka mafteng ego ka mafteng ga re magauele re ketele ka ena fela dumela
3: ntate ekdso ke mapeleng a mabote mona
0: ntate sodisa eso bana
3: ana so di sima ntate ke tla ke so di sala tsapa
0: amen ntate ba jatsi o na le o nkubella gore ke re ke so di sala tlama ke re kha
3: ai ga le di dai ke so la ba ga le ka me di na a ma ja ga mona la
0: ke
3: so di mpa he ka di tshelo tso le ka so tlhele ka pelo ke le tla
0: mongaka
3: a re di hore a bo se ntate be gire ke dintho tseo nna ke le motho di soka dinsaela but bo ntate ke a tia ke a sapana ga e bona le ntho e tsebang go bolaya bana ba basotho ke ntho go tla le lotho ke DDPR ke re wena ke na le motho a kositseng ke bile karolo ya diboto tsa di-mining board ga ke bua ntho ene ke e bua ka experience ke e bua ke e tsebo mine o thibela fela unsaidi ga o keta go thibela e boore o tla matha o bole go kutu ke re ke na lenyeo e ke e tsebang e fitlang e thetiswa ka 3 years mono DDPR motho eno a kosa a batla ditšhelete tsa ya batla ntho ngwe le ngwe ka ga batho bana ba tseba ba entse phoso ga bana ba tlo tlameya go patala motho ke mine ena ebile ya kwalwa motho eno ntsa matha one way ke re ga o na ntho e kgopo jalo ka ntho e ditswang DDPR ke tseba motho a tlholetsweng kimo a na kosana le company tsena tsentse di etsa reseke ka dibitsa ka mabitso ka mane ka pudihadi kgotsa machina o atebetse motho wa moraa jalo kantsa mo legotla la fitlhela mo a tlholela lona la DDPR batho bane ba ikile a pili ka ntho e siko ene ke be di nyawe tsa di pipi a na di ntwe mo no ke mo go lwa bana ba batho to pelu because batho bana ba ba hiri ba se ba ba ba ile matlo a di a di a matshinya na a ke tsela tse so di sene pa itse o ka ipotsa na mo sanga wa di pipi a re a tsa ha ntwe ka lo nka tshelete ka o nka tshelete mo na mo dikeledi tsa bana ba basotho ba fika ba ko sa mo ne ba ba hlolela ka bo ba tshwara di nyawe tse tsa batho bana ba di hata fela e ya go se bo di dikgopo ka lo ka e
0: ke le wadati ya ke ba o sutumeletse dabentsane tsa ho tsamolao ya le go sebetse ba o ka gadati a ga se bile re phetela ke ba sa bona go tswa ka mo
2: ka nnete ana re se o di tsena tsere se ha wetseng a hla ga engwe taba ke mpanda dire ke tshwaele ha se le hore ndate ke tlotla ke emela batho ba di DPR ke le mong wa batho ba ya magotle mo re tsa tsileng le leleng ke ntse ke na le maikutlo ke nang lona ka diqeto fela ke batla go bua ha go lwanyane fela ndate sodi ka bo emo boteng o tla go pula ke la ka bua ka tlhokagalo ya bana modi ndate mola wona mo tshabela o bile o hana go go teng o so o go o so go tsela ya tsa maiso ha o sa tswalwane pele mo mona modi ana itsa conciliation a tata ba itsa arbitration ile motho a tswana wa conciliate ka thang go se dita wa tswa go tata o kene mo ha ke ne hang hang o tla kena ka mogana ba sentse ba shota ba le zo ronda o fumana gona jena ha o kenyanyewe di DPR letsatsi la pele fela e le consulate o sontso o fuwa nyewe ka June sontso o setelwa nene October jwale re go vetse le ba khothe mane neng ho sebetsa fela di judge tse kae tse thao ba sebetsa lo sotlana ka ofela la le zori gona jena hona ba re ke June o ha o senyewe le ba khothe e ba mohlomong o etsa boipiletso ba nyewe tlo di DPR e setelwa le mong se tlang ka October
0: e ba
2: ke le bakala ho hlokahala wang ho bana mudi mme e hlile ba hiri ba bangata ba e bone tabeng ha hlwa nyewe fela ya leba court ho bana wa tse ba tla teta mo ka nqena di khoba di etsa ba di atsa maya mesebetsi etsa ba thoba hloletse ke mafu a tlishwang ke dipelo tse bohloko tsa batho re o qetella swa a setse mona ntsa tshwere pampiri fela o bua ditaba tse bohloko tse wa buileng ka tsona comrade empa ke batla ke re nete ko re nyewe e nngwe le nngwe e ya hlola ho ipapisweleng le bopaki ka ga le khotla ka mono le ngo hle o tlatlamela teng ha o ya le khotlena di DPR o be shwa bona la mapaki a ha wa o tshireleditseng bona tsena ka tawa tabe kholo motho ke nwa hloletswe ha a hlela mo hwe tsa o nga phi kwa tseba o ga bana leng e tla teta mono e tete e tete project e fele be tsamaya e le ntwana ntseng ga e lwanela gege ke ka mabaka feng ho ke jeng ho etswa go magotla e bi ona a bona halang a fuwa batho ba bangata ha o ka se bona etswa khiko tsenga taranga ga nanga batho bana nako ka tswa di khiko tsa magotle ena magotla anga kagolo e kholo moguo ngwana ha lesotho go bana desu go rena tsena na ha ba nnye wetla nga 5 years ka po 10 years re di jomotho etswa re statement aba patole chere wa tswa go tla mo fumana la mafua 5 million le muhiri no ya kwala ba le ya ngi be ka ba ka imemela taba e leng ho go hwa go visa di nyewe tsa magotleng ho sireletsa batho e bile hape moguo ngwana ha lesotho o nka ka golo ba di ho dia wa tsona go ditibetsa moguo menda de kana dikimpe ke phethele hle yolo ka nako ene sentse e gotle melaetse nyane ne e fokola hona le mo comrade malabu a gana batho ba ha ba tshwa go ke eng ka taba ya contempt mme ke a gora ndate jolo ka ha ka poena mo mamedi jolo ka ha re kentse nyewe ka se gatla utlwa gona le khotla ha le ba fumana ba le contemptuous na le tla re ho itswe jwa empa ke se hle re se batlang hore ba itswe ba tshwa re ha ba sa ikobeleng diqeto tsa magotla ka nnete hore na ba tla ba le ya hona ba na ba le ya isi tla ba ho bona hore na matswala a bona a reng ho bona ho latela hore na ba entse motho mo le mo tla jala dibetsa hai ha ba di bitla be di diteng that is what empa ka tla ola fela go bona kana go eno na ba se bitse jwa empa se nka ka se buang ho ja ba ikeletsa ho ja ba ikeletsa ba hlompha magotla go baneng ha re qala re se re bana hai e seng sa hlompha magotla le ba hlanka we se ke le kopa ho jela ka eletsa matona ka tsela tsene paitse ska ga ho ba le pela matona la go re tla me ho ba eletsa ka tsela tse foresighting ho sasane lwena o tla bose mo no no o tla go le hla go go lena le leng o bona tsena ba tshintshana ka ga nna no no phe so mona ba go ga ile o kwana ha o re mo sane lwena o tla ba jolo ka wena and you feel that pain ha o so se mo
0: me ha o ntse o sheba ditaba ba me di ba pitse fa o ga se makale ha o ka bona PS engwe e se hlabile ka mongwane e re ke ithulela mshana mfuke ka nnete o ka simakala o ka bona PS nngwe e se tlabile ka mongwane
2: anle ne tere tla meng re mo teng go re re tlene re re botsisa ape gore mosebetsi ngwe mong lo mong lo mong mo hiri mo le mo le mona le tokelo ya ho ga ka haola maqhama a sebetso ha a fumana hona le tlotsa molao tsa etsetse ha se phoso ho etsa jwalo empa le go fela ka tlabe go hloka mabaka a tshwareng a utlwa hala hona ke a fela hona tena melao ya ge bona bo sebetse ho polana tena ba hlanga ba se bala ho ka Labour Act ha ba salola ka Public Service Act ene molao ona o hlakile menda te ke batla go tshe fela ditabeng tsena tsa bala tsa ba sebetse ntate jolo ka seke go bontsi tena tse sodi ke tla o fa bona ka mogala bone na ke sebeditse jwang mena go etsa la wa le ba mamedi ga ba bele sedi
0: ke a le bona
2: fela ke tle ga tla lwana
0: Ma Brabisa FM yo ke mongadi hlalefantsi wa odimo mo di kakagatso mogatlong wa noa le wa gene re shebile ditaba tsena tsa basebeletsi ba tsa me bophelo metseng bana ba o ile ngwa tle shwang tshe le bantsi ba so le shwele hona jwale hore na hantle o itse hala jwa mo who is fooling who di bitsela ka kitse bo soto ke sudi re kopana le nna la se tlhombo isa ke le bo ngwana ngwanana lailai wa o tshwara hanna ke tswa mona baby hold on to me the way I love you tate letswela
4: general letswela na ke ena e bitswang lesotho a go e borokele basotho sechaba ke sena se bitswang basotho a go tshireletse sechaba sena ba phela ka kgotso na nya bona moho le thepa ya bona

Love's Divine, Seal PCFM, Adileka Gerald, Le Eddie Lavette, Ibizwa, Baby, Hold On To Me, Digobe Mese Singele, Shumele Mese Mene, Kamara Ohara, Yabrobong, PCFM 92.8, Yaw 104.3 MHz, www.pcfm.co.ls. Daba nekibile nkayo na maoba. Ya ikaisa wala. Hakitsebe hawa wa uka. Hakitsebe hawa wa uka. Tala nama na makete mo mamedi ke a ikutlwa ntshena hore ya taba ene go bileng ka yona maoba hore ya tla a se e fihlile jwale e se e fihlile jwale mme mo mamedi ha boema ile bona bona o tsebe ha ke utlwane ho hang le motho wa tshomela le motho wa paola le motho ya tsubang le motho ha utlwane ho hang momedi le maemo ye a imetsang dinko tsaka wena mabelo PCFM hlo thatanyana kwana mo kiteng tseke hema ka leqiba tseke hema ka leqiba fela wa tseba o go tlhosebetsa monate fihlela o rengena le shimele botsimedi fikile ba sodi ya bile le wena le nanong la se hlohlolong go tswa ho reng ya bo supa o be ho rengena ya bo bong le bo hle bo mphato bile nteng kwa dopele ho nna le bitsela ka ke lai lai lena le bitsa back to your roots go bana le mantha ha ho yela bone ho reng ya bo bong ya ho yela shimele botsimedi ka yeng ke la bobedi hashtag what's trending on Tuesday go tlokoka re qoqa metsetsenye mashume a mararo pele ga fihla ho reng ya le shime tsekele tenga ha santle ka khotlelo wa le kwana ba ne le Sotho Hotel and Casino ba qhubukana 92.8 ya 104.3 MHz a ntse ga khutla bo ba med ke tsona ma qhubukana a se batla thutse a sa sa hlae mo media gawile di tricking tsedi a ntse ga khutla hanyane hanyane ke bua ka mafeteng mo medi mo ba mo tsile ga khutile ka matla a maholo ka thabatseka 102.9 ese le hlaha mafiteng 104.3 wa bo so hlalo wena a masekuma na bomedi le qhuna 95.6 MHz ha ke ya bona ka sala tsena le buthata ka bokile ga ba le buthata ka nete salentse go tla ha monati fela tsa go tla ha monati fela wena bo bomedi jelo tla tsho go na wena o mametse ka le qhubule fe fela ha le qhubule leno hela 102.9 ka mono ka thabatseka o le ka hlahe hlahella le luna go tloge le teng ha re masego le bere ya hore fumana 95.6 MHz mafeteng mahale suku quting 104.3 MHz qacha snack 104.1 MHz ha re maputselo bo thabo 92.8 MHz re teng mo mamedi ka thabatseka 102.9 MHz le

0: Kgotlong go 101.1 MHz. Yeah, go segele teng moment ke tswa nna le morineng ga gaoana kwana. Segele teng go tle ka matla a magolo. Wena mo metselo ka qhuli feng ya ho ja go bile letsa selemo nate. Bile letsa selemo nate nna ka nnete moment. Bile letsa selemo nate ka le tse ha ke batle ho thetsa. A ke batle ho thetsa ntle le tabetse ke bua ka yena ke ga e ka se ile teng. Ha ke batle ho thetsa ngwana leso ke bile letsa se ile mandate. Bua le nna ha ke utlwe o rena ho etsa hala nna ke eng wena mo moment. Tsina ho feta mara ha mandate fela simuf. Ke o blela. Wena mo moment. Ko ha ke bona ka ho kona ke shaba thotsa ka mona. Ka re kabina ka re ke a e bona tsila. Ke bona tsila.
1: Anna kharage tsara sotho o seng ka ga botlhatseke motho o e ube ditaba. Maotong phele phatswa ya flush me in 20. Dilli ni se se putswa ke se kistini botomo o di makausi. Button down o e metopa in tika. Rally skalaka mnandi le hitting. Ke mametse hanta tai. Mo go me afatse e se biri tsang go etsa timi. Eko.
2: PCFM, your pulse, our beat. Ready or not, here I come.
3: PCFM, 92.8 to 104.3 MHz. Catch us on these frequencies. Maseo, 95.6 MHz.
4: Mafetentu Kuting,
3: 104.3 MHz. Kachasneg, 104.1 MHz.
4: Mabuzo Tobotabote, 92.8 MHz.
3: Tabatega, 102.9 MHz.
4: And Mohotong, 101.1 MHz.
5: It is time.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Hojala mmomedi ke PCFM, your pulse, our beat. Ele shumela Mr. Robeti, kamara uhara ya burubung, harukuhe. Kinala mangi mamese ngaluka, kalikubuli fing. PCFM, umoye ndimela.
6: Hi, Lena.
0: Hello.
6: Usapuja mwadali.
0: Picha hao, tle mwagatu ya waka, se.
6: Usap. Mm. Mwamedi, haminati he, 95.6.
0: Mm-hmm.
6: Ke ba di nedi se se madala e ka jan ka mote le ando ka tsipana se ke se se ke di nela se bana ba ntse ba di nela
0: ka ofela ka ofela
6: ka ofela ka ofela lo ena
0: ke le ba wena se se tega msi mo bona tonga
6: wena wena ke nna ke nna ka tsoa
0: shap shap oo e mashema mo medika mra ho rena ya borobo mo medika wena mo metselo ka ka qhubile feng ho jang go bilele tsa selemo na teko hana mona o ntse ithuta eng na go le na kwa ntse tsa bophelo ntse di etsa hala mo medika o tsana tse ke ithuta eng e mo medika ke ga metswane le ga mana hona ka mogogo a mana ka teng ka ga metswane ka ba se betsa mmoho e ka ba hle ga mana mo medika madi e ka ba ka tsela tso hle mo meditse o ga mana ka tsone ha rena le mo ga mana nge mo medi ke na le relationship itseng le hona ka go dikamana tsela ga toka monuka a poka o manyalo ga tsiba o re gqoqa joang re buisana ka tsela ya mofuta ofe hona le dithotso tsiba o ka di bua ho nna ke le laela hona le dithotso tsiba o ka di bua ho motswalle wa hao mosebetsing hona le dithotso tsiba o ka di bua ho motswalle wa hao o kopane le yena kae kae ka ntla strateng jo le jalo mo medi wa tsiba hona le dithotso ditso ka di bua ho mong a hao hona le ntse ntse ke kgwa di bua ho monga hao shele ke lokela nne go hopola bo mamedi hore ha re tshwane ka mano ya rona le batho ka ofela ba go batsebang ha e tshwane e le hore mamedi ha ba mohlomong hana le nna le lela ka phuthuloha mohlomong 80% hona le motho yo mong yo tla phuthuloha fela 40% e mong 60% ho latela ntse le buang ka tsona ho latela nako yeo le se le tsebana ka yona ho latela le hore na le tsebana ka eng mwena mo mamedi shere ntho tseo di buang ho nna ke le motswalle wa hlooho ya kgomo yeo ho tseng le yena o kene sekolo le yena o ke ke watla di bua mosebetsi mo wa hao o ba no tlhoba offended eh a ka ba loqo sa ho bemba ha wa jele ka nete wena o so bile jwang jwang ka yena ka pa le yena jela go lokela nne ga hopola mo mamedi hore tsela yeo re amanang ka yona le batho ba bang ha e tshwane bakeng sa motho mo le mo ke motsebang ha e tshwane mo mamedi eh tsela yeo o qoqang ka yona le bana beno ke fapana le tsile o ka qoqang ka yona le molekano wa hao o fapana wena mo medu bane ha ga amane ka tsile tshwanang e bile ha ga kopangwa ke ntse tshwanang e bile mo medu ha ga ha mohlomo ha ga buile ka ntse tshwanang she lona le ntse tso ditso tsa bang mo edu tlame ho se hore la la la ha ka ba mohlomo se ke tseba ha kana ka ina fela ha ke a lokela hore mohlomo nka tlola mo edu ona she le go we ha sentho hloka ba qoqwe hore ile ile nna le wena ka ha ba sebetse mo hofela eh ha ga lokela hore re tsetse ha sentho hloka ba qoqwe mo ba ke ntho e go lokela hore re tsebe eh ke kimeli ye menyamela ye mona e sa ngolwa mwa medi e ke ke menyamela ye mona e sa ngolwang e sa qoqwang ke ile ga bua ka yena tabena di mo tsa ho feta ena ya melao e sa ngolwang e sa qoqwang e re sa reng e re sa lula mpatsi ba jele ga hlopha e sa fikeng paramente e mona yo re tsebang ka ofela re le society go huluke o ke ke wa kena haka wa utswa ha ke re e ha hloki ya department eno ha tsiba ho fosa itse wena mo mamedi e ke ke wa tsa ntshetse itseng je le ke go pole ntshetse na bo medi lo ke re se e tse go batho jela ba ikutlwe ka tsela itseng ka rona 6200956 ngwala tsa voice note
5: 5.6
0: wa tshintsha tsela
5: eh
0: wa tshintsha direction
5: wa tshintsha direction ka waka wa tswa ka tshela tsela ka potela ka mon ke ka tseleng ke sa ile ka yona
0: eh
5: nna nna ntshisa ho ntse ka bona ka hoke tsikina le ma suzi ya na mangetse
0: a ntse ba o shebela ka nnete
5: a ka nnete ntse ba o shebela ke wa o pala nnete go itse ke ke mo tsa sa tshile ka tshele e
0: o nntso tsho ke be ke fetileng a ntso tsho
5: ke be ke fetileng a ntso ba taba tseng la la ya
0: ke be ke fetileng a ntso tsho a ka meng ke tsa makapela ha o ka tsa seleleng ke ke tshola fela ne go shebe
5: ke ka kwa o tshola le ke ga ile ke mo tla tsa ka makapela ka tabona e tsho ka ntle ke bona ka tabona e tsho ntle ke tshele ke mo tla ka tabona e tsho so yela o tsetsa ka tabona e tsho ke a hita ke a tshona e be ha ne ne ha o finyana nya a ka ntle milione fa
0: na ba tla nshebela hantle ke me ka pela ha
5: eh ya ka nne to ba tshopela kana kongwe hantle ke ne ke ke mothana lo re ha ne shapule le ke ya ma ke go futa go fitsana ya ne bontung kana ke ka motse ka mo so ke la ka thala ka tshela to sentse ke mathe go le dina di ntse tsa sentse di e ke go seng motho mo ke a ka tshelte ne re ka motho ke antsa la hantle ba ke la ka tawe tsola ne ke ga thetse ya ke go ka matlana a ke tsi ke tla me wa ka ke tsa spiti hampe
0: hula hula hula mo hopela hore gana le bo madala ka mona le bo gana le batho ba holo o motho o na etsa bang hula hula ke tla ke a hula
5: ala ala le nna ke ke mo holo
0: ene e u tsho wa hula tsho tsho
5: ele
0: gana le bo ntate di baba go gana le batho ba ba tsho fela tsho
5: e ao fela le se se taba ba re ngai rona tsantsa tsile
0: ah o sa le tengwa tse sa hlaela mpa fela na lo tshumetse ke mo fetse ka nqeni jolo o sa hlaka
5: oh oh ke ya no ke taba tsena tsa hlaela ra tsile go go gore tse ke go ba sa sella mpa hetse ke ntse ke le ba metse bana ba ntete ka friends ke ba ta ka ofela putlo so so ke nna ntse tsiriso mo ba sundowns ka pa ke tsand
0: a na ke tsama
5: putle ke putle le ka ka o go ka le tsela o ile la se tse ya ka
0: go ba tsela ha ina ntshane ko nke ka ntshanela le lebalala ka fela le supela kwana kwale ke ga le bala fela le supa ka nqa
5: le hanana
0: ka nnete
5: a khona go kutlong ka wala blend ya ga go ikela go kwa le ntlo ine tsenga mpho ha khona ka le tsela
0: le le tsopa le mbupile mfela wa tsiba ka ndaka nda go vetse ha se le ka bom ha se le hanbe le wena o tla ipotsa o tla bona o ga
5: go no a ja o tsiba ke ga le
0: ke tsala le kete wa tsiba mo me di mpasa
5: a khona ke tiki wa mo tlisa ke re bo
0: ai tsana na le kete wa ka e mamu sa bona mmuai man
5: yo tsho ha o sore ka kitse se tsela bana ka le ditlele ntse
0: sa etsa ishe
5: o la khale la ka ku tle ka bile ke ku kwa ha e tsela nyane le
0: motho o lokela itse self awareness
5: o don pula e uri ke le ka ti
0: chapo mo me di mashume wa vedi a metsiro vedi ka morao hara ya borupo back to your roots e motho lokela itse behle lokela o bona le wena wa ene na ina ntshanele ye ena ntshanela eh jero wa kwa ha o so tlose bua ke batho mo o no ntse o bona le wena gore maemo ha dimeli mo me di maintimela Momedi, pepihle mogato wa ka khutla 2121956+2665956 ngala etsa voice note WhatsApp 62009956 ke re qoqe go mpulele wona o hantle bo leletsa se le monate o mametse lo ka e ka leqhobile fe ka jene kgwedi ena ya Phupjane na la matsetse mabedi fela selemo ke sa dikitetse pedi mashome a mabedi le metsi e tsheletseng ya ga tlo re kisa ka pele bomedi e be jele ka ya qoqa nna le wena mabere PCFM ka ha sense le nako jole ho tlo qoqa ke re buisane hashtag what's trending on Tuesday nna ka tlang ke re qoqe sense le motshegare tjena bomedi e re potlakela mo pizza dibilang e se ka ha o le tjena bomedi e metsi a psha ka bolo ka pitseng ho sofai e ke kutlo wena e be wena bomedi tabena we bona jang o nana maikutlo tabenye o meke tabe kholo ha o lentsenyetse hala ka pa etla ngulu ho etsa hala mo bamedi kgwedi nyona ena ka ha ke tlo thoma felo nga ena tshidi a cha sile ke batla ho utlwa wena ba bua PCFM ho wena o wena o reng tabetsa mafuta ona e o reng ho bana ko ngoma wa America nnete ditaba ha ile tsa mafuta ona tsa ho hulu bukana e ka dumela hore motho wa be le seng ya rekisa kyatla
7: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better we have a solution for you that works like magic now listen very carefully come advertise with the best it's time for your business to be heard and seen it's time for your business to thrive Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
8: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ja le momedi ke PCFM your pulse our beat e dilo ho ema shume a mabedi a metsiro bong le bile ho reng ya le shume ona le tao momedi ntse tsala ka mane ka Africa borwa mo ena ya march to march much too much. Hona le bipilaetso bontse bo etsa hala ka mono ka Africa brom momedi bontsha o ka nnete ba mo na henya bona ba sena ditokomane ka pahleke ba mo na henya bona ka thoko ho molao wena mo momedi ba ba kopela ho ka nnete ba mpe ba ba tswele ka naha ba mpe ba tswele ka naha momedi ba bolela ho ka ba sena ditokomane mo mo ukene mo o mme ha ona pasa mohlomong wa sebetsa fela ha ona work permit mohlomong ona le kgwebo fela jaile ona le kgwebo ka thoko molao ba khouta dimana tsa molao mono mo me di hore go tlobele kgwebo mohlomong house house wa mono lokela wa bo investor chelete ka bankana wena mo mamedi ha ba lokela hore mohlomong o nke ka holo di kgobentse mofuto o itseng le o itse ke taba tse a meha mo medi ka patse kenella pilaetso mbona shele momedi ba tshonda ba tsa mandla o sheba di video mo momedi tla bona neneng ha o kopana le motho ba belela wa ka nna ya bahasi wa mwana Afrika bo kwa mono ka tswalo ba mo botsa ba re hey ha ino ke ka ka hlalosana e se ke le sotho o batla mmu ke tle mo sebetse ba mpikitse ha o di ka ba ba botsa mo momedi fa mo ba fihla bo kgobeng ya ha mo fa mo ina le bo saluni mo ona ba fihla ba ga mo nga mo ke mang saeng tato wa modimo ka pa mme a tla e ba motse ba re ha ino ke kae ha so ke gana ha o qala fela o ka ha ino ke gana o bo sentse ba o vetsa go go wena ha o kwe kwale 1 2 3 ka pa dokomane dike eng ke tla ba sentse di etsa hala momedi shele batho ba ma qetela ba se ba tshaba momedi ba hla nna hentse ding e ka ba bona bana le dokomane le ka nnete e ka ba ba sena ntsona momedi ba ne jele ga ka di 30 le jele di 30 momedi tla etsa la ho hulu le batla etsa ntho kgolo momedi jele ba hle ba etse ho hulu ho feta ka montse ba etsa ka teng ke batla ho ka momedi wa PCFM ha mo na wena ka pa hle ke taba e trendang ha hulu hana jele ha ga tse ding ke hore na ha ya ga na sentse e qalile ho hleka setshaba sa yona momedi ba ba mpa bona beke ftile mafelo a ena no sentse ho hlao tho tsona le ba ileng ke bone letsatsi nena mobedi mantse ba bokana boemeding ba bona kana henyeno Africa Borwa embassy ya bona sentse ba bokana mono e le ho hlophisa ntho tsa bona mobedi ba nto boela hai ke tso na ha ga na sentse di etsa mobedi ho gai ga bona hore taba ena e ka getla ya ho le jele hey e ka hleke batho ba rona mona ke batla ba melo piece fa mke kutlo mona hore na wena taba ye tswa ke gana wa support ke taba ye we support ang wena ma melo piece fa bana le batho ba re ngai jile gana ka ge re we ya ise itatile ka ba ise etsa haholo ka ba jele gana ya exaggerate wena mo mamedi ka ba ise batla ho hlaisana ha ya Africa Borwa ka lihloleleng machabeng ka ho potlakela taba ena ka tsela e potlaketseng ka yona taba e gana e entseng o ikwisisa jang momedi mohlomong o dumelana le bona hore hle ba entse hantle ka ho lata batho ba bona kapa mohlomong o ne o ka ga e ka nnete ba ba latela eng ha ba batlwele mohlomong ha o ne o ka ha ba le ho hong ho itseng ba ne ba ka ba lata momedi ke batlang ke qoqa ka taba ena ngwana o dumelana le gateng kweng ke naha ya gana kapa ae mohlomong he wena momedi kere ku wena he ku wena enwa o sebetsa ka mane ka Afrika Borwa ka kophela teng jele wa tseba taba ena e ka nna ya o ama wena mo mamedi ke batlang ke kutlwa kena wena o ne o tloetsa jang o ne o tlo ema mohlomong o ka emela utlwa ona naha heno e reng kapa mohlomong o ne o tla nka qeto ho tsamaye pele mohlomong e bang o ka lelekwa ha eba mohlomong o lokela hore o kapo o so ntse o bona hore o latela maemo a ha ditaba o ka nna wa lelekwa ke taba o ka etsang jang e taba wena mabiro PCFM hobane ke taba e teng e trendang hona jale ho bua ka yona haholo fela ne ke shebeletse hape ona le video e nngwe ne ntse tsamaya ho marangrang mona mafelong ana a beke e fetileng ba kanti ke bone ka ke basotho ba bangata ba ne ba bokane mo momedi ka mane ka Soweto ke a dumela ha ba ke fose momedi jele ba buisana momedi ke hlokometse le hore le momedi wa sepolesa o ne a le teng ho tla be se shaba hantle ho ka letsatsi lo la 30 e lo le be wo ho ka letsatsi le na e hlile jale ga tla hleketse operation e kgolo wena momedi ke ba eteletseng pele taba ena e ntseng e tsahala ka mono ka Afrika Borwa a o ntse a gatlabekele teng wetsa bonete ba gore le bolokegile le baagi ba sebaka sena ke ke tabeo ke tlhokometse gore ba sentse ba buisana le bona sentse ba itlhopha wena momedi ke batla utlwa he o dumelana le taba ntseng ke kana ha re re o ye mongwe wa basotho he ba phelang bo kapa o ye mongwe wa batho ba tlanne gentse ding ba phelang mono o ne o ka etsa jang wena ga e ne le wena momedi o shebile gore ke dithuo tsa june tsa tsineng di-thirty ta a jele ke etsa fiefiela ka date o ne o betsa jang o tlotsa jang bone ka o ne o tlo tsamaya momedi o ne o ka lebelela naga ya heno e o late ke nngwe ya ditaba momedi o ne o ka wa lebelela motlhomong gona je ga bone o phela kwa ebe o lebeletse utlwa ona motlhomong mmuso wa naga ya heno o reng motlhomo ba lelata ga ba ba bantse ba latiwa je ke taba one o ka wa e lebelela momedi kapa one o ka ikgotlisa wena ka bo wena ke batlang ke a qoqe ka taba ena wena momedi 2121956+266599956
9: PCF mo moyeng hallo
0: hallo
9: o joang
0: a ka nnete ke hantle wa ntle
9: a ke hantle e ka di le ntwane yo khata tsa
0: engata
9: ya go mme ke ka nne di first and city ke ga madala ke re se se ke ke re re ka ke ba na ba ntse ta e ka ofela go madala bo ntse di baba
0: Bona no kaitsang.
9: A tsinana le tike ka taba ena la tle ha ya ne pahala. Ipantsela nna ya sa fa foika. Ke sa ga tlile ha tsidi. Hape hape go ntse tate. Bana ba sa fa foika le bona ba ntse ba tsile ba ile go dina ha ntse di bona ba itswe. Ha ile mona ya bo bona yona he. E se ba tla re fa tswala. Ke nna e nna la fa foika ena ke le. Ga le ke mata se ke a tiwa ba taola ga mantle wa go go ka wa tsa mantle ke a ya ke tsene ya bona go bui
0: e lo how no ntswele ka ntqe o jele boya maile bona bo o ne o ka etsang o ne o ka gutla o ne o ka lebella mmuso o late o ne o ka lebella eng
9: so ma ha ne ke tla go gutla nna ne ke tla go gutla ka nnete ke a tiwa ba taola bana di kelello bana ha nna ba mpula ya mo
0: Shakile o tlhe.
9: Tangi.
0: Tangi.
9: Ke
0: le ba spanne rap sibo mnat. O re PCF me ma shiba bile mo somo fela khle bile ho reng ya le shome o ge. Ene le ena na tai cheka moment. O na tla ipoa. E na ke ke mela le mmuso. Ke tabena momedi. E ba tla e hlokolosi ka hore wa tsiba batho ba phelang ka mo ka Africa Borwa ba bang bao e seng matswalo a mo ha ba ya fela ba ba ile msebetsing wena mo re PCFM batho ba ile msebetsing ho sebeletswa malapa mo momedi ba bang ba tshile mo momedi hore e be jwale ha bo ya maise le bona bo taba se di ka mofuta o ha ke khutlela ha iketsa jang ke a dumela mo momedi go ba tshile go re ha ba motho a sa tsiba ona ebe ke tloetsa jang ke tsamae fela ba le ha ke tsamaya e ke tloetsa jang wena mo bure PCF ba bang ba bona ha o ka o mamela ba se bana le nako e telele ha ho le ba phela ba bang ba hlaetse hona Africa Borwa mono wena mo bure PCF e sa le yena ka pa ha hlaela teng fela ho hulela teng o tlo a le mongenyane ha sa le a phela teng fela jele le teng ha na ditokomane tse mo dumelang ebe o hona mo fela o phela teng mo medi ha sa le ha ona nqe ho matseba e ha re nna ka nete ke hlaetse ke le sotho fela ke huletse mona ha le sotho mana of mana o sala ketelana le monyane bantla ntle maphila ba phitseng ke Africa Borwa ke hona mo ile lapeng ho yena fela ha se ke sheba ditokomane wise ditaba tsa hae se di sa mo dumele mo medi go bo mono wena no ka wa etsa so le bo mo bona mo medi se betsa ka mono ka Africa Borwa o phila ka mono ka Africa Borwa o le mo sotho tsena wena mo mabedi o ne o tla etsa jang o ne o tla paka o kae abatho ba se ba re tsamae ka tselena e ke butle ke phuthe ke tsamae ka bona ka lebella go mmuso o late wena mo momedi o ne o ka wa lebella eng gana e se latile ba yona se ka pesentse tswela pele go lata ba yona ga ai tle ga late gona ngwane so ke hleke batho ba bona se bakeng se kotse wena re mo momedi o ne o ka boetsa jang ka poka gothaletsa bana beno ba kwa ba etse jang ba gena le ba amani mmake gena le ba tsa di ba bona bana ba bo bona ba ka mane ba le sebetsa o ka gothaletsa go ba etse jang wena mbo bedi bo mo mpo Peace FM mo eng tumela
6: Hello
0: Hey
6: ya ka nna ke tgana yo ntse hanne ela ntse ke tsokomela mo ke nne nana ba tla ditse ba nne ke ba tsapa fa ka ntse ke nna ke ha bo bona mo
0: Danko o kwisa tabe gana yentseng fela o gele ka le hlakore leleng mola na o wa bona mohlomo hona mo TV ka pa ofi o re hey nanga itheka ngwaneso nanga itheka o re go tlhaletsa ngwane no yemong ya ka olo la Africa borwaitseng gana le ba mani mo ho mo be gana le bana ba bo gona gana le batswa di ba gona gana le ba aisane ba gona ba ka kwana mo be di ba ile mesebetsing ba sebetsa ba ne ba gutlang ke bona ke neng hwana tshe kijun halebele tso ba bona mo bedi ba se ba tla ya gwala ba bang ka bo December ba ba tla ne ba tle mohlomo mo bo di kgweding tsena tse latela ngwe se ba tla ka December fela ga ba lebeletse ba bang ba sasa tlo ona tsena ka paseka mo bedi ba se lemba lo sebetsa wena ma bro PCFM ba ba ke kwe ka mono ba bang ba ba na le dikgwebo tsa bona wena mo medi ka batse kholo e ka batse nyane fela ba ka mono ba sebetsa baka angwa nkita baina wena ba bile PCFM ha ise yetsa hala e ka mo ihlalosa ho ngetletsa hala ka teng o ka ba gothaletsa wena hene le wena o no le mongwe o ka ba itsa eng o ka ba gothaletsa go ba itsa jang taba e tsang kena ha ya gana o dumelana le yona wena mo momedi hona le ba geng ake ha kana mona jele se ba haste jang ise tatela ditaba jwale ha ise yetsa ka tsela ena wena o reng ke taba yo go kwanye ka mohlomong ha o ne o le moahi wa Ghana jele Ghana e retlong go tlelang hae tsela ke tsena he hareng o ne o ka gutla wena bobedi ke ntho ka wa lebellang ne henya heno gore e ulate o ka lebella mohlomong le mosotho so phela ka male gore mohlomong mmuso le ka mo wetse ditsela tsa gore setšhaba sa basotho se gutlele hae wena momamedi ba utlwang ba tloameya ke ditaba tsa mofuta o kwana mangeleng gwana teng wena mabiro PCFM e dula go e leshome le metso tsheletseng fela ke lebile goreng ya leshome ka ngwelela o ka nketsetsa voice note WhatsApp-ong o 62009566 62009566 o ka boela waletsa le go 21219956 le plus 266599560 21219956 le plus 266599560 e mo PCFM kwa ramogeleng gwana teng he ke ya qoqa hashtag what's trending on Tuesday ke taba o bua ona ntho ngwe mo media fetang ena ke a o bolella ehle ke taba ona jolo o bona e sa le bile le juni tsena o tseba gore ei se re shebile bobedi tsa ka fela 30 ke di fete
10: ana mo gawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang Na mogha wa ha ho itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso. PCFM, your power.

ga ba se ba le sio jalo palo yeo ya batho bao ga ba se ba le sio ga kae e se ile mesebetsi ka pa di gautse ka lotsa mesebetsi na diteng ga ka be se re kenya batho re hey o tsamaile batho ba 300 mesebetsi 300 e hlaibetlong I botsa mmomedi mo hlomong ga kae taba ye ha ba e ba hlalosa mmomedi ya mana le moguo le mesebetsi jalo jalo o kwisa ka hle ke yona sa go lo wena mabira PCFM ga nke ga iketse fela ke hle mhlomo ba tla tsama ka ofela ba lokela hore ba tsama e mmomedi ho latela boe ba ditaba ba o molamuso go ba supile hore ha ba tsama e ha ba se ba ka tsama go rika ga iketse sa mmomedi ba khutlela dina hentsa bo bona mhlomo ntaba ena e ka lukisa moguo ha o sheba wena mmomedi ka lukisa boema ba ditaba ka moka ka moka Afrika Borwa wena mabira PCFM ha ha o se ho litse ka pa ha o se ho phetha hetse ka mo wena mabira PCFM mo hlalosang ka mo hotlaetsala ka teng e ka kloetsa ho wena mmomedi 6200956 o ngola wetse voice note 2121956 plus 266599560 putso ke hore na wena o ne o ka etsa eng lo go na o ne o ka gothaletsa ngwaneno ya ka mane ka Afrika Borwa ya ntseng a bona o jole mmolo mona wa ketlile o shebile ka ho yena o ne o ka mogothaletsa o ka etsa jang a pake ya gotlela hae mohlomong a ememe a u ka bona ona ho tlaetsa halang mohlomong o ne o ka gothaletsa go mmuso o molate o ba late wena mbomedi we bana janta be ena maikutlo ka fe mbomedi meng dimela PCFM ha ke tsebe na botata ke 2121956 plus 2665956 2121956 the plus 2665956 kutla hai wena mogato wa ka kutlongena wena o tabena o ne o ka baitsa eng o ka reng ka yona wena mo mamedi kana sentse lata he wena mo bre PCFM na ya kana a sentse lata ba yona long hai go hong hai ha bo mo se bolitsena ka need ha bo mo se bolitsena sentse balata ba ga long hai ke bone bana ba bokane ka pele ho embassy mo wameti jale ho sentse ho shewisana ditaba bona ho tla etswa jwang mbolo pisa fa me ka le tsena ke potelele mona fela ke khutla ke tla utlwa le ka mane ka WhatsApp mo hala ba hao wa mme.

Sade, is it a crime? Rebe a metutunye mine fela. Libile hore nyale shume. PCFM 92.8. Huya 104.3 MHz. www.pcfm.co.ls. Mabido PCFM. Daba kutana se. Huta dinsa dina ham. Wena mabido PCFM. Se lanta bengena. Ya huns habatu batu. Anaka hako Afrika Bura. Habwe moba dita basubu lichu. Nantele Ghana. Nigeria liona. Kiengwe sense ele mutatinga. Kapa SNC limit hating bobedi yo bona ona ntsha batho ba yona jwang ke bone hore ka ga batho 213 sentse ba ingodisitse o ga hlile bona ga kopa otswa ga kopa go gutla hana ha e go thusa tsena ga kopa be se ke tsama e ga kopa be se re ingodisa ba ingodisitse bona mabela PCFM ka mo dabadileng ka teng mme sentse ba le na ha sentse ka ka bantse ba sebetsana le taba ena mmobedi yo fisile sentse ba le methating ya o bona gore na go etsa jwang e nngwe e tlhang tebeng tsa mofuta ona ke Mozambique ka yona sentse e gula ba yona wena mmomedi e ka mokgwa di tabadileng ka teng na ga tse di mmomedi di bona etse ge di tlhalositse fela mmomedi go ka e batho ba rona e le tlhokomele go tjena ka mono le tlhokomele le be careful ke dinaga tse kenyeletsang Zimbabwe Malawi Kenya le kwano ha mmomedi ke di ke bona e hlela le sotho hlela ditebe tsa mofuta ono ga ka ga lokona ga lahla ho hlo ha tshi fu ha tshi bona eng he le hloko itlokomele ka mono hona le ditaba mono e hona le boemo ba ditaba botjena botjena she le itlokomele taba ke nne mo bela PCFM data be ya ontsa batho ba bats on di kuba ka dina hatsena mmomedi tsgana ha holo ba nikona ditabeng ha holo na jang wena mmomedi tabe ya kana le tsetseding hontsa batho ba tsona mmomedi ka ho Africa Borwa le sebetsa ka thata hore ba bana ba thusa batho ba bona ho tswa wena mmomedi na mohlomo ga ka ge ke tsela ene pa itseng wena mmomedi ya ho responda bo ya mmomo bo tshe ba ditaba wena mmomedi ga ka re hle gana ya ne pakapa ya fosa wena mmomedi ikutlwa jang ka taba yo ka mo holeng ka teng wena o ka emela na ha yotle o late mmomedi ka pa o ka etsa jang ha o se bo ikutlwa o jela ha o sa bolokeng o tloetsa jang o ka etsa jang o ka gotheletsa ngwane ne o ka etsa jang a pa ka gotlela hai a emela mohlomo bona mmuso ge ka pa mmomedi a emele bogo ga bona bona ho tletsala jwang ka difete etse ne se di etsa hala hona jwale mmomedi hle di video de motla mo tla bona o ke bona e bile ba body press conference mmona mmomedi tla ba ukwa lwana ba bua mona wa batho bana ba hali fili wa utlwa go jwale ba hali jwale ha ba se ba le tsene mme batho ba ba tswile ba go nna ga sa tsiba se ka tsaba lo ya mesebetsing na le video go ke bona ho marang rang mo memong a hlalosang hore jwale bona le motho e mongwa monna e fihleng go bonya hae a tshosa basebetsi ba hae a re hey monga mo ke mang o ke motho wa ka o hlaitse ka e tlisang ke batla go bona mangolo a hae go ya fihla mo medi jole a le mong a fihla santsa botsa ke mang monga mo ba ke bona video e wena mo pre PCF jole meno a bontsha o kopa mana ka pa manya ka tsiba motho wa monna mo medi motho o ka nne tampa a ba mo fa mabitso a feletseng a bontsha ba tlong ka dikgato tsa molao ena mmomedi a setse la o sebetsa ditaba ena a e tlhalosa jalo wena mmomedi taba nngwe ke ore na wena o ne o ka wa etsa eng molaetsa ore hilihli nna nka gutla bophelo bo tla pele spani later ke tk ore nna ka nnete nka gutla bophelo bo tla pele go tsa mosebetsi tla nne re di bone ka nnete wa motho mo mmomedi gona jale ga a nagana o tlo ke yona ke taba e nngwe mmomedi go motho mo gona ja ga a nagana o paka tsama o santse a nagana o gona ge ga ke tsamaya ke sia mosebetsi yona je ke tloetsa jwang santse a nagana mmomedi o ke latlhelwa ke mosebetsi go tloetsagalang ke sentente tse batho ba bang batho ba mmomedi re na ke tsebe ko fetsa na ke tloetsang mosebetsi ga santse a sheba mmomedi le o rena mohlomo kgwebo ya ga yaneng a phela ka yona jalo jalo santse a nagana bana nana sekolo
mona ne exam fee go honga ta fela wena mo bure PCFM ha di taba di se di litshina wena no go waitsang 2121956 plus 2665996 2121956 le plus 2665996 ngwala etsa voice note to WhatsApp on 62009956 wena o ne o ka wa itsa eng hona mogiling hona ting momedi go highlight like na lwana ke le ka mana ka khotsana ka 95.6 MHz is stable ka nti na highlight neng ka khutla bana ba ka batla pili ke tla bona ha mogau hore na ho etsa hala jwang. Alright tsela pele hore na haeno ya Ghana ke gata tsela eo e sebeditseng ditaba ka yona e gata batho ba yona. Thank you, Stebu. Okay, Tim Hela. When Stebu was out. Get Stebu was out. Move the piece of a marriage. America mara ho raina ya le shume se ke ne hantle ka kotlo ho renya bo bedi ya lena ho la hona tsela pele he ngomela mala tsa le mahala wa ha wa mele hile 100 ways and I keep James in Graham. Good night.

our beat. PCFM, your pulse, our beat.

0: How can we be lovers? Michael Bolton, Biloman Nagankile, Eric Benet, Why You Follow Me? It's going to be a meeting thing in the shume, and I'm going to tell you, yale shume. Kapetela. Maletza ore, laile kaneti, but wabo gona haba kutlele hai, basa kala bophelo hape. Kele babo medi, kialina. Thank you, Alina. We see bo monate. All right. Mabu da Peace FM, kele babo shabankile nka holo, mkashilungo na hashtag, what's trending on Tuesday. Hashtag, what's trending on Tuesday. Hey, momedi, tiri yata ala, kata di shaba he. Kata di shaba, na udi di sarba na ona. Ho etsa la inting a tatse tsedi tsa hala ke tsona tsena go tshwara tsona wena moment ke ke potele mona fela ke hala
1: ke ba go bona ya ntse se ya ntse se ngolo sa mahala go re se fikile ga ga masu wa se fikile se a hlaba tsena ke ite fela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go tse ke kiketse yo le la hala hala pele ke fika ke a dumela le ntse di potsa le go go re ho na ke ntse ke bo bothe ke na ke ba bogele dikeng empa le thole ka ga a hela a se ma ya ntse mmane ho nya mo haleng thoke ke tsa hla ke tshole pele se ka fumana mo hatla se ke se ha re papa tswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ya dumela ke phuntse mpaula le mahlalela o mona mane ke re ke dobeta a na o la ka tsa o la tswa se o ma janja a sutwa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse our ha
3: je pita ba mo tsale ba ke tla hale mpona ke le je je tshwantsho sa mo je tswa
0: Etla wa le shumela betse supile nka mrao hora ya le shume bo be di horeng ya le shumela mosule mongo to qoqa hape hape e tlo bua ga bisane pele mo ga tlo bana wena ka jeno ga kete kaeng hlokomedisa ka eng go tswa kaeng tsa tsilele ke leng holona ke le beheletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofi ke nna fela u ka hore ntse le change up bit by bit bit small by small small small mo ba medi o hontso thata fala ke nna fela ukwa ke ukwa ntshena mo be di jale nna ha ke tsebo bona wena ka lahla kore la ho ena wa ikwa na ke tsa ke ane le motho wa stof sa mashala ha ke ukwa ane le motho wa paula ha ke ukwa ane le motho ya chisitseng toti ha ke ukwa ane le batho mo medi ba ntseng ho be mosinyana ba ne vedi ke hema ka leqeba mo na makiteng le ha ba ke sa wala mask ha ke feta mono o tsebe hore ke lle hore ke lle kwala nkwetse na ga o le tsena o go sa tsebe na o tlhage fast car Tracy Chapman na ye

monate mabera PCFM mona ke Tina Turner. What's love got to do with it? Nogankile Luther Vandross never too much adile ka Tracy Chapman bitswa Fast Car tsikeba metsinge mashume a mabedi a metsero bong fela ke libile ho reng ya le shume le motso o le mong mamedi ke na go jela go bona go na ka jona ke ke tsakeng hlokometi tsakeng ho tla kaeng tsa tsilele ga leng hlona ke lebeletseng ka thoko ke machaba go bua ka ditaba tsa mofuta ofi ka jona ke le tsa tsela bobedi la kgwedi ya Phupjane when I'm a PCFM. Kajani ke letsa sebitsa World Eating Disorders Action Day. World Eating Disorders Action Day. Le ke tokwa selemo le selo ka lela tsela la bobedi la kgwedi ya Phupjane momedi. Ho ruta momedi ka boemo bona ba manang le ho ja kapa maemo a ka bang teng a sa nepahalang a manang le ho ja. Ke di disorder bona momedi. Ile ho ruta ka ditaba tsena momedi hore batho ba nang le maemo ana se ka ba hobosa ebile ntse go kgothaletsa batho hore ha ba na le maemo ana re tlo bua ka ona mona momedi ba batle thuso momedi ba tsebe hore ba be sharp ha ja taba tsa rona dijena he momedi ga re bua ka di eating disorder re bua ka maemo momedi a mang le a hlaka mo ka kelellong wena momedi a etsang hore re be le kamano e mpe le dijo mme taba ena momedi ha se re na le kamano e mpe le dijo e tlo etsa hore re je e be ha re ja momedi ka ba haholo ka ba hanyane taba ena e tla ama boima ba rona mmeleng e tla ama tsela eo re shebahalang ka yona re bua ka maemo a kenyeletsang anorexia nervosa bulimia nervosa hammoho le binge eating anorexia nervosa bobedi re bua ka boemo moo motho jale a seng a lekanya gore na o ja ha kae wena mmamedi kapa fokotsa dijo tse wa dijang gagolo mo teng a sa batleng gore a be overweight a sa batle gore a gaine weight mo mamedi gobane mohlomong a na le monagano o itseng ka tsela ya shebagalang ka yone momedi kapa ka boima ba hae mmeleng mohlomong taba tsena re ka di bona momedi ka weight loss eo re sa e utlwisise momedi extreme sa go bona fela motho a theoa mmeleng o tlhokomele momedi a se kao fela batho ba goreng ga ba theoa mmeleng se rere ae o na le anorexia ke mpa fela le matshwao momedi e ka ba ntho nngwe e ka ba boemo bona bona wena momedi fela ke a mang a matshwao he a mang momedi ko skipa go tlola mmele le go ja hanyenyane gagolo ba bang ba bala dicalori momedi e mongwe tse otla balage ga ke ja pule e tlompha dicalori tse kae ke tlameya go bonyane ke se ke tsile kwa taga pole na bana jele e tlo nketsa go ke be moting o hlo wa account a moment ha wena o itshwela gabatsa papa fela o ga ke tshwe ke tshela gabatse pedi ena wa bala moment o ga pole na yona di khalong di kana ke kopanya le ntwe itseng ke tlo ba di khalong tse kana jo hanga ja pole feletseng ke tlo ba moting ke ka mogontho di banka teng wena mmometi ea ba pala ba dilo ba le sekaleng nako yohle mo ba kala dijo ee re taba ya go kwetla mmomedi na le ba bangwe o tla bona gore tsela kwetlang ka yona e se e se health o sa kwetla ka tsela e nngwe e makatsang wena mmomedi e o tla bona le wena ore ga ke utlwisitse gore nabele motho yona o sebetsa jang taba fela mmomedi ya go dula o na le go tshwenya ka tsela ka saese ya gago ya mmele le tsela o shebagalang ka yona wena mmomedi motho yo mongwe a ba ikutlwe mmomedi a le overweight fela ga mo sheba o ko o ipotsa gore le ele ntle o llakang na ga fa ke ne ke fa ke nonne ore ka nako e no ke mosesane mmomedi o ko o ipotsa ona ke llaka eng ba ba mmomedi jele ba na le bothata ba gathala ko ke mogathala mmomedi ba bangwe ba na le go le modikwadikwane mmeleng o salela ka modikwadikwane mmela teng jele o lapile mmele o lapile wena mmomedi nako nngwe le ba gatsela le go gatsela go latena boemo ba ditaba jale mmomedi go kotsi gagolo he e kotsi gagolo taba ena ba ne jalo ba na malnourished
mal nourished mo wa medi ha o bile di nutrients tse le ka ne mmile mo medi qetela so ba le mafu a bopilo masapo a ha mo medi a se batla a se gema di hormones tsa ha le tsona ka nqela di tla feto ha ke go jele ha o itse di ntshoka ka one pahala e bile ja mo medi ka ba le depression anxiety ka mabakano mo medi go jela ha ke ka ha o sa nahana hantle o latela ona o shebahala jwang o sedula ora le stress seno sa go jo ke jele gagolo ke jele apole ene a ke bone digologe ka nna ba ene ene le apole e etsang dikgamo tse kana ene ene ke shebile o ke tle ke je kgamo tse kana wena mobedi mme nako ngwe o tsewe batho ba bang ba na le gore ba ikgatsise ke ga qeta o ja mobedi qeta o ja ga utlwa e ka gae dijo tsena tse ke di jeleng di ngata ba bang ba ikgatsisa mobedi tlediswe ke bo ema ke bo ema bo bo mo mere gana le bulimia hape wena mo mamedi ni boss e bona he mo re PCFM ke ba jang ha holo ke opposite ya yani e a tsagela wena mo re PCFM ba ikhatsang ke bana he ba ikhatsang

0: bana ke ba ikhatisang wena mo bana he ke ba jang ha kulu wena mo re PC FM e ka magana go kutshwanya le fela santse ha ja waja waja waja wena mo mate e be ha ke tawo ja mo no ga hupa aba guilty e wa ikhatisa wena mo bidi abatla dikrediti e ba ba yubile ba ba bana lona le dintho tse batshulisang gore hey ntena tsitsa tse ke di jile ninga tawo e re se ke dintse ka pelenyana wena mo re PC FM e na ko ngwe ha ona le guilty di bo wa faster na kwetelele mhloma ka nka tsa tsilena ka ofela sa ja ga ke tla ja mantsi bu ha tlo ja mo ha tlo ja mo jere bana ba exercise ha holo he exercise ha holo ke jene ke kintshane ya ho ja ha holo le ye tsa ho utlo ga ke tla nna ho ho ke gym ka nna ho ke gym moment ehe ke ke tsena ditaba wena ma bro PC FM jele ha motho a sa le ka bo mo bua sa le bo ma sele bona bona ka iphumana le dehydrated a sa fokolla ke metsi le tswai le matswai mmeleng a ka iphumana ma bro PC FM a sa na le bothata ba digestion a ba o tla bo itlhatsisa tsotse o kwa o jele o fosisa mmele tsela o sebetsang ka yona ha ke le taba tsa ntseng that depression dia kenela hona mona mo mamedi ba ntle o dula o shebile o dula lo cautious o dula o na le stress sa bona jele ho etsala nna ke eng ene mmomedi ke tsana ditaba ka mogolo di eating disorder tsela ding ha se motho mo lemong a jang ha holwana le eating disorder hlokomela ha se motho mo lemong ya jang ha nyane ya na le eating disorder fela hona le baba mbana le matshwao ana se nga buletse mo mamedi bona le baba mbana le matshwao ana mme ha ba o sentse go tlo kana ba wela mona batla thuso mo mme batla thuso e o lokela e o tshwanetseng wena mogatsi wa ka e se ka ha o le tsena o iphumana bothata se boliteng o bana jile ha o so o se o ferekanya mmile ka selo se betsang ka yone o sentse o tlo mo mme di hore mathata a tla ha teng ya ho di matshwao ba ho le matshwao
1: tena ma se u ko tena na muni tabana anta dai go bo ntse o hwe we
2: fuma ya bo se ha di se ha a o le di matsho ba go na di matsho ba
3: PCFM your pulse our beat
0: PCFM your pulse our beat ijalo momedi edla ho ya mashime ba be di re bile ho reng ya le shime le motso le mong ke itswala le mona na ngwana ba emana tibitswa can we be lovers when I get to depend I guess kina yo

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM, your pulse, our beat.

0: Asian， 我马上很满。我把 content creator， 跟全程播没的，那过年有什么没事呗？把超棒的播没的吧？把一批的撒开哟呢？就来打败艰难。那过年呢，播没的。Yo, he lindi content create hantle. Ibile ke letswana hantle mmomedi. Ke ja sa motho mo a ka re yo a e lele o sa re ho ba content creator ha sentwe a next week ra. Content creator mmomedi ke wa dithotso ka nnete ke dumelang hore ke dithotse hlaileng nna ka nako ene paetseng ha ho nna go nyene mo mesebetsi le siyo mmomedi. Ho na le batho ba tla o jetsa hore nna ha tse ba bona mo ke sebetsang. Na la batho ba tlobetsa nna na mo ke sebetsa ke phela ona maganga mona content e ke etsa mona ke yone imphilisame ke le tokano hai marangrang ha so ka ba lefa hakalo wena mo mamedi o baba hle ha so ka ba lefa ke fela ha lefe mo mamedi go hle ke fela ha so ka patali hai mona le sotho pele ona le batho ba banga ditsela tseditsitse ba iphumana ba phela ka tla fela mo mamedi ya sebetsa maganga jale na kwa ngwe ha selo ba ne fela lo content creator na kwa ngwe go ba o batla di like tseno batla di comment tseno o batla interaction eno wena mo lady batla batho ba bona ntwa ha o ba tshe o batla batho ba bona ntwa ha o ba bua mo ba bile maikutlo o batla batho ba bona ntwa ya ho ba share o ba no batla o hodisa mohlomong account ya ho hakega jale mo wa medi content yena go tlo ba di tlhatsa go buang ka tsona ba di tshwetsa go dumeng ka tsona gore re tsebahala ka tsona bana ba thwa dumeng ka mopheho bana le batho ba dumeng ka tantshe bana le batho ba dumeng ka pina bana le batho ba dumeng ka qabola bana le batho ba dumeng ka thotsa sedumedi momedi ke nthotsa go buang ka tsona ke dinthotsa batho ba dilatelang ho marangrang mme ho na le batho momedi ba ba tlisetsang content ya mofutone. Jolo ka radio mmona fela mananeo a fapane. Ha ka nke le mofuta wa mananeo. Mananeo a fapane la ditaba ho na la boithabiso, ho na la dipapadi, jalo jalo na la bodumedi. Ha ke re. Jolo ka o tshwana fela bobedi ho na le di-content creator ka ho fapana. Mme ho tliswa content ya mofuta o fapaneng. Ha ile mana ntse ka etsa content, ha ke ka batla batho ba thabele ntho tsa na go ngwe gana lo tshela tshela mono ka hasa ka letswa e ba hasa ka 6 gani ba ba ba tshela tsikire ha ke re e ha re bua ditaba tsa rona mmomedi ga batla motho a mamele ga batla motho a engage video ha ba ke video ka ba posting ya how you we motse ka pa photo nye ba ngwe postile ha ke re ehe jole na go yena ntse ka hasa letswa e litsikire le 6 gani wena mmomedi kana lo hore ke iphumane gheetsa dinthotse tla ga kenya ka haga mo hlala kana lo ho bua ka batho hanga te hle mo mmotlo pa ba nka bua ka batho ho bua ka batho hona na go nguka ne pa hala batse ba mo mamedi fela batse ba o ka fosa hala kae mo ho busang la le batho ba tla ho busa hle mahanga mo jo na ba batho ba tla ho busa mmomedi ba o kengetse mahlo a batho ka o tsena o tshabela o tsa marketing swim tshabela o tsa marketing swim wena o bona ka batla de boss pe ba re oh ke a usiani a tsena a tsena ke mtatani ya etsa nje ba tla ho na ba batho ba ho busa na batho ba dumme mo ba medi ho marangrang ka ho busa bana o motho ena hle taba tsa ha ke tsa ho busa fela a thoa mmomedi mohlomo le qhephela ha e ka pala botela ha o tla bona o motho ra dile ke motho a ho busa batho ho busa ba bang jela ha ho busa batho mo mamedi e ka o kenye ka ha ke ba nna ko ngwe one tswa wena motho eno mo busitsetsa tsine la ke mang o da ke motho ya ka ho busa ya nna ha ke e ngwe mo mamedi ntle le ho busa ge bona le bua mafosisa ka batho kana lo bua ditaba tse senete ga tlame batho mmomedi ho maganga mmono e be o so tlame motho mono ge o etsa tsena o etsa tsena o etsa tsena le ena tlo makala le gona ka ofela ga ipo go thuketsa jwa makale mmomedi be ke tabe tshafela e o maketse fela maketse fela o ga e bo go thuketsa tshe a ke ke le gona ga tlo o botsa mmomedi o so trenda male ba o trendisitse ba buile ditaba ka wena e re tlo o botsa ga ga e bo laela o wa tsa tshe a thimo go hao ke ga e bo mala tu ba mmane go tshwere lo ga e wa tsana o manga nkwana ke ga ke show ke mmane o ke trenda o thuketsa tshina tshe e ga sa rata mo go fumana ga ona le mme munu ka ponta te o thinda te thabo e ya ya fihleng a hla o mahanga munu a etsa video a posta photo a ngola a bua ka wena go tsa tshina o tsa tshina o tsa tshina e bo maketse fe ka nete bo maketse mo momedi mputo a bo thisa o tsa vanga etsa tshi o e go ipo ke ta go rena na go ngo batho bana ba o re bua ditaba tse se le te ka bona na batho ba wena mo mo medina ke boma go rena ke batho ba o hlileng ge ka ha ba ba hlileng ba lokela ya go bo medika ke ke bua ka bona hampe ke ba etseletsa ke batho ba etseletse ha nna a se motho mo le ma etseletse ha nga motho tla mo etseletsa be ditlamorao di atla ditlamorao be di atla mongomedi se re bile ka ba gobosang go bile ka ba etseletsang ba bang ga ba etseletse ba bang ba ya iketseletsa bona ka bo bona e be sentse ke itlhalosa moya ke bolela matlo a ka a dimension le double story sentse ke bua ka gore nna le ntlo duba ikwana nna ke sentse ke bolela gore motlhane ke palame sefofane ke ile kwana mawatleng ke sentse ke itlhalosa momedi mono ke itlhalosa ke itlhalosa kapa o ke ipeya mo ka dinepe momedi ke hlaisa bophelo bo itseng o ha se re bua nnete ke sa bophelemo tse ke itsamaela nna masogo mona wena mmomedi tse ke itsamaela masogo mona ntse ke thoa batho ba kopane le nna ka setopong ka mane mantsiboa ga o sheba o mpone ke iposta ke le kae kae kwana Cape Town nna ngwana batho o betsa ga ke le watleng mona Cape Town go monate hampe o seng a o tso kopane le nna mmomedi o go ipotsa ka pa o ke ta mpona na tshe na ukwe se ke ke Cape Town ya ke lo go ne ke le ke ke Cape Town hona tshe e ona le bana la batho ba ba lo bomedi ba iketseletsa le bona me hantsi re iketseletsa tshe le teng ditlamoga o dite ya ke re create content ditlamoga o dite le hona mona bana ba batho ba re tse ba mmomedi ba phela le hona ina ko ngo ba ithulela ba re letho mpona la mohlang tla re ntse re iketseletsa tjena ba be ba hla motho a ga bo o Cape Town bang motho a modimo ke ya ta kopana le wena ka spazeng ka mo ke ta mmona ka chefing ka mo na tloge ka Big Stock we a ke ku na ha ha re u Dubai na hore o shaba momedi ha o lo mane ho Instagram ei check Instagram ka mo Teka Instagram mo momedi ka mono mpimpimpimpimpi go ga no motho ya shebella bophelo ba batho ibo ba pisa le ba hao bona di progression tsa ka o tshwarang o ka bana ka bophelo mo na ona nthontse e yetsa ho ha tla ho ntsetsa jalo mo bedi o iketseletsa a ke bona le balate na le batho ba o tshitsi nako ngwe bile o etsa le tshelete ka tabena ya hao ya content creation ya o posta o maganga mmunu wetsa hona wetsa hwane mana o le batsetsi bana ba hao ho so hla motho a hlakwana ga a skela mutlwa go Dubai e tlo mona a phatha mai tlo mona go betswana le tla kopana le he momedi main dimela
1: mme le vexi
0: peace FM hello
1: ke nna le makhoba ke khumba
0: ke wa moela hlamratiwa waka
1: ke bona go ntse kwa e o le mong
0: o ka re ntabenye
1: eh ke ne yo ntse ke na lo ene
0: eh
1: eh
0: o wa hlokomela ktaba ye ya batho ba ba ba marangrang
1: eh
0: mhm
1: eh ai ya ai ke bona ba no ba tlhano
0: mhm hona le tabo ke le
1: la ho se program ne ya go corona o tso tla o geng
0: ke ke re na hona le hona le mohlomo hona le pela o ke ke wa bua mabitso a batho ne hona le ba mo bombo ke le ngwa bo hlokomela mohlomo ba motho ya ho busang ya motho ya ya iketseletsang ka pa etseletsang ba bang ho marangra ke ga o isha wa wena o hey taba ena e kutsi e motho a yetsang eh hona ho etsa thing la o ke ke wa bua mabitso a batho tsho fela o he o kile ho ba le taba e tshwane tshwane ho mahanga e nkile nka e bona
1: ke
0: tota ke tota
1: sha
0: o tlo khutla sharp o ke le boha busibo mona e tenta ba tsho temo be dinga ta ka o sheba o bona hai hele ha o sheba manga mona o ntse ba mmomedi o bona ka ha se nna no motsiwa e shela motho a sa hlakwana sa ga bo tlo mmana dithabane le tla kopana le yena mona eh ha se motho eno ile mmona mmou je le yetsa batho ba seke ba o tshepa jwale ba o latelang mo hlomong ba o thusang ho ke le tshelete ya ha o tlo e fumane ka tsela eno e fumanang ka yone ka pebe o ga ina ke mosadi a sebetsang ka thata hampe eh ke monna ya ya sa dulang fela nna ke etsa ho ke etsa hona ke etsa hwane eh ho bontsha le dikatlao tsa ha wena momomedi e ga o le tjena e ga hle mohlane nene neng mona e ke di CEO ha e sentsa di file ho so bua magotleng kwana ge bona o hla ka pa go ko so thutswego e ka ba qhekanyetse ba ha ga hao ha tsenya le lelo ona ntsa sa bui hantle go yena wa rekisa o rekisa ntho itseng o rekisa ho rekisa ho ane mohlangwala na re bontsha eh dieta tsa ha se ntsha tse tukutsa di rekileng o na ntsa sa re betse go yena ke motho ya sebetsang ka data e bjwe le mmombe di se re qatella se re ga eh se re qatella se je le mmombe di e go tsa ho le ke na e mo re buang ka batho ba bang ba tsama mmombe di o ka qoswa go ga o le tsena o ka iphumana o isana ha o file hole le motho magotleng kwa mana o so bile ntweka a motho ka nnete magotleng kwa na o o nketse di gato tse sega setsa molao ha o le tshe mana o kwenane wa matha magotle mmane ha o tsebe ona o tla qeta neng ho mathateng ke bone eh a sa hala ke bile ntweki hala ke bile ntweki smetsa go ntsanga nalala le ineli life e nngwe ya marangrang ga ke na tshwana go kae go marangrang jele e ne le taba mona mmomedi ba bua ba kaya e bathong taba ke tsena tse monga life ena bua ga e kukule ditaba tse tsena tse tsena jele gape mg ba ditaba ba tla ba tlo tlhagisa mahlakoko go tla enwa wa o sepile ye wena mmomedi taba teng e ne le tshena motho ena wa botisi kapo wa ntate o ne a buile ka yona wa ausi a re ausi na manehile setshwantsho sa hae mmomedi sa private part ya hae kaekae dikgrupu tsena tsa marangang jele a bua mono a ntsha maikutlo a hae a sa thaba ausi o bona video ena mmomedi ka nnete ka mokgwa ya hlalosang ka teng a re ena ga ona tshwebelo kileng e etsagala a re a butina mo etseletsa o ne a etsa content jele a butile ena ga hlao hlaa mmomedi a dumela a re ka nnete ne ke etsa content ke ile ka bua le ausi hoseng ka nnete ke mobetsa ga mpotsa ke hlalosa ke ra ne ke swaswa fela ka nako eno mmomedi taba tsena di se di fitlhile le lapeng batswadi ba tseba ebile ka mono ka kgopo eo ka ga ke ya batho mmomedi ga ke sebe ba hweba ka mmele kapa go etsagala jwang fela e ke tabe e jwalo ba tswadi se ba tseba mogadi wa bona a go metse a ka pa go mela dinepe ka dikgopong tsa ga go le tseitseng tsa haetsa mmeli wena mawamedi e go thikisa aduma ka mono ga kgopong yeno mawamedi yele taba mofuta ono wa utlwa ha o so e mametse o ga hao a e ina le content jang mso thika nete taba jwalo bo yentse setse ba hala hai batswadi se ba itsiba tsadi wa o sa tsiba o ge hey lai lai mo kwa hai maso mo o ntse etsa 1 2 3 ke mo thwa di 1 2 3 maso mo le batswadi se ba tseba mbome tsa ntho tsa gao lae bontse o di etsa gantle o ipatile gantle a ke ke nako ngwe ge na le ga gaba go na le batho ba itseng ba sa tlameya go tseba gore na re sebetsa mesebetsi ya mofuta ofeng kapa re etsa eng ehe jele boemo mbo go thwe a ne se tsona jele o so ka nagana ge mmomedi a o sia bontsha gore nna taba ena ka nnete le gantate a ka kopa tshwarelo jwang le jwang ka nnete ke tlo isa go nyewe e tlameya e bulwe mone ee a tlhalosa gore ka nnete jwale ntho ena ya e buileng e kgolo gagolo ko la e ne ba ke content fela nna ka swaswa fela so tsebagala ko motho o mo le mong ya ntsebang gona bele o sa tseba ke le mofuta o itseng wa motho a etsang diketso tsa mofuta o itseng tlhalosa gore o tsebele ka tlong ke gare ntho ena ka e bona ne ke e bontshwa ke mme wa ka re ela o etsala bang o ntse e tsang mono sa tsena ore tselo se o ka nagana ge mmomedi lebitsong la content se kentse ditaba tsa mofuta ona o kwisana motho a ka kena ka gare ga kakang wa bona ditlamorago tsa teng na ke tsa mofuta ofe tela ntsaka tsa content o maganga mono o re le di-content creator gantle nne re gopole mmomedi go content ena ya rona ntse ke etsa moo nne re gopole sekiti sa rona le sekiti sa batho ba re buang ka bone e bohlokwa go le taba eno mmomedi ke tsebana le thupana le batho ba hlaletseng ka mahetla go ka bua ka bona gore fela lelae go thwe o hlalane le boyfriend ya hae o ae o ka kokela batho ga ela motse ba lelae mo wa tjatjatje a na ke ndikamano tsa lagato ka ba na nyetswe ke ntate Thabo ae ka nete go thwe lelae ntwana etse ntate Thabo le lempe haholo ntate Thabo pele o mohladile simple a fela le tsa nnete mmomedi ka pa mohlo motho ma ka ba re se ipitsang pele dire ee ba bangwe ba be ba sebedise lentswe la allegedly mabarebare are ga kere ee pele motho yo mongwe ena o ibua o ka kona le teng ga o tsebe bale o tsebe o sekela mmona le balo mono ma teng mokgwa gae o tsena o etsa tsena o etsa tsena o etsa tsena o etsa tsena so se ntse motho lebiso se le a golele gaufi se le a golele gaufi go magangang o magotle ee so share ditemana tsa molao fela go thwe a laelae temane na molao yena o itlotse.

Ich. Los. Ah, Schein. Hey.